0: ci ni nga xam ni moom noonu lañ mooy tur yi nga xam ni ñàkkul ci dañ ko gën a xamee muy Abdoulahi wa Khadimu Rasul. Kon li ñuy laaj Serigne Bass mooy laaj bu njëkk, maanaam Baatu Abdoulah moom nan lañ koy déggee ci njàngalem Serigne Touba?
1: Alhamdulilah rabbil alamin wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جرجف سرين بي سرين عبد العزيز نو غي لين دي سانت بو باخ سي لاج بوبي لو ام سولو لا داخ لاج داي اي خيت امنا لاج يوي كيكوي لاج دا فاي بغا ام خام خام تخ موي لاج waaye dafa am laaj boo xam ni ki koy laaj dafa jubloo jàngale bëgg ñi déglu mbaa ñi fekke am xam-xam. Mel na ni sa laaj bii dafay dugg ci laaj boobu ma wax léegi muy laaj bu mel ni bi Jibril laajoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy noonu ñu koy nettali ci hadis bi Omar ibn Khattab nettali wax ni dañoo toogoon ci jataayu yonente bi benn bis naski si am jenn jëmm jëfa ñëw mi ngi sol yére yu weex tàll kawar gu ñuul ku clair kenn ci ñun xamu ko te dëkk bi xamante nañ bu fi dëkkoon war nañ ko mën a xam te gisuñu ci moom jeexee ci tukki melut ni ku jóge fu sori nee na ba mu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fab ay loxoom teg ko ci ay bëti woomam laaj ko ne ko yow Mouhamad damaa bëgg nga leeral ma lan mooy al islam. Yonente bi leeral ko islam mu ne ko lan mooy al iman mu leeral ko liman mu ne ko lan mooy al islam mu lan mooy al ihsan mu leeral ko ko mu ne ko léegi kañ la bis penc yonente bi tontu ko ne ko loolu ki nga koy laaj te newula si léegi bi mu demee nak biñ amee ay fan yonente bi daf laaj Omar ne ko ndax ki doon laaj xam nga ku mu doon mu ne ko déedéet mu ne ko Jibrila dafa ñëw ngir jàngal leen seen diine mu mel ni kon ba Abdoulahi wa Khadimu Rasulihi ji Serigne Touba tuddee boppam day dugg ci cadre laaj ngir jàngal ñi koy dégg te xamuñu dëgg-dëgg lu muy tekki. Waaye man damay wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni afdalu kalimatin xultuha la ilaha illallah baat bi gën ci bu ma wax man maa ngi yonent yi ma jiitu woon yëpp mooy baatu bi la ilaha illallah mu mel ne diine islam li la ciy dugal kon mooy nangu la ilaha illallah jooju mooy nangu ni amul benn yàlla bu wér bu dul yàlla benn yàlla bu ñuy tudde yàlla te mu wér bu dul yàlla amul yàlla képp mooy yàlla Mouhamad it nga nangu ni ab yonenteem la kon loolu li muy tekki mooy lépp lu nu doon lu nit ñi di jaam amul nga bàyyi ko Mouhamadou rasulullah it mooy fépp fuñ jaare yàlla fu dul ci yoonu yonente bi nga bàyyi ko mu mel ni ñaari baat yooyu moom la Serigne Touba ñëw jëmmal ko dikk moom doon Abdoulahi wa Khadimu Rasulihi mu mel ni ñaari baat yoo xam ni daf ko dafay jëmmal la ilaha illallah rasulullah may wax ni sunu borom dafa wax ci alquran ni ilayhi yas'adu alkalimu altayyibu wa yarfa'u wax ju rafet wax ju tey ji ci yàlla lay yéeg jëm waaye nag jëf ju baax sunu borom moo koy yëkkati mel ni la ilaha illallahu kalima tayiba la waaye nag ibada te mooy jaamu gi tax sunu borom bind nit ñi mu ñëw di ferndeel si la ilaha illallah jooju moom kooku jëf la ju baax mooy alhamalu saale Serigne Touba ne kon dafa ñëw jëmmal si baatub la ilaha illallah Mouhamadun rasulullah tuddi boppam Abdoulahi wa Khadimu rasulihi mu wax ko ay yoon ci ay mbindam qala alxadimu alabdu wa huwa ahmadu qaala alxadimu alabdu wa huwa ahmadu wa rabbahu bila intihain yahmadu wax na ko ci xisda téere bu ñu tudde saadatu talab fi mu wax ni yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu khadim man samatuhu muhammad wa hna ko ci xassida gu ñu wax maraqib jadi besul maraqib dikat ci khassid terem bo ñu tuddé tazawudu sirar yaqni waxni yaqulu man laysa yazalu yahmadu malikahu al-abdul khadim ahmad may waxni fofu lu yéme fegn ci ndax serigne bi batub al-abdul khadim ba khadimur rasul ma abdullah wa khadimur rasul daf ko wax ay yoon yoon ci khassida yi te yoon bu ñew wote ak namu ko jikko na waxe mu melni mahna mi soppiku wala bi waxe ni da soppiku ba don lu yes ci yow te waxna ko ay yoon yoon yoon ci khassida wax yoy mu ko wax nak fum tollu wax tudde bopam abdullah wa khadimur rasul kon war na no jangat xam lan moy al-ubudiyyah ak lan moy al-khidma bobi ndax damay wax ni nit ñi ñom bu ñuy xam le nit di ñuy wax ni diw domi diw ñom non lañuy xam le nit wa yalla ak xam leem du non mom da fay xam le nit ci nit diw moy diw mi liggey nangam manam da fay andi rek diw ak métier mim koy liggey lo mom sunu borom bi mi xamle bopam dañi innani ya ana allah la ilaha illa ana moy man mi man yalla amul ben bor budul man mo non la xamle bopam waye bi mi xamle yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yit legi abdulako tude abdullah lako tude wa rasuluhu jamu bi yalla la de ab yonante muhammadun rasulullah la wax muhammadun rasulullah neul muhammad ibn abdullah waye dañi muhammadun rasulullah mo melni kon yalla buy xamle jëmmu daf koy xamle ci metiem mo melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lepp ngeneel lu mu am ci ngeneeli tay ak ëlëk mi ngi bawo ci don gum don abdullah wa rasuluhu waye naka no serigne touba bepp ngeneel bo xamne amna ko muy ngeneelul tay ak ngeneelul ëlëk mi ngi bayiko ci don gum don abdullah wa khadim rasulih kon ñu jangat ko xam ko lu am solo la abdullah ne buñ ko waxe dañu wax ni maqamam mi gëna kawé ci maqamam lu mu adam digëntem ak borom moy mu nekk abdullah ibn kasir day wax ci ab tafsirum di wax ni ñett birab yi gëna kawé ci maqama yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam habdu lako fi sun borom tudde ab jam ben bi moy bim koy rañane maqamum kawela ci ay maqamum wa ya subhana alladhi asra bi 'abdihi la wax layl min masjid al haram kon fofu ubudiyya la fi andi tudde ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi ci dess moy bim taxawé di ñaan sunu borom jotaay bo yaronte taxawé dakar lu sunu borom diko ñaan jotaay bobu ci maqama yi gëna kawé ci ay maqam sunu borom abdu lako fi tudde wa innahu maqam lako tudde fofu ba ca alquran fofu ba tay abdu lako fi tudde ñetti bir yoy motax amna ben borom ben serignu tasawuf bo wax sunu borom ad'uni illa bi abdu ha fa innahu sarafu ma'i asma'i niko bul ma way ludul sama jam ndax lolou moy lig wa degi dit ki won fem done abdullah moy fi gëna tedd ci ay tro motax serigne touba jamono bu ne abdullah lay tudde bopam muy wër bopam ci yalla muy maqama ma wax ni bepp ngeenel buñu gis ci ay ngeenelam fi lepp ci lek mi ngi don meñatum nek gi nek abdullah wa khadim rasulih mom serigne touba bu ko defal legi la ci dess moy hobo di yatu gogo muy jamu gi rek jamu gogo lañ wara xam kon moy lan ak naka lañ koy defé ak nun sunu nek abdullah ndax dañuy dikk rek doon xadi tuddi ko da yi xadi mu abdillah muy nek aji liggeel jang bi yalla bi muy serigne touba melni li oso li yone yow abdissa mi jense legi nit ku ne nu mu liggeey buñu dem ba diko fay non lañu koy fayé serigne touba ginnaw bu mu donné jaamu bi yalla fa leppam jox ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam lolou taxna yalla tagatal ko jaam ño xamni ginnaw bu donné jaamu bi yalla dañuy fa sen lepp ñew tam jox ko waye abdullah gogo la bëggon kon ñu waxtan ci tuti ba lañu hag ci khadimur rasul ji ta moy ibadatullah moy li nga xamni motax sun borom binde fi moy ñu jamm ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bo bo wale kon li ñi lijeenti moy jamu gi moy lan ak nan la may wax ni jamu yalla gannaaw bu nit ki sere ni la ilaha illallah saxal ni yalla rek yalla dikri muhammadu rasulullah muhammad ndawam la lu mu yoni nang lolu kon da fay dal teunk bopam ci ni kon du jamoti kudul yalla waye du ko jamo yit nak ci wenn yoon wutul yoon wi yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam andi kon ñun buñ bëgge xam hobo da muy façon jamu gi serigne touba don jamu borom ak nanu ci wara mëna jëri ñun dañuy andi ligne bi mu reud ak dama wax ni ngëm dafa don ay daraja ndax bi ci jëk moy ana nadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna deg nañu aji wote ji wote ni rek gem len sen borom nu gem ko legi nak ngem lolou moy marto bu jekk bi waye dafa am luñu wax yaqeen yaqeen nak dem ba ag ci yaqeen ngem nak dafa am ay jaar jaar yu nit di jaar doga ma ci yaqeen ci ngem mom la Abu Talib al-Makki lim ba mat juroom ñanti maqama serigne bashir ci mina khadim serigne ba dafa ginnaw dafa jaar ci liñu tasawuf la jaaré tasawuf moy maqama al ihsan kon kuku bëgg jangat fokk rek fofu ngay mëna jaar mom non la jangaté serigne touba ci maqamatul yaqin yi woné ni bañ ca jital moy at tawba tuub tuub nak limi takki moy delu ci sa borom manam jamono bu ne yit nit ki def ko war di def ndax nit ba ci bo soxla nan dem nani sax legi jogon nga jëm ci ak nan kon bo joge war nga delo ci sa borom kon lolu ba ci nit ki bu beggona lek dem lekki kep bu deppe da wara tubat kon tawba dañ ko soxla ci jambi jamono bu ne xedi bo ben ba ci jëk ci tuub nak moy tuub tuub ak kefer nit ki joge ci ak kefer tuub kefer goge del ci borom bobu moy marsa bi ci jëk ci sa moy julit bi nga xamni day tuub gennaw di del ci wat ba ci dess nak ab marsa bala bu kawé ci marsa bay tasawuf te moy tuub da top ci sa xel lool yalla melni marsa bobu ku melni serigne touba la do nek muy len di top ci sa xel ta loolu sax dañu koy waxe nonu waye mom di ñu xam ci mom moy dara mëst top ci xelam lool sun borom waye tuub gogu lay jëkke saxal ko ci ay xesidam fam tollu subhanahu wa ta'ala bil inaba ba waxni hatta lahu atub day tub ba tub gogu muy tub sax day waxni day yalla diko tubat legi at tawba tub lolé mu don lo xamni da nu koy jangale ci ni serigne touba fofu la jaaré ak jaamu yalla am waye ñi jublu ci yit ne jaam bu ne na nga jël kon surtout talib serigne touba na djel batou tou bobu djeke ko bo mo sal wax ñaari bat ñet day daldi joy ni man de mangi toubal sama borom dan ko diglé lu bari bëgg mo di toub di delu ci sen borom lolu mbollem tobi serigne touba yi danaka lolu li ñi djek fatali mo di muy toub kon toub gogou batay am jang la wara don ci non ñu xamni première étape bu nga nek abdullah ginnaw bo sédén yalla rek bour mohammed abiyantem la moy da ngay toub fasiyene lepp lo xamni mi ngi don tok ci saxel lutul yalla nga genné ko ci sax yalla waye nak dañuy wax ni toub nak nit ki sa bu delu ci yalla delu ci guer ta sun borom yalla tam sa wax ni jam bi bu toubé delu ci yalla dafa neex yalla neex di wax xamni da koy misal ci ni mi ngi melni nit ko waron ak gilemam dem ba ca all ba mu tegon ci bagasam yépp ni gay far gilem gi recc dem mu yew xol ni jor gisul dara mu xol chamon gisul dara mu xol penku gisul dara mu xol saw gisul dara mu jaxle lol te ci diggu man ni la nek mo xamni amul fenn famu to ak xetaliko neena koki ñakare lol bi mu ci nekké amul lumay gis gilem gi mu ni jëw ci kanam mo am mbekté bané yalla ginnani may sa borom yow mom ya sama jam neena dafa joom ngir mbekté mu upp neena mbekté ni koki di bekk ci gilem gogou yalla mo gëna bekk ci tuub gu ab jamam tuub ci jëm jojo kon tuub lu mat di baye xel diko xam diko natale di dox jëm ci waye la dañu wax ni nit ki sa bu tuubé na tuub bu sel te taxanut sun boromit lim wax moy ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ndax nit ki nit ñi dañu jort rek ni dañuy wax ni gëm nañu ñu bayyi leen ta kenn du leen nattu ba xam wax joju ñu wax deug la ci ñoom wala det wala khad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkazibin dadni nattu wana ñaleen jitt won ba dana xamé ñi wax deug dana xamé yit ñi wax la ci gënaaw deug lool mo waral sa bu nit ki toubé ni toubna fasiyene del ci yalla ci xaxam yalla nak natou natou bobu lu fi sun borom soxla lan mo fi ubudiyya lan mo fi ak jamm yalla fofu ci bu sun borom fa bi am natum tay lako moy muñ kon nit ki jamono bu ne amna lu sun borom soxla ci mom amna lu sun borom soxla ci mom moy delusi ci mom soxla na ko ci yow bi nga delusé da na la natou ba xam ndax li ngay wax deug na deug natou bobu bu le ko tege lañu fay tuté ak jamm yalla fofu moy muñ motax lu maddi baye xel ci ni jamm yalla nit ki fu mu taxaw fu ne amna xéetu jamm yalla wañ fa soxla ci mom wa muy lu metti bu ñewé jamm yalla gañu fa soxla sa digënté sa borom moy muñ ko muñ nak moy teye sa bakkan bo do wax luddul nono do ko def yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam dana jangale muñ di wax niñ koy defé ndax joge na ci ab xare ñew mbolo mi diko gatandu diko laaj ya rasulullah ayna fulan yow yenen tabi ana diw muñi la wama huwa minka diw mu lu mu don ci yow nga ne ko sama nagam lu la sebu muñ ta delu ci yalla ndax boromam jël nako ngalat ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waya bu ag ci ak jigen ayna fulan ya rasulullah ana diw mu ne ko lum don ci yow mu ne ko sama borom keur mu ne ko muñal ta delu ci yalla rek mu yox ni alquna tuskatana bam yoxo ba son xalañu lamu def ko dina bi yenen te bi fekk fam nek muniko way jele te nga ragal yalla te muñ muniko sori ma ndax lima dal del lo ba tax dima wax ni gina bi ni ñu xala ga dof yonte ngay waxal ni bu joge fa ñew niko ah ma ngi jegal duma xam tu ñew la yonte bi niko nak muñ as-sabru nak ayn as-sadmati al-ula muñ mom fañ ko gëna soxla moy ci premier telli ci telli jekk ji dal fofu muy metti fofu lañ soxla nga teye sa bop ba do ci wax luddul nona do ko ci def comme fofu jangale na fi muñ mu don lo xamni ñun ci serigne bi nga xamantene moy ñun école bi ñuy jangé diiné mu jangalé ko ci ay fann yu bare bare bare bare serigne bassirou mi ngi netti ci minal baax ci martaw bobu martaw muñ gi serigne banu muñ di wax ni dafa don ko am ab sedd mu ni serigne bi da nay japp ma tim ko mu dafa wax daf ko tim muy japp muy raxas loxo muy nacc bim sedd neena way limi wax loxo moy nga nacc ak nga baña nacc da ci yamale li ma sama borom digal dana ko def li ma sama borom digal faawuma def ko netli ci ak muñam jamono biñ ko yobbo ci geej ta fekk ne danaka jik muy dugg ci bir geej gi serigne abdul ahad ni mënu ko netlé juñuna tartar yi nga xamantene su borom tek nako ndax dafa wax ni da lu netli bobu magal gu mag gu jëf ci won la serigne abdul ahad di wax li solos magal gi dal di wax ni jakka ji serigne bakki madina di defar ci daru khudus fi la serigne bi nekkon di fi dugg xalwatu wala di fi def l'itikaf moy fukki fan yi nga xamne fa mu jiwer ko ñu diko taqwa ak jakka ji di jaamu yalla dana fofu la nek yonenta bi sallallahu alayhi wa sallam bam ko fa feño and ak sahaba yi daf ko laaj lu mu bëgg mu ne ko ñi nga andal ci la bëgg bokku muy ahlul badr dana fofu yonenta bi xamal ko ne ko ñi de li ci daan boole nit wessu na ngir tour deret mo ci daan boole nit ta tour deret wessu te li la ci mëna boole wat de ab natou lay doon bo xamni da fay tar lol te ibrana ko ku tollu fi nga tollu ma feño ko ni ma la feño laaj ko lu mu bëgg du bëgg lu li nga bëgg waye buñu ko tege natou bobu dana dem ba ci biir du mëna jall te bu mënta jall dana fa doxé yaqule bu faaw te yow da nga sama waye bop yo xamni bëgg lu ma la lol ñetti wër mo la te doon khutbu samaan té nga ñew ñu tebal la ñetti wéré bis té nga doon xurbu sama bis niki tay nga yam ci martaw bobu néna Serigne Touba niki lolu reyna lol waye nak sama jiss jiss wessu na fofu nak bëgg na lopp lol dal li ma bëgg dal moy li ma la wax ni mbokk moy bok ci mbolo mi néna yent ni ko li ma la wax de mo ci am néna Serigne bi ne ko lima xamul dal moy lu sama kuro atan ak lu atan waye lepp lu sama kuro atan sama jom atan nako fofu nak bi sun borom watlo garantie to gi jom je fi dess neena fofé lañ tambalé nat yi waye daf ko wax ni ko da ngay daldi genn dekk bi kon ndax dekk bi ar nga ko karanga jo xamni lu la nakari mënu la fe fek te li nga bëgg ci ay nakara ki ciona ki tiss ak ci lay jaar lu mo waral mu genn dekk bi ni mu ko gatalé ci nat la fa wax ni ba mu joggé Touba ñi yobbu ko dem ci geej gi amna juroom ñaari at ak nangam yo xamni bes bu set danañu ko tek ci am natou lo xamni dana ko fatelo natou dembu ba ngir metti ba juroom ñaari at yi mat ba tek dem juroom ñet mu doga del sa kon legi budé ak muñ mom buñ ëndé jëmi Serigne Touba tek rek ak muñ lay tek jëmi Serigne Touba rek muñ koy taxaw lay tek wa muy martaba bu non la ko dundé ci bir lolou ci detaay yeen ci detaay ci bir geej gi ci natou yoyu dañ wax ne dugal nañ ko ci bërb bo xamni ñoña da naka dañuy naan am ñollu di tux yu bon yépp ñukay def waye sëriñ bi limu waxal bopam moy dama xamni jëm mu juné yaangi and ak ñaari malaika ta lima naqari naqari na malaika yi limay metti mi ngi leen di metti ñing koy muñ kon waruñ mako dakk muñ motax mu diko muñ ba melni loolu ñi def sax metti wul ci mu kon mom marsa ba muñ ci am rest moy baye xel Serigne Touba di jangat Serigne Touba di xol muñuk Serigne Touba di xol jaar jaar Serigne Touba dana wayfal lu bare bare te jamono bi ñu toll ni nit ñi jambatuñ ay nattu yu ñu leen tek ci yaram waye li ñi jambat kay moy mbay mi dañu bay mu gantu wala de ñaan wiisa ñu gantu leen wala dañuy ñew France ba ñu dem Italie ba ñu dem Bëg Espagne far tagatem bi fi doxatut ene jambul way ken jambatul ci la yaram te sax ñaka dox gogu sax batay waxen la waye ñagay lek ñagay naan ñagay nelaw du ci upp sax ñagay fa écran yu ci upp sax seen jafé jafé ñi jambat ni ba tax mënuñ ko muñ moy dañu tambali aw tax mëna gota ag waye bare wessu nañ ko kon di baye xel jëmmé sëriñ bi fi mu jaarul ak ni daan jaamu yalla ngay baye xel yoy yi muñ loolu am solo la ñu diko jang té diko nafa fañ tol ma ngi fatlikou dama joggé xel ko ñew ci sëriñ bi sëriñ Saliou mu dima laaj naay duñu dox man ko naay bi dé ñël ben gi té tambalé na rafet loolu waye li ñu wax mbénat dal mo ci dugg ci dugg ci mbénat mu ni ma waye nak li ci sun borom dogal rek ci am solo on na noko li ci sun borom dogal rek ci am solo dal ni ma say sax sante ci war nak ndax melna ni natou bobu moy bi gëna woyef ci natou yi sun borom wax ni dana ko tagge ndax sun borom dafa wax ni wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was-samarat mu ni dafa melni natou manki ci ay meññet nga bay nangout mom la sun borom mujjé tuddi ci natou yi kon mo ci gëna woyef bim ko sété ba tagnu ko rek kon muñ kon waxuma sax muñ way dañu wara sante ah mu ni kon sante rek ci wara kon lolu lepp am jangale mo xamni ñom jangale mi sëriñ bi daan jangale ñom mokal nañ ko mo nepp diko woné ci da naka ci gono bu ne rek ñi ngi koy jangale waye du ci ëpp ne ñi ñëdul am ak deg muy muñ marsa bobu li ci sëriñ Touba dundu manam man nañ koy jangat dañ bëdde muy marsa bobu muñ rek te duñ ko mëna jaxal waye nak fi sun borom tege am natu dal la fay ak jaamu yalla muy nit ki muñ ko muñ lañ soxla fofu ba ca dess moy day def sun borom bu la natto ci lu naqari nga muñ ko dana andi lu neex lolu jublu sa fay kenn fi aduna de aduna du keuruk pay lu fi sun borom defal nit ci lu neex batay daf ko djublo natto batay fiñ tol ni yalla ni muy natto ci lu naqari non lay natto nit ki ci lu neex waye fi du keuruk pay yalla djublu fa fay kenn lu bax lu mu def bu ko defé nak legi du keuruk pay ba ci lu neex limu lay defal dala ci natto ba xam ndax da nga ko sante wala do ko sante motax buñu jangé alquran ci suratu namli dañ ci gis ni amna ben jaamu yalla diab yonentem moy sulayman ibn daud sulayman sun borom daf ko tagatalon lepp moy wa warisa sulayman daud wa qala ya ayyuha an-nas 'allimna mantaqa at-tayr wa utina min kulli shay moni sun borom daf ko dektalon lakku piti li ñana ye lak sax mu xam ko wotina min kulli shay mu tekene wa hushira li sulayman junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr kon tagat giko sun borom tagatalon jawuji gën tagat agatuf ndax tagatal nako ay nit tagatal ko jinni tagatal ko ñanaawi nonu soir day netli ni ñanaaw yi muy mbolum xati piti yi ku ci ne amna liggey bu mu lay def lo muy amna lu melni fi muy tok di atani di ñew tim ko kenn ko ne def ni talal say laf yir ko boy fe nak melni picc mu ne dina ci am ben bo xamantene tay yawara taxaw fi ci xet ñana yi ba nga xamantene day doon am mbar tim ko ben bisam mu ten xol gis ben yenderu jant bi di ñew fek fofu picc mi wax hudhud mom la wala fi tuté Moussa Ndiobour mo xoron taxaw muni ma li la ara al hudhud am kan min al ghaibin lutax gis mo hudhud wal dalem dani la wahadhi bannahu azaban shadidan aw la asbahannahu aw la yati yanni bi sultani mubin dana ko bugal mu tar ba dana ko andi ba mo andi malay wul erbok la xam lutax mu dem waya fama ko sa ghayra ba'id ni ko al khanat li muni tek tuti legi pitti mi ñew ni ko ahattu bima lam tuhit bihi وجئتك من سبأ بنبأ يقين نكون خمنا لو خمود ندخ سبأ لا جوي عندنا الخبر بور نكو اني وجدت امراه تملكهم نيو ماغي فك جيجن مولين يرف واوتيت من كل شيء جيجن جوج لون يالا مانكو ولا حرس عظيم نغام سيسو غورغو ماك واي نك تيوت نك وجدتها سنتود ندخ وجدتها وخومها يسجدون للشمس من دون الله موكي نيتام نيوم dant bi lañu jaamu baye fi yalla xam nga lool boko waxe ab yanant ak nim bañ ak bokale ak nim xamé yalla ak niko yalla taxé juk nga ne ko nak ñoña yalla lu ne defal na leen ko ci xéetu xéewul waye santuñ ndax jaamu jant bi lañuy jaam. Léegi foofu Suleyman ne ko dinaa xool ba xam li ngay wax dëgg la wala li ngay wax dëgg. Daal di fab ab bataaxel bind ko ni ko yëtal ma ko ko. Bataaxel bi picc mi dañoo dafa dem ba dugg ci biir palais bi jaar ci fenêtre yi ba dugg ci palais bi ba tiim lalu Balkhis wacc fi bataaxel bi mu jàng ko daal ni inni ulqiya ilayya kitabun karimun daal ni indil nañ ma bataaxel bu tedd de innahu min Suleyman. Bataaxel bi ngi bàyyi ko Suleyman wa innahu bataaxel bi mooy bismillahi rrahmani rrahim allaa taaluu alayya waatuuni muslimin bismillahi rrahmani rrahim bu leen ma jéem a kawe ñëw leen jëblu si léegi Suleyman noonu la waxee ñun daal ci gën. Léegi nag moom mu dajale mbooloo mépp ñu leen nag léegi lu ci xalaat aftuuni fi amri mooy wax leen ma ubbi leen ma ci sama mbir mi ma kuntu qaati'atan amran xata tashhadun du ma def lu ngeen ma lu ngeen fekkiwu te seeral ma ñoom ñu ni ko naxnu ulu quwatin wa ulu basin shadid ñun daal ñun ay boroomi kàttan lañ am nañ aw ay wutar daal di ko waaye nag wala am looy léegi fanguri masa taamurin léegi nag yaay xool looy digle rek moom mu wax ni innal muluka ida daxalu qariyatan afsaduha buur yi de li ma xam ci ñoom bu fekkee buuru adduna képp la dëkk bu ñu dugg dinañ ko yàq danañ ko yàq wa jaalu aizata aliha asilla ña fa gënoon a tedd it ñoom la ñuy toroxal waaw daal di noonu la ñuy def wakazalika yafalun wakazalika yafalun daal di waaye nag danaa seet ba xam ndax buur yi adduna lañ wala ab yonente la wa inni mursilatun ilayhim bi hadiya mooy dama leen di yónnee addiya rek xool ba xam daal di seet ay kaddu yu am solo mu yónnee leen ko yónnee ko Suleyman Suleyman daal ne ah atumit duo na ni mali ah alal ngeen may jaay daal di léegi ni ko dellul li nga indi lépp na dellu danaa leen indil ay arme boo xam ne duñu xam fu mu leen di jaar daal di leen di xupp waaye nag bi ndaw yi delloo kaddu yi mun leen soxlawul alal yàlla ji mu leen di wala soxla léegi nag kooku ne ah kon nag kii du ab buur ab yonente la kon nañ dem jëblu ji bi mu waajee bay jëblu si ñu xamal ko Suleyman Suleyman suñu bopp ko tàggat doon jinne yeeg janaa yeeg lépp ni ne ko mi ngi ñëw Suleyman ni ayyukum yaatini bi arshiha qabla an yaatuni muslimin kan moo ma indil man moo ma indil mama mën a indil sees ba mu daan toog dëkk muy agsi xaala ifritu min al jinne am benn njuuma ci jinne ne ko ana aatika bihi qabla an taquuma min maqamik ne ko jëkk ngay jógee ci fii nga toog ni histoire di wax ni ñoom ñuy wax ni maqaam boobu mu toog bu masaan xëy fi lay toog ba midi 8 heures bu midi mu ne ko bala ngaa jógee fii man mën la ko indil waaye am na ku ko gën a qualifié mooy koo xamante ni dafa yor ismullahi al ansam léegi mooy wa xaal alladi indahu ilmu min al kitabi ki nga xamante ni dafa am xam-xam bu jóge ci yàlla ne ko ana aatika bihi xabla an yartadda ilayka tarfuk ne ko sa gis bi jëkk mu jël si ci yow mën la ko indil léegi Suleyman xool gis sees bi ci kanam am nan la ko gaawe waaye nag fala maa raaahu mustaqiran indahu xaala haza min fadli rabbi bi mu ko gisee danaa lii de nga neelul sama borom la waaye nag lépp loo nee ngir mu nattu ma a askuru am ak fur waaw daf ma cee jubloo nattu rek ba xam xéewal la gu ma yàlla defal mu nu ma ko bëggee mu amee noonu waaye daf ma koo defal ngir nattu ma ba xam damay sant wala damay wedd kon damay wax ni xéewal fii ci àdduna moom itam ab nattu la bu suñu borom di testé nit ki loolu dafa leer noonu ci alxuraan ba xam dafay sant ndax foofu suñu borom li mu fi soxla ci jaam bi mooy mu sant ko muy fi xéewal ñii nga sant ko waaw waaye tekkiwu sax ni di laa jubloo fay ma dara te boo santul rek safaanub sant mooy kufr mooy weddi weddi nag bokkute weddi weddi ni yàlla amul waaye weddi xéewalu yàlla lay tekki kon maqaama sant mooy ñetteelu maqaama yi waaye yàlla defu ko ngir fay nit ki waaye daf ko defal xéewal ngir testé ko foofu Serigne Touba lim fi dund ci sant sunu borom saxale na sukru an shikaay yoon la wax ni sant soxlaal na ma walis may jàmbat waaw moom daana àgg sax ci béréb boo xam ni dañ faa war a muñ waaye mu dugal fa ak cant te la tax mu di fa dugal cant gi mooy xam gum xam nangu gum nangu dig bi ko suñu borom dig gëm gum ko gëm ak saxal gum ko saxal dégg gum dégg ci xolam day tax mu mel ni teew na ba tax mu far sax liñ ko war a fayee ci muñ gi lay xool ba far di sant dégg waaw jam bu nag damay wax ni yàlla teg la lu metti nga ni maa ngi sant wax ko ci laa miñ yomb na waye nak wax ko ba nopi muy deug ci nak moy di jafé te fofu li serigne touba ne ko nek ci autis di sante te tiant gi di deug ci yow legui lepp lima djublo jangali fofu lepp rek moy onbodia jamu yalla bira bu ne dafa am lu fa don ak jamu yalla nga xamni jam bir lola la sun borom soxla ci mom bu ko defé jamu yalla bu ko deful wacc naaw yoon wa lolou dafa leer lol ci histoire amna ku ñu wax Ka'b ibn Malik da fay netli wote gum wote won ghaswatu tabuk khare tabuk wax ne khare bu yonente bi massa khare ji fekke na ko bam dess khare bi muy khare tabuk bi dal ni xana badar de ta badar donuton lo xamni fassé won nañ ci kenn ndax yonente bu muy jog jogatun ngir khare ji da fa jogon rek don dogale ji jeugub khuraysin dadi wax ni ku meuna dem nga dem far yalla dogal xex dox sen digeunte motax yeduñ kenn ku teewuton ci badar dal ni xarab tabuk nak don xare bo xamni yonent bi dafa leral mbiram nit ñi ni len na ngeen ko wajal ndax fu sori lañ jëm tan non yu bari lañi dajel wax len dal jafé jafé ci am lool momun nak man demuma waye bañi wajjet man dal legui sab ma wajjet na ma dem ndax xare bu yonent ma sa xare ji rek ni ma jekko won xare bi musuma ko jekko bobu amna ñaari war way te musuma am ñaari war way waye neena yenta bi dem ñu waat ba ñepp jekk bañ dem ma dess fi di waat rek bes bu ne rek mané xajna suma joggé dina leen mëna dab waye neena ma nek ci waccay wo ba yenta bi ag tabok ba ma agge tabok te boba yit mbolam yi bari nañ bari way go xamni ku demutit da nga japp ni dal bu ak wax yi waccu leral yent mi ko diw ñewul dal yow la nga japp moy do meuna feñ ndax mbolo mi bari ñu te ken liste wu len ci ben liste ni ay ñan teew yent bi magge tabu xelam dem na ci man muni ma fa'ala Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik lum def neena ñu ne ko ah koku de mom dafa tok di top bakkan dal niko ko ko waxe dal ma bakkanam ko fu bayta ndax xol ñaari gestu ni jaro chamoñu ak solo ko sumiku dal moko fu baye neena muhas ibn jawal mo jog ni yonte bi ni waja yow li nga wax rafetut ni yonte bi ñun de koku xamuñ ci mom lu dul lu rafet way yonte bi ni cial neena nonu ma dem ba muju dekk bi gisatuma fi sama naaw ndax ñaar la fi gis kenn ke mom dafa am ngant bu wor mo sama dem ki ci resit nafiq bu wer la bu kenn nasib lu ak nafiq nga xam da amatuma am na la ci dekk bi jaaxal na rek waye neena ma nek ci nonu ba deg ni yonente bi joge na tabuk mi ngi ñew neena ma tambul di xaar luma wara lay luma ko wara lay luma ko wara lay luma ko wara lay neena may xalaat di tag di demaniko sax borom xalaat di ba xam jox ma lay waye neena yonente bi daan defit bu ma sa ñibbi ci da fay jekke jakkaje bu demé da fay julli ñaari raka tok nit ñi ñew di ko sargal di nuyoti neena bimu ñewé tok ci jakkaji jël ñaar raka mbolo mi ñew ñe manki ñe demutone mat nañ juroom ñett fukki nit ñu tégal ñepp ku ñew da ngay lay lay wu jup woné ni man kat nangam mo galan ko ak nangam na am yonent bi dana yalla yalla nang ko jéggal neena bima ñewé ba jup yonent bi dal mbolém luma jappon ci ay lay dal dañ na ci sama xel man dal nako wax deug rek lu ci yalla dogal ba neega bima ñewé ba jup ko mu moñ dafa moñ moñu ku mer moñ day ay xet ndax amna nu nit di moñe waye da nga xam da mer lo way kat bay wax ni idha ra'aita niyubal laysa barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasim sa bo gise bañu gay de muy feñ rek bul japp mukk ni gay de moñ kon moñu ku mer dafa am na muy ma kay ma ñew mu ni wa lu la tay ñew ndax gisuma won nga tak sa bagage gisuma won nga waj ba jek neena mané ko yonent bi suma nekkon ci kanam kenn ci nité aduna yi dé lama koy lay ba mucc ci meram dana ko xam wax yalla mayna ma xel mu djub ak lay waye nak ragal na suma la lay ëlëg ki ci bir sun borom wacce alquran di ma gatchal wax deug dé bis buma masat lem rek tay ji la gënon na ma dem dama demu rek dama demu waye bis buma masat dem tay ji la gënon na ma dem yonent bi dañu waw ki mom wax na deugam né ko kon togal ba sun borom di att dara ci yow neena sama mbok dab manama yow ya ñak fa di yow nañe def lay yonent bi djeglul len mëno ko na def xana xamone djeglul gi yonent bi djeglul sax bu la djeglul len kep sa nga mëna muccu len dima top dima wax bama laaj len ni len wax bama ag ci xalaat depp sax wéddi wat sama bop ma laaj len len lax li ma wax amna kenn ko wax ñu wax ñaari nit diw ak diw lool lañ wax ñu wax len lu mel li ñu wax neena ñan ma tudal ay royteef lañ ndax ñu bax len man ñu dal do lañ ay royteef bax wa yonent bi dafa diglé lima djublu jangale fofu rek moy on bodi moy ak jamm yalla beureup bu ne la fasun borom soxla lol la fa soxla boko fa defut lenen lo ma def du ko gis biñ xasse wote xaraj ku xarewut bo togon di julli ñent temir rakka fa bes des ko gis yent bi dafa joxe ndigal ci ni ginaaw ñi dañu gantal ndigal yalla te amuñ ben lay legi bu kenn waxate ñu non la nit ñi amar go kenn du wax ak ñom ba dekk bi xat na ci ñom ba noni alquran waxe ni hatta idha daqat alayhim al-ard bima rahabat wa daqat alayhim al-ard bima rahabat jeyu dem nañ ba madina gi dama fi dox na wax xana fi dal du madina gi ma xamone dal neena man sama ñaari andando ñom dañu tok seen kër di joy ngir jaxle man kep ma dan juk ci dug ci bir mbolo yi dem di julli ci julli mbolo di ñew di jégué yonenté bi sawu waye sa bu mako xolé da na may xol waye suma wolbe diko bëgg jaakar nak mom muddu moyum buy defa sappi ba suñu bëd na ñenti muddu moy jublu fena ñu bëccingal ñu bëccingal du metti neena amna ki ma gënon xaritul muy sama doom baye ko ñu abo khatada demna ba yegg ab miram bima ñëw niko assalamu alaykum yëngal sax ñaari tuñam deloma ab nuyo defako neena mané ko ndax xam nga ni man mi ko bëgg yalla ak yonenté nena mo ni cial nena ma dal liko ndax xam nga ni man mi ko beug yalla ak yonente mo ni cial nena bu ko xam bu ñettal ni ma allah wa rasuluhu a'lam yalla ko yonentam ño xam nena ma joy dal di gennat nena ma dem ci marché bi gis ko fay wad laati ndax kenn ci yeen xamna ka bu malik nena nit ñi joxañ ma mu ñew ci man jox ma abataxel ma jang ko boru gassan dima wa dima wax ni dama deg ñu sa ando bu dafa la gatchel te yow nekko fuñ la wara gatchel legi ñewal fi ñu dem leer ne man li de musiba la ci kaw musiba ndax yefale ñi may wacc seen bop ne ma dem lak ko legi ne non la continuer dox ci xat xat bobu ba mat juroom fukki fan bi ñame juroom fukki fan yonte bi yone ci nun yone ci man yone ci sama ñaari antoni ni bu len jaxassoti ak seen son neena bima gisse ndawlu joge ci yonte mu ngeemi wu mu dima wax ben baat rek na ma yonte bi neena neena ma ko ndax dama koy fassé neena moy mo dédé waxul nga fassé ko waye neena bul jaxassoti ak neena mu yone ci sama ñaari and lo wax len lolu ginaaw bi kenn ci soxna yoy soxna ñaar ñe dem nañ ci yontam niko man kat sama borom kër day mag ndax man nga mamay ma diko liggéeyal neena mu niko waw man nga koy liggéey waye bu mu la jégg rek neena mu niko ba mbir mi xéew ba fu tolni xelam demul ci dara neena non lañ continuer ba djuroom fukki fan yi mat bam tek fukki fan legge ay bal qur'an wacc wax ni la khattaballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-husrati min ba'di ma kadat tasighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala as-salasati alladhina khulifu hatta idha dakhat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum وظنوا الا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا لغي مني اي بلادي واتي دا يالا جيغلنا يالا جيغلنا يونت بي جيغلنا مهاجرين جيغلنا الانصار اك نيت نيغا خامني دنج لينا يخيوون سيني بير با سوف سي اغون تي خات با ملني في دو سوف سني كون واي لولو لولو دنجي جانغي نياري مير با نيت بن بي موي يالا simu la soxla lenen lo mana def ludul lamu la soxla neko ci ak dam ngay taxawal waxtu jidi bu jote jul la digal waxtu koor bu jote koor la digal asaka bu jote asaka la digal comme ni nga xamantene jihad bu jote bagn ko diglé bagn ko defu da nga mel defu dar legi ma jiblu wax ni hobodi ya moy filosofu borom soxla nga wujé ko fo lol dañ ko ci jang ba ca desit moy deggu di jangale deggu neena dama wax yolente bi niko bi ñeegal gi ñewé ñepp daw nak sahabi bëggante giñ bëggante won legui bi ñeegal gi wacce ginaabu yont bi de fajar déclarer ko ñepp daw di ñu wër neena am ño xamni ñu war seenu fas di daw jëm ci ci man waya ka nga xamni da dem yegg ba ci kaw doj mu woma ci kaw ni ma yow ka bubnu malik meegal neena koku ma xam ma dal di sujjot xamni xewal dik na neena ñaari mbubu la amone te tew dama ko summi ni ñaari mbubu yi ki ma jëkke de cadeau mu dima beegal ci ñeegalu yalla gi joxnako ndax dama ab mbubu sal ko neena bima ñew ci yantabi sa ma nga fekk mo tam mu beeg lol ba melni wëru fukki guddi ak ñent neena mu beegal ndax bis bi moy bëggen ci yow bi la sa nday juré ak tay neena mané ko yantabi ndax ñeegal gi ci yow la bayiko neena mu de ci yalla bayiko neena mané ko lepp nak ma ngi ko amé ci deegal guma lay wax deug kon dana fasante yow fi bis ni nga tay ni dootuma kenn lu dul deug dal di wax ni way bima ko wax yantabi ak tay de gisum nima yalla natto ci ak deug gis mako ko natto legui mel kon deggu dañ ko jangé ci hadith bobu dañ ci jangé beugante gi sahaba yi beugante won ba nga xamanteni bi mekti mi ñew ñepp jog di bokku ci begal dañ ci jangé fonk guñ fonkon digal yu yantabi sallallahu alayhi wasallam nga xane bu ko xasse wax legui bam xasse ban bu ken waxte ñom ken kam gëna no xaritol rek bam ñew di wax ak mom nagu ko tont dañ ci jangé yit ne digalul yalla fi mu la ko digalé lolu soxla ci yow moy ak jamu yalla ci jamono bobu sa bu le digale nangam ci jotaay bi leneen lo fa def leg lolu tikko ak jamu yalla bim digle jihad auto ko julit juni raka yo do ak jamu yalla bim digle julli waxtu julli jonne leneen lo demone diko def lolu jallu bim digle kor gi kep farat leg bobu moy yalla lay ak jamu ko moy lamu la digal famu la ko digale nga dem def jiko lolu la soxla ci yow kon lolu lepp ni danañ ko jangé ci hadith bobu ci martaba bobu ma done wax legui ta moy martaba sokoru ci la ne ko ñakana dalon na ci way nak lima jiblo won jangale fofu rek moy ak jaamu yalla moy lim la digal ci jotaay bi rek loolu soxla ci yow leneen lo def lu dul rek tekki la jaamu yalla legui ma wax ni legui serign bi fim jaar ci sante sun borom ba ci magal gu mag gi moy def lo daf dañu wax ni nu legui lima ci sama borom defal dama lott ci sante ko bëgg ngeen dima ko santale kon koku dafa santane liggeyu tiant sante yit luñuy def la du don ay wax kesse ndax sun borom lim saxal ci alquran moy i'malu ala daawuda shukra yeen nit daawuda na ngeen jëf ngir sante sun borom amna ben way kat bo xone ash-shukru sarful abd ma awlahu min ni'amin mawlahu fi ridahu sante deug moy nit ki liko sun borom defal ci ay xewal mo fa xewal gëgë delo ko ci lu neex yalla jamono bu ne kala defal xewal nga fa xewal ge delo ko ci lu ko neex lolou li ñi tudde ak tiant kon fofu martaba bobu batay mouridi baye ko xel ci ubudiyatu gi nga xamanteni serigne touba danako dundu bu jalle sun borom dafa bëgg ku fa yaakaaram jëpp acc ko ci mom fa sagragal gep acc ko ci mom loolu batay jamono bu nit ñi di dajé ak lo xamni manam dana la xoxutal ba bo yaxé da nga yaakar lutu yalla ba nga ragal lutu yalla muy li xew leg rek jamono biñu tolni nga xamni legi ki nga xamni dafa ñew di wujje ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñew wedenti ak diine ci banu sun borom def ñu rawle ci fann yu bare muy walu aduna walu xam xam walu nangam koku dana la xoxtal tout ci digeunte xop ak xep moy dana la xop ci ni nangam boko defu nangam be dana la jafé dana la xoy metalit ni la nangam boko defé nangam bi dana la yomb legui fofu la sun borom di xolé julit bi baxam ndax julit gi ak ragalam fala taxafu wa khafuni in kuntum mu'minin la wax boy ndi ragal na ngeen ma ragal fekke julit ngeen waye naka non yit yaakar ji day bëgg nga bañ ko acc fenn fudul ci yalla lolou batay fofu ak jaamu yalla ci digënté ragal ak yaakar dañ ci test jaam bi ba xam ma nga ci wala deku ci way fi yépp nak bu fekké nit ki matal nako matal juroom ñent ma xam yoy moy ag ci yaqeen ci ngam tekki wu sax ni ku ko matalé wu non do ab julit waye nak julit ga mat sekk gën soxla nak ag gojël ci wax wa lañ soxla ci ag bo di ya ago wacha la ci dess moy batay maqama yi nga xamni nit ki bala mo meuna ag ci yaqin ci ngam dina jaar moy deddu aduna deddu aduna nak serigne touba dañ fi laaj ne ko ndax mbumu rafet ak dalu rafet ci ak bëgg aduna la bok muni dede lolu ak bëgg sa bop la tekkiul bëgg aduna deug ku ko def lepp lu mu def lu koy lor lay doon bëgg aduna ñuko def mo ñinga xamni at nañu fa bal nit teuf nit mu dé ngir aduna bëgg aduna ñuko def mo ñinga xamni at nañu jabar nit mu dé ngir ñu jël place manam ki nga xamni dafa bëgg aduna deug bëgg aduna ko def ko yakal ëlëg so li batay lu mata xamé la yonenta bi bako nit laaje niko dama bëgg nga wax ma lo xam su mako defé yalla dina ma bëgg nit ñi bëgg ma dañu ko da ngay deddu aduna boko defé yalla dina la bëgg nit ñi lañ yor bo leen ko fa bayilé ñu bëgg la izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas lool ma doon ci joxe misal ci ne serigne bi ak deddum aduna ak bayam baye ak xalam aduna serigne bashir de natli ci minal ba xalam ni ci mujj mujj serigne bi amna soxna so xam daan defal junjer diko andi serigne bi waye na bimu ko andé serigne becc lool sant ko non la def ko ko andil dara lu nur nur ñak la ci bekk sant la ci gërem la ci ngërem lo xam da ngeen ah li gëna serigne ni la neex serigne bi kon bo legi nako defat waye na bimu ko andé ñaar yon ñettal ba serigne bi dani kat damay bañ sama bakkan diko tam motax man day bañ bakkan diko tam ba tax nangu ko mas serigne bashir wax ni jamono bobu mu nan damay bañ sama bakkan diko tam di bu bëggoon ay bari goy junjer di sedd ñu waye teewul nak lu aduna sotti ko mom muy bayyi xel ñak sulu aduna ak ko wora dem batam diko dedd diko won gëna fam sol kon deddu gi mom ci ñeël be nga la and ak mom ba ci ak mu dem fu mu sol da koy fedd lele lolou batay ci li tax ak obodiam sax te werta deggu lolou ci la bok muy baat par baat baadi sun borom digle baat bu ci non rek daf koy dund ba melni baat bi kep andi ci aduna at tawakkul batay sun borom defa sax ci alquran wa hada allah fatawakkalu in kuntum mu'minin bu fekkene ay julit ngeen na ngeen di wakirlu ci yalla legi wakirlu bobu daf ko dundon tundugu yeme ndax fin tol ni alal yi di ñew di soti ku ni limuy bari li ñu xamal ci histoire mom moy fam juroom benn deureum yo xamni diko lan jox nit ko ko am lum ci jënd bu ko jëndé jaay ko bénéfice bobé lim daan mosako ci ci la ko lan jël waye li li sadduk daw ko jafandiko mang koy netti kat ni señ sañu dafa am ñaar ñu ñew ci dongay di am lu ñuy sakko te lool ñun ñep daanu dal nga ñew di soxla lu neew sax lo xamni lu neew koy jënd mu jafé lool ñu ñu am fa ay fan mu leen li ma leen di bëgg wax na dama leen bëgg la biir motax ni leen li ngeen ñew diko top tosi bo xaliss diko lijeenti ngeen gis xaliss bi yëpp di sotti ko ni te mu leen ci jot ñu ni ko waaw mun leen señ hamsatu jahata di nek na ci kër gu magge lepp di toru ni ba nak kërëm cindu fa tak bu señ bi ko am sax da nga jaxle ndax ni lepp ni li dafa ba nopi ci kër ak kër gi nam doy mun ko waaye li fi toru de li muy bari lu ñew la señ jëfëndiko ta lu ñew lolé ma ci señ jëfëndiko la bëgg nga di jëfëndiko yow mi serigne bi ni len lolé nak mo fi ci señ sa ni donc yoy lolé nak mo fi jogul ba fi ñu toll li ngeen fi gis li muy bari lu neew la ci señ jëfëndiko ta lu neew lolé ma ci señ jëfëndiko la bëgg sama daara yi di ci jëfëndiko kon lolou ba tay lu maddi xam la diko bayyi xel muy wakirlu gogu ba ca des moy de muy deddu aduna gogu la djiblo bañes moy bëgg yalla ak nangu ab dogalam bëgg yalla ak nangu dogalub yalla bëgg yalla nak dañ luñuy jangal ñing koy jang ci ab setantal ci misal yow bo duggon ci auto rek di dem bi nga duggé bañ lay laaj pass ngay lamb sa pos ñun la ké fayal na la koku dang ko xol dang ko xolat dana am lu ci sase lo dal di japp sa digënté ak mu ci xétu jofel bu ëllëgé mu défaté ko ëllëg mu défaté ko nak dang ko laaj ni ko disim yoy kan di no tuddu da nga lijeenté ay mbirum nit ki nak ngir mu bëgg yalla day xol liko yalla défal fam toll la ci jëk moy bimu la mayé ak ngam gamana don la may le wer gi may la sa juróom ñaari cër dara manqué wu ci. Loolu lépp ñu def ko di xel, bàyyi xel ni jëkk muy xool ma am xaalis bi ma waroon am ba taw bu mu doon taabu li si égut na xool li ko yàlla may ba noppi ndax lum la may.

0: denga waye koku ginaaw bi day dox ci biir touba gogu ba far ni zara ci ab regul bo xamne ko gassal legi tank ba dalasi nga xamne legi lam japponi wërse sant rek nek amna yalla nga denc lu gëna graaf fu tegg ko le motax jamm bu le nit ki war na baye xel le gëna diis lo xamne war na la ko man tek te teggul ko rek nga xamne fotol rek sant nga war sant legi tiofel gi nga war am ci mom nga diko doxal le ak gërem lo dogal bi yalla nang dogal bi yalla ba dogal bi yalla li tax nit ki ma doon jamm bi yalla deug moy ngeen nga dogal ndax fi tolni loi yi president yi teul kep legi buñ ko xassé teul lum la nakari nakari dang ci jema jaar ay moytu bo jaarul amna jafé jafé yéne ci mëna fekk motax jamm bi pour mu doon jamm bi yalla dogal yi muy dogal ni daf ko d'accord ci d'accord rek xamni manam legi mom yalla yit li ñu tuddaay démocratie nak ni la war dem nal def lool yalla yoonam ñëkku ci mom fa halun lima yirid lo moy luma neex la def jabar la bari na ay tour sax yo xamanteni boko tuddé nit ki mu jog atna xex yo nit ki boko ne jabar nga ba nga ni ko mutakabbir nga da nga reey te legi lool aw tagli ci yalla yalla mutakabbir la jabar la deng yalla fa halun lima yirid lo maam legi lu ko neex la def amul legi ay diso ko waxtan té nit ki di yalla jëfënte ak mom moy lo def dana ko lijeenti té man limay def mënoko lijeenti dég kon nit ki na nangoni mom ab jam la jam dal nga xamni de la yalla de la lepp fété la fepp manal la lepp tuma lako dara boy fé nango gog ngénangu jam bi rida moy gërem la abdoulo mo ra señtu wa mom fofu marsa bobu nim ko dundé dafa yëm ndax dafa wax ni ya rabbi in a tayitani fa shukru bo mo joxé ma sant la ndax man nga mako bañ jox lo wañu dara wa imma na'ta faridan wa sawr soma tere gantalal ma dara yit lola damay nangou sa dogal bobu te muñ ko amna fam wax ni man huka afdalu min al ihsani min malakin aw jinnin aw insani ma ñaan la nga gantal mom moma gënal rafetal gu joge ci nit ba mu joge ci malaika ba mu joge ci jinn min malakin aw jinn aw insani li kawni man haika huwa al hataya limahwihi al uyub wal khataya ngir suma la ñaan nga gantal sax lolu jëmmi ak may lay taxaw ndax day far ay ayib di far ay ñaate wa kawni ihsan al bariyat al hijab te do ma dam mom bu rafetale jëm ci man ba ma nangu rafetal koku ma naam ki raay lay dal lo sama digeete ak mom motax nga gantal mom moma gënal rafetal gu joge ci do ma dam lolu kon ci maqamat yoyé nak lañuy wax ni nit ki bala mo ag ci yaqeen ci ak ngamum fakku mu jaa juroom ñaari max juroom ñenti maqam yoy do nga am yaqeen nga xamanteni leg julit piir lay dal abdullah piir lay dal bo fe legi lolu moy sene bi li aju ci bato abdullah bo fe legi danañ jangat lu aju ci khadimu rasuli
1: jere jeuf serigne basiru ci leral yu am solo yoy ngeen jotta andi ci laaj bu ñeek bi te mu jëmon ci ubudiya moy abdullah go kon xamna ñu laaj bi ci toftal moy biñ ne dañu tablu ci abdullah wa khadimu rasuli kon serigne bu mag bi bi mo nga xamni touram abdullah la benen bi ci tegu tam moy khadimu rasul ni bako na xam nak khadimu rasul gogo manam nan lañ ko wara degge ak lan la ci serigne touba djublu
0: la wa salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbatihi wa mawala jere jef serigne abdul aziz kon ginaa buñu jangate batub abdullah lagi te serigne bi tudde abdullah wa khadim rasulih wax ko ci ay mbindam yep leral ko ci leppam danaka xasi de gum don rek dang ci gisse abdullah xasi de gatte nga gisse khadim rasulih ba genn xasi gi sax musse de ko ñaari patch xaj ben bi taxawé taxawayo bo diet ko xaj ñaar bi taxawayo xidmatu bobu lay taxawé danaka xasté ba xasté jeex lo ci xol rek nonu lay démé xidma sëriñ bi gannaaw bu fi mamour antissali jogé mo yor daara ji lu mat att gannaaw bi mu déclarer wote mbob mu wote dafa dajale mbolam fu ne ko xamne njangum kesse kesse kesse mo la fendi won dama seti foko jang ci ko xamne beug nga lima beug man nga ma top ci mu don tolu bari ci ñafa ne ko ñan ñi nan legi lolu ñun xamuñ ko xamuñ legi jëm fenn ci njangum.

عانيت لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ابراهيم سن برم دفاني اب نسيون او خير لا تلاقي كان لا واي اتم جي خيمات مو من نمبر وقيل رب رجل كالف ورب الف قيمه كافي اما بن واي بو خم دنا تخاو تخاو واي جوني نيت واي نك من غا جيل جوني نيت يو خم نيت بو ندون تيس بي نيوك سرني كون لول موي ite diñ doon wax lan moy ite deug moy ite lolu moy ite tomb ñaaral bi moy lan mo xajjal digënté ite ju kawé ak mebet yu bari ite ak mebet ndax gis nañu antaso di tag borom ite yu kawé gis nañu len ñi ngañni mebet yu bari gis nañu len ñi ngañni ite ju soofé gis nañu len nit ñuy tag gattal ay mebet kon légui lan mo xajjal digënté ite ju kawé ak mebet yu kawé lan mo xajalé digënté ñak ité ak gattal ay mebet loolu da ma ta jang jamono mu melni ité ju kawé buñ ko waxé moy li la tax li nga bëgg nga sét li gëna kawé nga acc ko ci ba nopi nak bur jëm ci mebet nak buñ ko waxé buñ né mebet lu ci ëpp moko aduna ñoy lekkalo moy nga yamalé ko ci aduna kep gatt ité lay tak ñaaral première fois ñaaral bi moy mebet kikoy def lu ci ëpp du jog dox mètre pour am lim bëgg day bëgg tok di mebet rek lu nit am mu japp war na ko am te yëngutu ci kon itte ak mebet bokku mebet dañ koy bañ itte nak lañ soxla ci nek motax yonent bi ni al kayyisu man dana nafsa ke mus moy ki not bakana wa amila lima ba'da al mawt te jëf ngir ëlëk wala ahmaq nak man atba nafsa wa hawa wa tamanna al aman ki nga xam da def nak moy ki nga xam ne day top bakkanam ba nopi lepp luñ bëgg luñuy am mu japp ni war na ko kon mebet moy di bëgg rek and ak tok di xolé ité moy li nga bëgg nga ni ñok ket taxaw fasiyene mu taxaw motax mebet yu guddu ak xër ci aduna yantam da koy faral di bolé di wax ni ñent ngi yo xam ni ak taxé di lay tagg muy woo bët nit ki dem ba bëtam woow dutu dara mëna tigénne ak rankoñam loolu nee na ak taxay di la ci nit ki naka noonu xol bu woow naka noonu mébét yu gudd ak xër si àdduna yëpp nee na ak taxay di lay tag si nit ki day sonal nit ki waaye nag ñaari mbiri ngi mat xam ni àdduna ak alaxira lan mooy àdduna ak lan mooy alaxira àdduna aw yoon la wu ñuy romb di jàpp alaxira mooy dëkkuwaay ba nga xamante ni mooy saxwaay ba fale nañ ñi jëm julit dañuy bëgg rek xam-xam bépp mu tëng ko xam ni aduna ab jaarukaay la alaxira fa la jëm mooy dëkkuwaay booy fee nag ci kaw noonu mu xamee ni fii aw yoon la fee ab dëkkuwaay la muy jëfe noonu jëf lu toll ni li ngay jëf ci aw yoon woo romb lu jàll lu toll ni li nga soxla ca dëkk bee nga jëm nga di ko liggéey pour mandat ko mu dem foofu waaye nag liggéey ngir aduna ak liggéey ngir alaxira yi daa ma tax xàmmee nag tuuti ndax liggéeyu aduna mooy buñ ne aduna mooy commerce ndax mooy bay ndax mooy sàmm ndax mooy jàng ndax mooy nangam ndax loolu mooy liggéey àdduna bu ñu nee liggéey alaxira ñu ne kon mooy dem kàbbar di julli di woor di jàng alquran yor dolu xasida di sikar ndax loolu mooy jëfi alaxira ñu ne déedéet jëf ji ngay sàkku àdduna même jëf ji ci mooy yoon wi lay yóbbu ci alaxira bi tam amut ñaari yoon amut yoon woo xam di naan yoon wee moo jëm ci àdduna yoon wi moo jëm ci alaxira wenn yoon wi moo jëm ci àdduna moo jëm ci alaxira kii dafa gàttal ay itam yemale ko fii kii guddal ay itam yemale ko fale waaye duñ ne rek àdduna nga ni kon ba ci xëy dem ci marché ba di liggéeyi sax mbirum àdduna la déedéet bu jàpp mbirum àdduna la jàppal ne yoon woowu ngay wute àdduna ci la ñuy wute yàlla demal ci marché ba commerce ba demal nga bay demal nga sàmmi fexeel ba am alal fexeel ba am xam-xam ba noppi nag sa hedef na doon ngërëmu yàlla mooy loolu boo ko fabee na nga wute ko ngërëmu yàlla te loolu it lañ gis magi murid yi ak doomi sëñtuwaay yëpp sóobu ko ndax ku ne xam na ni gor suuf su yaatu jënd matériel ci lu jege milliard jël alal ju bëri investi ko ci dara loolu doomi sëñtuwaay loolu lañ gis ñu ngërëm sëñ Saliou bëgg demoo ñaari fi jóge jënd ñaar semir tracteur ak nangam te wutu ci lu dul ngërëmul yàlla te kii wut àdduna noonu la ko wute moom kon yoonu àdduna ak yoonu alaxira yoon lañ wute mooy pas-pas moo dox ci diggante bi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي سنتي الله بباخ دي لين زياره دي جيتال سي نويو بي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى مباكي ديكو نيانال مو ياغ في لول تي اندك وير با ييغالي اي يينيم سي الاسلام تي ني اندكوك موم مباكي خام نين ناك نيونغي دكمل باتاي بيس بيغا خام ني موي غران ماغال بو توبا ñu am bekti bu baax di and ak yeen ci ay émission spéciale en direct nak fi ci Touba ci résidence Khadim Rasoul ñu and ak équipe bu RTS bi ñu ngi fego ak Serigne Diaga Sar ci walu technique bi fego itam ak Souley Bari Ahmadou Ndiaye and itam ak Imam Babacar Diop mi nga xamne mo yore walu diiné ji ci chaîne nationale and itam ak équipe rédaction bi muy les journalistes yi nga xamne ñoy top walu information bi tay nak ñu fassiyene am mbekté nak ziar leen bu baaxa baaxa baax ndokel leen ñaanal leen jamm te diko sappu ci yeen ndax ni le radio sénégal di taxawé at mu jot lepp lu jëm ci magal gi mu taxaw ci ay émission ba taxna mu yebal fi équipe bu takku ma sha Allah fassiyene leen ko topal ba magal gi jeex tay nak ñu fassiyene dalal borom xam xam bu mag muy Serigne Sidil Mokhtar Khouma di talib Serigne Touba way di Mourid Sadiq di jangale kat itam di Serigne Dar di yarkat mom lañu fassiyene sekkal émission bi inshallah rabbi kon Serigne Sidil Mokhtar ñu baye la nga nuyo auditeur yi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ya'un sabika wa sur yatahu minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli wa bi kalami wa bil ishara ihdi muridan yaqtubu inara wa hablahu jumlatan ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtaru barke borom tuba barke tuba ak borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne abdullah sek ñu lay delo am nuyo ak siar di jital ci nuyo bi nak sante yalla bu baakha baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sante ak Serigne Touba di ñaanal baax ci Ahmadou Muntaha di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mu yagal ko fi te yalla wëral ko ñaan sun borom degeeral ko yit katanal ba yeena ñi nga xamni mom la am ci liggeel borom ko lepp on ko matale di ko ñaanal mbolem julli di ak talbe yi di ndokke julli di yep wëru tedd bi ñu nek mu yor safar di ñaan yalla sun borom defal nu tawfiq ci bis bu tedd bi ñu deggal ñaan yalla sun borom yobul ci jamm ñu fekke ko tatal ko ñu nuyu wa RTS gep nak diko jaarale ci sa jëmu jiir Serigne Abdoulaye Seck niko jaarale ci yow do jot ni ko mbolé mbokk yi nga xamni ñom nga sékkal liggéey bu tedd bi di liggéey bu Serigne bi ñom ñep nga nuyul ma len siaren ma len jot ni ma len sama nuyu ak sama siar di len ndokké ci wër wi di len jaajeufal baax ci taxaway bu am solo bi nga xamni yeen ngoy amal bi wër wi téro ba légui ak lu jitu wër wi waye rawatina bis bu mag ni nga xamni mom lañ deug ma ni fana juroom ñet wër safar bi su magal gi ñaan yalla sun borom yobu ñu ci ak jamm barke Serigne bi di ndokke ci jota yu am solo yi nga xamni yeen ngoy faral di def ñaan yalla yit sun borom gatandu ñu da defal ñu tawfiq ba yeen gi nga xamni mom ngeen ci am tan am ko ci sun borom japp ndalanu ko auditeur yi auditrice yi nga xamni ñoy bayyi xel RTS di bayyi xel jota yi ñi ñaan yalla sun borom defal leen tawfiq ñom ñep ñi leen di jotal ñu yaako siar di leen jajjal baax Serigne Abdoulaye Seck
0: Serigne Sidi Mokhtar buñu waxe grand magal bu Touba faaw ñu wax qasida yi ndax dekk bi jamono ji fi ñu nekk ci Touba fofu jaar rek da nga gis jankati qasida yi waye ya nga deg itam sonorisation yi kurel yi ñi nga xamantene bi itam ñoy drous naka non itam njaayum qasida mi lool limi tekki moy qasida yi kat da bok ci fanni yi ñi magalé ndax Serigne Touba daf ko don liggéeyale sunu borom tabaaraku wa ta'ala diko liggéeyale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy fanu talif muy qasida yi kon ci fan gogu lañu fassiyene waxtane waccu way wi mu am ci yoonu mourid ak ngeneel yi ak njariñ yi ak teggini jang qasida suñu laaj bu ñëk bi moy buñu ne qasida ci yoonu mourid ana lan la wund
1: a jariya señu abdullah ñi lay jaajeufal bax xam nga qasida mom moy lo xamni señ bi da ko tanké turu yalla ñu turu yalla muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah waye tanké ko nit salat halan nabi moy ne ya sun borom wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha allazina sallu alayhi wa sallimu taslima waye serigne tank ko li nane istighfar moy djeglu yalla waye serigne bi tank ko ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala sun borom wax ni uduhuni astajib lakum waye serigne bi tank ko sant yalla moy li sun borom wax ni la in sakatum la asi danakum da xamni lepp lo xamni lu bax la rek serigne da ko tabal ci bir khasira yi mom khasira yi waye serigne bi lu jitu muy bind yenn khasida ci khasira yi bind yep dafa ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala da ji nga xamni mom la wara bind khasida yi ngene li nga xamni mom la wara am mom la bëgg sun borom defal ko ba yalla defal ko ndax serigne bi bo demé ci nuru dari nga fekk muy wax ni wajhal midadi fawha kulli mai barakatan kama tri samay yo yalla na ma defal sama ndoxum daaji mu gëna kaw bepp ndox tabarkel ni ndoxum taw barkel ko ne xamna ndari ñun ndoxum taw ndax ko ne xamna ni jamono nawet bu ndox mi wacce mbolen gantax bu deewon gep day dekk dañi dekké ci ndox mi wacce uma ansalallahu minas samay min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wala al-qur'an kon ndox gis nga ni dekkale lu de serigne bi non la ñaané sun borom ni ko sama daaji nak mako defal mom mo barke mo mu gëna kaw bepp ndox on ap barkel ne ndox mu taw barkel bu yamon ci lo rek doyna sekk waye dafa waxat bir khasida gi ni ya man midadi jahalta kadima man ma huwa kharsahidu min khudama na nga defal sama ndox mu daaji mo melni darati suhadaa ya nak moy ñi nga xam ñoo andona yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam di xarit ci l'islam ñoñu ku ne xamna seen dare barkel gi barkel ndax ku ne xamna ni ku ci melni hind ko ne xamna ni mo raylu won ko melni hamsa waye bim raylu hamsa yit yemu ci raylu ko rek waye wax na dafa jël lu ñawka xoti dëndu hamsa di jëfëndiko manam di yey rasul hamsa diko busu lo lim ci jublu won moy lu metti wax na ni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax ni yalla du jël hind muko diko tabal sawara ndax deret hamsa ji tabbi ci biram ta jamono bim koy def boba hind ab yefer la waye wax na ni mujju na hind tabbi ci l'islam ba nga xamni bi ne fatuhul makka bi nga xamé ni ñi jaayante yonnabi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi doon jaayante ak ñom wax na ni hind mo jittoon delegation ba ya yohan nabi iza ja'al mu'minatu yubayihnaka ala la yusrikuna billahi sayyan wala yasriquna wala yasnina wala yaqtulna awladuhuna wala yatin bi muhtarin yaftarina bayna aydihina am na ko alquran waxe nga xamni sarti yi nga xamni mom lañu wara jaayante yonnabi lañ ko yonnabi di wax hind mo jittoon delegation ba kon la waral mucc moy darati suhada u tabiti biram kon lol day wane rek daaji nga xam mom la serigne bind khasida yi tawfiix ji nga xamne sun borom defal nako ci serigne khasida yi serigne djuglu ci dara nak lulul liggeel ci yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax ko ne xamne ni serigne bi mom dafa jaayante won ni ak dundam da koy def ñaari xaj ben xaj bi day fasiyene di tag rasulullah ben xaj bi day julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ta lol amna dalil ci alquran ndax bu dé tag yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam bu dé ci alquran dañu fekk sun borom di wax ni wa innaka la khalaqul khinasim kon yalla mo ñëk tag ginaaw bi bindé yonnate ba nopi mo ñëk tag rasulullah ci jikko ju rafet lolé serigne touba di ci roy borom subhanahu wa ta'ala bu dé julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom mom miko diglé mom mo ci jitu ba nopi digël ko ay malaikam ba nopi door ko digël kep ko xamné ab julit nga ngay dig julli ci yonante bi tay selmat ci mom moy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima serigne touba ne sama dundigi nak fasna yene def ko ñaari xaj ben xaj bi damay tag rasulullah fuma meuna nek ben xaj bi damay julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fuma meuna nek lol bo demé ci khasida jawatu dang ko ci fek khasida muwahibu dang ko ci fek muy wax ni salatu sita bi mathi sita tatihi batamahatu shay nga xamni khasida yi mom wessu tag rasulullah ak julli ci rasulullah ak yi nga xamni ay jaamu yalla la yo xamni sun borom da ko digal ab jaam yoy yeb seigne touba da xa ñaleel nuko ci bir khasida yi kon dal ci teunk rek ci li nga xamni mom man nang ko ci jotal ci xataay waxtu yi moy li bokk na ci djublu way khasida yi inshallah
0: lolou leerna kon lolou bokk na ci djublu way khasida yi moy lu seigne touba khadim rasul di ligeyele boromam ndax amna ko muy wax ne qasidati faqat qasaid al kiram fof kon may safé digé né ñu ñëk ñë kat bari won ay bind kat bari won ay talif kat ku melni ka'bu ku melni hasan ku melni muhammad al busayr ak ñeneen ño xamne dañ daan bind dotti seen khalimba diko jëme ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu leen jitu sax ñomit amnañu yeneen shuara yo xamne ci yeneen fan lañ doon way ku melni ahmad shawqi ak keneen ak keneen waye serigne touba nak bimu ñewé dafa indi model bu bes te moy khidmatu khidma bi nga xamne moko taxa jog da ca bok ci fan yi manam ci element yi nga xamne mom mo compose khidmatu shaykhul khadim khadim rasul moy qasida yi ak lepp li nga xamne lambon nako te nga tuddu ko leral ko legle mu fessel gën ko fessel nak ci fan ko way ndax xamnañ ne way mo gëna nexa mokal luñu wessar luñu way mo gëna nexa mokal budi deug itam xeyna du jafé deug waye nak way dafa jafé kangam deug mom mo koy man borom xam xam deug ko xamne da ngay jang matière yi di arut jang balagha jang grammaire jang sarf jang lepp doora meuna teug ay beuyit mu leer nga man ci former qasida kon lo limi tekki moy xam xamu serigne touba bu deuguer bo xamne fessel nako fa tabarakallah ndax man nañu wax ne qasida yi mom tarif gi di ci am digelal sunu borom
1: waw xam nga serigne abdullahi ni lay jajeufal bu baax xam nga serigne bi mom lepp lu mi defal yalla rek ak yonnate bi sallallahu alaihi wasallam mom digelu yalla la ci am mom cheikhul khadim ndax amul lenn lu mossa def ci aduna lo xamne amul ci ndigal yalla ba ci bimu wote yoonu mouride sun borom subhanahu wa ta'ala mo wax yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam niko ya si ahmad bamba na wote ak muridullah wa rabbi asnabaka bil himma wala turadim bi darsi fahad lolam ndigal ci amon da wax ni yonnate moma feñu ni ma sama borom neena nga yar sa ñoon ci yitte ba neena yar rek ci jangalam kesse
2: bil himmati
1: waaw bil himma mo yitte
2: xalo ñu mëna may ci himma bobu
1: waaw xam nga himma mom ci abdullah dafa am solo ndax lepp lu nit am himma ko ko may waye lepp lu ñak lu nit ñak rek ñak himma ko ko mo xaj moy ñak yitte serigne touba dara ji mu am digënté ak boromam ba su borom yëkëti ko ci kaw goor yalla yëpp am ko do rasulullah seigne touba mo la tim lolou la ko may moy himma moy yitte ju kawé moy yitte motax yitte ju kawé lu mu tamay ab jam amul wa gisa sun borom non wax ci alquran ni la khada khalaqna al insana fi ahsani taqwimin wa isma radda asfala safilina fi ahsani taqwimin lolou moy borom yitte ju kawé ñom yalla da leen di yégué
2: wa
1: seenum yégit man na no dem ba gëna kawé malaika yi wa isma radda asfala safilina yi ñak yitte ci jambi digënté ma borom nit man na ko yobé ci ak soufé
2: bam gëna
1: ak doyé ni ak soufé bam egg ci niwop malay da bu egge ci niwop malay rek dana boban malay ñokay gëna kawé ndax malay mom lool moy set lool moy san tabian yow doom adam nak yow yalla yëkëti la nga gëna kawé mala ba nopi day wacce sa bop ba egg ci martaba mala lool ak sofi mën ko wess kon lool ñak yité mom moko yobini warax ab julit waxtu nek da wara farlu ci yité ñu kawé farlu gi moy ngay xol ñinga xam ñoo nek sa kanam sa digënde ak sa borom manam di len bayyi xel baña xol ñinga xam ni ñoo nek sa ginaaw ndax bu de da nga jëm ci yalla da nga baña xol sa ginaaw way da nga xol sa kanam ndax ku ne xam na ni sayyiduna ahmadul khadimi bi nga ne jamono ci mbacke bawol 1852 jap 53 soxna mariam bu so mi wajuram boba dalikut alquran waye da ko daan fatali nit ñu bax ni comme ni yalla doon fatale yonent bi nan ko nahnu naquzu alayka ahsanal khasas fatali kul ñi la jitu won ci ak yonent fantegon senu tank ci ak manamun fantegon sen tank ci jotali risala fantegon sen tank ci lepp lu leen musa gar wala lu leen musa arriver rek ñu jël borom subhanahu wa ta'ala tek ko ci sen karam yow tam bayir xel lola waye soxna mariama yi lolé la daan tokal ci nopu cheikh ahmad bamba khadim rasoul serigne touba nak lolé moko ñuluk ci ak ndawam wala lolé yobbe ko ci yittu kawé it ginaaw yalla bu démé ba dara ji bi mu am ak martabu bi mu am la ko may moy yittu kaw moko may lolou ko kon seigne abdullah yittu kawé fu muunta yobbu nit amut waye ñak yitté yi lu muunta xaj nit amut
0: kon dal qasida yi ndigalal sun borom la ci am
1: waw qasida yi mom ndigal borom subhanahu wa ta'ala la ci am bu wer ndax lim ci amé ndigal bokku na ca serigne bi ni mal ko waxe legi rek ku ne xamna ni mom bimi tambali bind
2: waw
1: mom da dan bind téré xam xam mom la jëkke
2: waw
1: du melni ay tasawuru shekhar ay tasawuru subhan ay nahju ay xéti téré yoy nga xam ni dañ ko wara jang
2: nga
1: xam ni téré xam xam la ginaaw bi nak la am digal ci borom subhanahu wa ta'ala ngir tag rasulullah
2: sallallahu
1: alayhi wasallam ak julit yi sallallahu alayhi wasallam ndax waxna ci yu bari sax yo xamni xayna bu duggé ci ngeenel khasside yoy dana ci feñ comme ni nga don wax ni karamati khatule bi lolou comme mo bok ci ay karama moy mbindu mi waye ndigul yalla lim ci am mo waral ginaaw yalla martaba bi mu ci am ak tawfiq yi mu ci am ak ngeenel yi mu ci am ginaaw yalla lolou motax mu am ko ci wa fekkon amu ci ndigul yalla ku ne xamna ni
3: mom nim méthode bimu bindé khassida yi ak dimension bimu ko bindé ak fimu tokhalé khassida yi da xamné parfois day wax ma ngi tokhalé ci lawhul mahfuz lélé mo né ma ngi tokhalé ci khalima gi nga xamné mom mom lañ sepp ci daaja te bindugul ci lawhul mahfuz lélé mo né ma ngi tokhalé ci umul kitab lay téré ba lolu limi tektalé rek moy sëriñ bi yalla da ko ubbi lon ay buntam yalla da ubbi sëriñ tuba ay buntam ubbi gi mu ubbi lay buntam rek mo waral mu mana bind khasside ni mako bindé ci bind mo xamni lepp lu bind rek lu yémi la té li gëna yémi moy boolem khasside bind yépp ay touri khassidam né copy wu ko fenn néwu ni am ñoñ nga doon tuddu ci ay ñu doon ay bind kat amul benn téré Seigne Touba ci khasside bo xamni da nga nan ci diw sangam la ko copyé diw sangam mako bindoon Seigne Touba bind ko tuddé ko touru téré boba moolem ay touri téréem mom moko tuddal bopam mom mo fatihul bisri mom jalibatul maraqib wa kana haqqan alayna nasrum rabbi bima yasrahu ak wala had karamam moolem khasside gu Seigne Touba bind mo khadimatul khidma mo khadimatul amda khasside guma tuddu guma tudd ba ci madamul fosini gi ak khasside gu mana non rek yoy touri bopam la am yo xamni Seigne Touba ci bopam moko tuddal bopam ci touri bopam nga xamni kenn du mana wax ni Seigne Touba touru khasside bobu diw sangam ci la bayiko won kon lolu limi tek tale moy yalla jox gim ko ci jox ndigal mu am ndigal ci borom subhanahu wa ta'ala mo waral yalla ubbil Seigne Touba buntu yoyu ba Seigne Touba mana bind khasside yi mana tuddu tour yoyu te tour yoyu yep kenn ko na xamna ni tour la yo xamni kenn musko tudde sa tere kon lolu tawfiq la jo xamni sun borom da ko defal Seigne Touba ci bind bi kon lolu ndigal lim ci am rek moy sabab la way bu amuto ndigal ci lolu xayna lolu du ko ci du mana deme non Cheikh Abdoulaye
0: yangi tuddu legi serigne ci muhtar ci mbindum serigne touba muy qasida yi nga tuddu ci ne telna bind lol muy telna talif bobu at yi bari wul ci walu sahir si wax nañ ne bobu itam mi ngi nek ak wajuram serigne mamour antassali di talif ay tere yo xamanteni bi ño gëna neex jangale ba taxna serigne mamour antassali sax dafa mujjon jël yenn ci ay tere yum talifone bolé ko ci programme daara ji ndax kon da ngay wax ne mbindum serigne bi qasida yi ñaari xaj la bi jëmna ci al ulum bi jëmna ci khidmat rasulillah
3: waaw jeere jeuf comme ni nga waxe legi rek bi mi bind bo serigne mamour am sali mbacke mi fi qasida yi comme ni nga waxe rek mo ñaari xaj la ndax comme ni nga waxe am na ci xamni ay téré xam xam la yo xamni serigne touba da ko téle bind ngir nit ñi diko jangale ci jarign am yo xamni téré la wax téré la yo xamni manam yi ma la wax yep mo ci dajé muy lepp lo xamni ak jaamu yalla la di lu bax Seigne Touba tabal ko dir khasside yi xamal gessna bayit wo xamni ngi koy wax ci jalibatul maraqib am nga xamni ngi koy wax ci nuru dareeni wax ci jalibatul maraqib mi wax ni wajhal bihi nasmi ya fawkha sawmi wa qaybihi min manihati lawmi lolou bokk na ci ngeneel moy daraaji ji khasside am bokk na ca mu gëna kaw yi julli gu nang ak tor gu nang ak kaaj mak gu nang on yi yep day wane rek ni serigne bi mom xamna serigne lay lu yewé la xamna serigne touba mom ay mbiram da kew ray jimi khasside dal manam dafa ki mané ki wane go xam dal amna dal lu yewé na Cheikh Abdoulaye Seck
0: ci bir lolu serigne sidi dafa am ñu wax né serigne touba bari na ci khasside yo xamné bi mu koy talif bo mi ngi ci ay circonstances ak ay conditions yu difficile ndax non la
3: waaw xam nga serigne bi mom danaka musta am noflay waaw xam nga serigne bi mom danaka musta am noflay musta amit ak yatu
0: ndax
3: man dama wax ni bir bi mi gane jamono

0: ndax sun borom da wax ci alquran wa taqallaha wa yuhalimukumullah xam nga ko mu yalla waxe ni ko ragal yalla ma xamal la tak budé ragal yalla rek seigne touba ni ma ragal yalla musuno gis jambu ragale non yalla ndax ragal yalla ci ab jam munta wessu waxtu julli jot nga nek biir geej nga xamni geej mom sentul ci kenn mu jamu yalla waye sa ragal yalla tax nga ni na sanni son der ci biir geej gi jamu fa yalla lolou mom ak ragal yalla fofu la ma
1: neex
0: ci mom rek lañ ko gis ci lolou mo juroom ñetti at nga xamni yang ko and ak ay non lo xamni lepp lo xamni meena yaq sa tawhid wala lepp lo xamni meena la jengulo ñom da na ko def ta am mom moye katalum shahir yeb ta yow bi ngay déparé mbacké wéri jorof di dem dar bay bay déssu wat lolé nga don wax dara sop dara lu ca sop ku da am nga xamni muso jeng dem ci lenn lu borom subhanahu wa ta'ala ak liggéel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu dé ragal yalla rek fofu la ragal yalla kon xam xam bi seigne touba am ba don talif khasside yi moy xam xam bo xamni yalla ci bopam moko xamal ci tobarem bo ndax sun borom mi day wax ni yottil ko non ya sawun yottil hikma aqadut ya khairan kashira xeyti xam xam yoy nak day xewal yo xamni yalla moko xewale len ci ay jam du jam yep nak ñoy am tawfiq joju waye serigne touba mom yalla dafa lon ko tawfiq ba defal ko xam xam bo xamni kudul mom xam ko digantema borom subhanahu wa ta'ala
1: masha allah ci xam xam cheikhul khadim khadim rasul kon inma yakhsha allah min ibadihi alulama sunu borom daf ne ñi ragal yalla deug deug ñi ci jitu ñoy borom xam xam yi kon nak serigne touba lolo taxone mu doon jëm jo xamne fessone na ci ak ragal yalla waye xam xam ba sel ba taxna mu talif qasida yakarna ne fi ñuy defé émission bi rek ku gis qasida yi da nga xamne kenn du serigne touba khadimu rasul serigne sidi mukhtar gannaaw xam nañu nak lan moy qasida ci yoonu mourid qasida ci lan la jëm ak naka la serigne bi doon talifi qasida yi ci lañ ca mëna xam ak condition yam ko doon talifé ci ay khat khat ak ñagas ñagas ak xéetu fitna yu nek ñu tek ko waye téewul sa buy talif khasida du def njumté du wax lum tu warta wax du bind lum warta bind leppay juk leppay aw yoon té bobu tuba bang ko jongru liñ bëgg rek moy fat ba kanam lolu yaakar na né lu yémalé ci serigne touba rek lañ ko déggé lan nga ñu mëna jappal nak ci waccu way ak ngeeneli khasida yi jërëñi
0: waye jërëjë serigne abdullahi ñi lay jaajeufal ba xam nga khasida yi mom ay ngeeneelam dafa yaatu yaatu go xamni ki man la waye bokku na ca li gëna gaaw ci defar nit khasida ci la bok li gëna gaaw ci defar nit
1: ci defar nit
0: waaw ci defar nit
1: kon nit da aaju ko defar
0: waaw xam nga doom adama
1: waaw
0: ku ni defar la da na defar jëmum da na defar ab xolam ndax Seigne Touba neena la yoon wi yoonu murid yoonu defar la rabbi asna ba kabil himma kon yoonu defar la yar yar moy defar nit ci
1: waaw
0: khasside yi man na ne la taxaway bobu la am ci serigne ci yoon wi moy taxawayu defar nit ndax gis na bayil wo xamni serigne touba mi ko wax ci jallibatu marahib nan wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutalihi li wajhi rabbi yow yalla kep ko xamni mi ngi jang sama khasside yi yow yalla mi mana yat na mako yaral da xamni kon limi tekki moy khasside yi kep ku am tawfiq di ko jang rek day mujj yow yalla mi yar yonante bi sallallahu alaihi wasallam yar ci ahmad bamba yow yalla mo mola yar da ko ne xamna ni ab yar lu am solo la ndax bu neme ci njangalam seigne bay jaxata rek da wax ni amub yar ay tax ñu yëkëti nit acca kaw ñak bu yar ay tax ñu wacce nit ca kaw diko ciaw kon ab yar mom doonu lu mëna ñak ci nit motax kep ku yalla yëru yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam yëru la nit ki ay wajuram yëru ko da na wax ni aduna da na ko yar wala bammel da na ko yar waye nit ki mom ala kulli hali muñ ta ñak bañ amub yar wa ko kep ko xamni gëna wali wut ab yar nga xamni ñoo xam dañu gëna walé ab yar xamni dañu xamni yarub yalla lañ amé am ñoo xamni it seeni wajur ñoy farlu yar leen am ñoo xam dañ leen jox serigne bu mëna yar serigne bobu yar leen way yu yépp bu fekke amul rek il faut aduna yar ko wala bammel yar motax serigne touba andil ñu khasside yo xamni kep ku ko jang sun borom da na la defal tawfiq yow sa jëmi bop mom khasside yi dañ lay defal defar sa jëm waye defar sa jikko ma ngi gis baydu serigne touba di wax ci jallibut marakh nan salibitasimin ala man faha fi khalqihi wa khulqihi ittifaha nga xamni kep ko xamni yow yang koy jang yalla day defar sa jëm ba kula gis bëgg la waye day defar sa jikko yi ba ku jaxso yow dula mëna muñ ta lol da bok ci li serigne mourid mustafa den ko serigne mbacke medina serigne cheikh mbacke defar na waxna ni biñ jangé alcorane jang xam xam ba ñew serigne mourid mustafa da len den ko ñaari mbir dal ni ko serigne cheikh mën ko mbacke mën ko serigne mbacke medina mën ko mbacke mën ko na ngeen defar seen jëm ba ku leen gis bëgg leen waye na ngeen defar seen jikko ba ku jaxso yeen du leen mëna muñ lool moy jikko ju rafet ndax ni jëm ci jëm nga koy bëgge waye lan mëna ande ni jaxso mom nak lool moy jikko ju rafet ndax ni bu jikko mu rafetut pour nga jaxso mom day jaxé khasside nak boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala da lay defal manam da lay defal jikko jo xamni jikko ju rafet lay dox ni ngi defar sa jëm non lay defar sa jikko kon khasida bokku ni ci ay ngeenel moy day defar nit wa day defar nit bi lool ak moy day xirtal nit ki ci ak jaamu yalla ndax ku ne xamna ni ab xol bu fekke day tuddu yalla no bari xol bi day muju day tatmay no xulub lay dom alquran moko wax alazina amanu wa tatmay no xulub bisikrillah allah bisikrillah tatmay no xulub bu fekke nit ki ab xolam du tuddu yalla lu bari ab xol bi day muju nek xol bu tilim wala xol bu tak bu fekke na xol bi day faral di tuddu yalla lu bari bari di jefandiko tur yalla wala muy jefandiko tur yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wala xet yu mel non day muju xol bi day set day lap tatmay no xulub bobu nga xamni mom la xol bi di am nak moy muju nit ki lolou makoy xertat ci ak jaamu yalla motax fimne ni boy jang khasida day muju da ngay xeexlu lepp lo xamni lu safano la waye da ngay bëgg lepp lo baax lo wax da ngay xër li señtu wa non wa hablana al khair sahala tahati wa kufana al kasala fil awqati kep ko xamni yalla defal na la tawfiq ngay yëngu ci khasida di ko jang ak nu mëna don yalla dalay xër lo bëgg lo la manam lu baax waye yalla dalay fegal ab safan nga xamni waxuma la jang gi waye xol gi kep ak bindi gi ci nga xam man nañ ko bindi di copy wat bindu señtu wa diko bindi ak tok diko diglu rek yoy tawfiq gi nga xamni sun borom nako ci defal ab jam lolou señ bi wax na ne haythu khuriat aw kutibat aw nushira ilayha abadan amin ya rabbal alamin nga xamni limi jural nit moy taxek aduna ak taxek alakhirah lay jural nit ci kep ko am tawfiqi di jang khasire day jele nitit ci daraja ju soufey diko yob ci daraja ju kawé gissa bay do xamni señ tuwa mi ko wax ci jalibatu nan khat khutali bi allah fi mahfi nayl al maqamat al hulla bi tay da xamni nit bu soufey won di jang khasida day muju yalla da koy yegge ci maqamay gor yalla yi ka ko ne xamna ni bo demé ci al qur'an sun borom don wax ni ku bëgg amé daraje gor yalla yi wala daraje maqamum kawé da ngay fanane nafile di jang al qur'an wala ngay fanane julli wa min al layli fatahajat bihi nafilatan laka hasa an yabhasaka rabbuka maqaman mahmud day seun tuba andil nu lo xamni wërna ne li mom da ngay tok japp sel diko jang rek djublu penk wala yu mel nonu bu ñewé di tagg di xana da nit ñew sey sun borom defal ci ay daraaje yo xamni daraaje yu kawé ay maqamat yu kawé kawé la moy khat khutali bi alif mahfi nayl al maqamat khula bi tay day may nit ki lepp luy ak bëggam boy jang khasida lepp lu sepp djublu way wala sepp bëgg day mujj yalla dala ci ay wut
1: day yomb
0: wa day yomb ndax wa hablahu jumlatan ma takhtaru lahu ladayka innakal mukhtaru waaw kep ko xam yalla dafa la ko tawfiq muy yeungu ci khasida day mujj du amati bëgg du amati akam ndax sun borom mi wax ci alquran ni ab jam lele muy bëgg lu gënul ci mom di bañ lu gën ci mom wa hasi an takramu sayan wa huwa khairun lakum wa hasi an tuhibu sayan wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun neena dooma arama lele muy bëgg lo xamni gënul lele mu bañ lo xamni lam bañ mo gën waye wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
1: yalla xam li gën ci yeen
0: wa kay legi na yow bu fekke yow yalla dafa la tawfiq ngay jank sire yow day muju do amati bëgg do amati ak tan day muju yow sun borom subhanahu wa ta'ala mo lay tanal mo lay bëggal te lepp lum la tanal do lay la gën ci yow da ko ne xam na am mourid bokku na ci melo mourid moy mu baña am bëgg baña am tan sifatu sarikhul murid bi ikhtisar arba'atu nasamtuha khawfa tiram asidqu fi mahabbati sayyid abar sumtu ta'ala amr hajwara wa tarkul ikhtirari wa ma husalbul ikhtiyari li hasan bila inkar nga xamni am mourid mom deug am mourid moy ko xamni mom amutu bëgg amutu tan day bayyi serigne bi ci bopam mom mi xam la gën ci mom mu tanal day na fekke yow yalla defal na la tawfiq nga yëngu ci khasside yi day mu jaw do amati bëgg do amati ak tan yow dimi khasside yi yow mo lay bëggal mo lay tanal bi dal moy day dox digënde nit ki ak saytane
1: waaw
0: lool bokku na ci ay ngeene la moy kep ku koy jang ni nga bëgge mucc ci saytane sun borom day dox ci digënde ak saytane ta ku ne xam na ni saytane
1: waaw
0: bi nga xamé ni sun borom genn na ko ci yermane dem moy fakhruj minha fa innaka rajim wa inna halaka lahnat ila yawmid din mo sun borom ni ko limala jamu dal makoy fay ndax fu do ma adam di sujjotal borom subhanahu wa ta'ala iblis sujjotal nako yalla ko yalla gëri ci ran yermane don ko limala jamu dal makoy fay ndax yow ya wax ni do toñ ben jam bo ma rabbu bi salam lil habib yalla ni ko yalla lacc ni ko lo bëgg ma fayela ko comme xey do dem aljana mu ne ko dama bëgg nga bayyi ma fi bakkerok nit ñepp di faatu bay jeex ma doora faatu man saytane sun borom may ne ko defal na la lool mu ne ko comme ka man woor na ma ni man duma gawa faat dama fi dess ba kérok ila yamin waqtil mahlum muy mujjantaluk walu goftu bi legi na yoon wi nga xamni ko ci jaar day mucc man ci yoon wo la jaar ndar kep sa jaami ba li ëpp ci ñoom xewal yi nga leen defal duñ ko yegg ba di la sante la khudana nu siratakal mustaqim suma la atina min bayni aydihim wa min khalfihi wa han aymani wa han samani wala tajid aksaru musakirin sun borom mom iblis da na ndar kep sa jaar yi ba ñoom li ëpp ci ñoom duñu tawfiq ak xéewal yi la defal yeen li defal ba di la sante sun borom ne ko bam dess sama deug deug jaami inna ibadi laysa laka halihim sultan sama deug deug jaami mom man ma leen di garantie donc sama dara bi di lol moy sun borom wax ni inna shaytan lakum hadun fatah so hadwa inma yaduhu hisbuhu lakum min asabi sahib shaytan senum non la ngeen ko japp am non ndax mom sawara moy ab require kum ñu balé sawara kep le bëgg légui nak serigne touba andil nu lo xamni woor na bokk jang yow shaytané mi la warona yakal yow day mujj yow bu la séné day samp aw xélam daw yow ya waron musu ci mom way day mujju mom di musu ci yow xamne sans contraire moy am yow ya waron di musu setané nan ahos bi lemi na setané rajim ak dekk bam genté nga sancha fa bok na ci li taxam setan dekk bam genté nga sancha ndax dafa genté ci dekkum digal dem ci dekkum ñak jëfë digal yow na da ngay sancha ci dekkum digal manam gental dekkum ñak jëfë digal lolu boko defé rek mu setan légui sëriñ bi nak andi ñu xassir ko xamne na bokoy jang yow shaytan bu la seené mbedd kep bo ci dugoon bu la shaytan seené day jinn mbedd ma daw ba kéro nga jall yow wad fa bihi qabla tawajjuhi lahin ila shiwa khari an tal muhim neena manam kep ku koy jang manam jinn iblis yow dal du ñiné shaytané dalay ragal ba mbedd mo jaar jotaay bo tok sa jëmmit bop kep bu ko gessé day daw ku jang qasida allo lu sayyida omar sahaba yi leni bari bari même sayna omar mo amé won dara jay mbeddu mu jaar shaytan daw waaw ababakar sidik amuko won usman amuko won khali amuko won même omar mo amé won dara jay mbeddu mu jaar sayyid manam shaytan samp aw xel waye usman nit mo amone dara jay yalla rusko ba yanta sallallahu alayhi wa sallam ci mom kersa ba am yo xam seddon ko ci bopam ci teunk kon ken ko ne amna ab ciiram waye nak seigne touba fagul nañu khasida yo xamni bu la yalla defale tawfiq nga di ko jang mom legui demi shaytan ci bopam dut la jime
1: kon shaytané seigne touba tane shaytané
0: wa xam nga seigne bi mom tane shaytané mom ken waxu mom tuar kala yalla mo dox digënde man shaytané ndax ayasa ñu ni la xinda jéewal iblis ista day to bi yaawali loolu mo leer nañ mom ba mi yëkke da setan da dalé ko suuf mom yag na
1: farax iblis
0: waaw farax iblis wa jami hal mafasid ndax mom da waxon ni ñenti non yi not na leen ñent non yi galan ko doon waaw malaktu nasiya aqasu min dun yaaw wan khadali hawa malaktu nasiya moy bakkan neena notna sama bakkan akhasu midul yaw notna aduna wan khadali hawa notna sama banex way wasahsatu lahin mo iblis
1: sharina shaytan
0: yalla dakal namako mu sorim
1: iblis doyna war de
0: wa wasahsatu lahin gem noy nak gem nako songe serigne way munta am ndam bi xamé ni munta am ndam nak mom xamna ni serigne bi reccé na bu bëgg profito ci ñoyam fek serigne touba mom wajal lan lo xamni bu yalla defal tawfiq nga di jengu yow shaytané momé yow du man ci yow dara muy khasside bi lool moy kep ku koy jang nit bokk na ci ay ngeenelam mbolem buntu xewul bu yalla mësa ubil nitu yalla sun borom dal ko ubil waftah lana kull babin kunta fatihahu li salihina nal khairati allah kep ko xamni yaangi jang khasside mbolem buntu bo xamni yalla mësa ko ubil nitu yalla muy buntu xewul sun borom dal ko ubil
1: xewul day yobale defar adina
0: ak terange aduna ak defaruk allah waaw xewal du yobale terange allah
1: kon xasside yi dañuy joxe terange
0: wa xasside yi mom du ko gëna gaaw ci dox ni terange aduna ak terange allah xir am
1: terange gi ñu xam muy copper yi auto yi rafet
0: lepp gay lepp lu neñu bëgg manam xasside yi mom da nga jox ndax seigne touba mi ngi wax ni wari kalamiya wa bil ishara ihdi muridan yatubu inara kep ko xamni yang koy jang lepp lu xalaat wala lu junju yow yalla nang ko ko defal lepp lu xalaat wala lu bëgg wala lu junju rek yow yalla nang ko yëkëti loolu defal ko te li gëna yéme ci loolu moy ki nga xamni yalla dogal na manam mu koy am boko amé du soppi dara ci teulubem du soppi dara ci jikkom amul lenn lo xamni da ko koy yobé ba lolé mu am tranga jojé man ko féréwul yobbu ko fénal da xam ni da na am alal jobbu ko sawara
1: waaw
0: nit dana am njabot gi man ko yobbu sawar nit dana am ay situation li mel non ba jikkom ak melam soppi bu yalla dafa lay tawfiq nga jang khasside ba khasside yekati li jox la ko yow yoy yeb yow yalla dal ci musal nga xamni dara luy meuna soppi sa jikko wala saw mel wala sa bindu do am yow ni nga mel rek non ngay mel don ab julit haqa ngay don ab talibe don am rushadi nga xamni lo rek ci lol ngay rek kep ku koy jang yi da ngay jage yalla bu wer da nga bok ci jam yi nga xamni jam yu jege sun borom subhanahu wa ta'ala lay don ndax ku ne xamna ni innahu ni alquran waxe am ñoo xamni la takhnatu min rahmatillahi inna la yaghfiru sunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim waye inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin wa amna jam yo xamni mom dano yalla da leena jël taf leen ci bopam ni dagay borom subhanahu wa ta'ala bokku ci ngeenel khasside yi ak ci tawfiqam moy kep ko jangit sun borom subhanahu wa ta'ala dalay jegel bopam mom khasside yi bi rol moy kep ko jang rek mucc non yi seigne touba ma wax ni wadamiran kula ahadain tudrubina hablal usulana yallah yallah timni kep ko xamni yaangi jang khasida yalla dalay mussel say non
1: ci sa pexey non
0: waaw nga xamni kenn ben non bo xam dana jëm mel pexey pexey mo amade ak ci yow du am
1: kon ku bëgg mucc ci noni rek del jang khasida
0: waaw kep ko xamni bëgg na mucc ci noni la ci gëna gaaw moy del jang khasida seigne touba khasida mom boko jang rek da ngay mucc ci noni ala kulihal bi dool moy kep ku ko jangi kenn dula mëna liggey kenn dula mëna njabar aw lamine dula japp bu dula japp fas ak fecc dula japp wa kun muhisan lana in sarashi hasad ma sarifa min wa sarihan yalla
1: bayr bob moy lan
0: wa kun muhisan lana wa kun muhisan lana in sarashi hasan ma sarifa min wa sarihan yalla wa sarish shahri wa saril khalqi in sima mahjin wa sawasum yalla ina lol secret falak ak nas le seigne touba def ta ko ne xamna yonnabi sallalahu alayhi wa salam bi nga xamé ni yalla dogal na ñu am luñ ko defoon ba aw yaramam di neew yi di def ay tab di neew di toj sun borom da ko waccel falax ak nas ne ko de ko jang bam ko commencé jang rek la gis ni tab yi mi commencé toj yaram commencé safara kon kep ko xamni yang koy jang kenn du la mëna liggéey kenn du la mëna jabar kenn du la mëna fas da nga mucc ayu beut ayu lamine ayu loxo ak ayu ak ay ndabar kat yi
1: ak ayu kinyan
0: ak ayu ak iñan kat yi soxat kat yi ñepp da nga mu sino ay kon lo day tektal rek tawfiq jo xamni khasside yi boko jang sun borom subhanahu wa ta'ala dalay defal tawfiq joju bi ñu dal moy waxna ni khasside yi boko jang du mel ko nga xamna ni tuhfatul muqtadirin lenn ci khasside seigne touba yi waxna ni juroom ñaar fukki walu yaq buñ defoon sappé wal yu wajitu jang ben tuhfatu mutadrihin garad yoy ñu amul seen digal seen borom yalla rangalat len ko
1: ci
0: ak juroom ñaar fukki wal yu yaq
1: juroom ñaar fukki wal yu
0: waaw buñ de manam buñ yaqule won ba yalla de garaté len nga xamne ñi taxaw sera wal yu juroom ñaar fukki lim kun bobé di 70 wal yu nga xamne mo jitu jang ben tuhfatul mutadrihin yalla delu wa den garad yoy ñu amon ngir daraje khasside yi ko lol di wane rek xewal ak ngeneel ak tawfiq jo xamni seigne abdoulaye sak khasside yi amna ko
1: tabarakallah seigne sidi mukhtar yakarna ne auditeur yi amna ñu mbekté bu baaxa baax nak ci waxtaan wi ci khasside yi nga xamne mom lañuy waxtane tuddu nga ci nak ay ngeneel yu am solo yo xamne buñ ci jiron ben dong doyna seuk ngane dalay xirtal ci ak jaamu yalla ndax su fekke ne yaangi jang khasside yi di gis seigne touba ni mi wétali sunu borom waye gis ko itam nimi tawassule ci sunu borom gis ko nimi tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam di julli ci mom lolu da fay namu sa xol ba nga xamne jaamu yalla ak top yalla rek moy nek sa xol ne nga itam qasida yi karange la ci wet gu nek bu fekke da nga ragal pexem shaytané pexem iblis del sax ci qasida yi ndax kat serigne touba dafa te iblis lolu wax nga ko legi yalla musal nako ci iblis ma ngi lire len ci ab bindam muy wax ne na ngeen xamne shaytané muy iblis mi nga xamne ku beuri pexé la dikkel na ma bisub altiné néna bimu netal rek jibril daf ko gëdd serigne touba néna bimi daw xawtut maray ngir manam ak ñaawinam ak ñaawayam ci bimi daw ak ñak jëmam kon woné né iblis mi dëkmal serigne touba jibril gëdd ko muy daw lool limi woné moy serigne touba mom teuna iblis comme ni nga waxé né sayna umar ibn al-khattab iblis ñëmi wuko nga né qasida itam da fay defar sa ruh té ruh moy li am solo ak xol yonent bi néna yaram amna ci morso bo xamne su baxé lepp bax waye su boné lepp bon ñu né ko morso bo moy ban ya rasulullah moy ala wahiyal qalb moy xol motax shaykhul khadim ci qasida yi ñuy waxtane muné yallahu ya muqallibal qulub qallib qulubana anil uyub yow yalla yow mi nga xamne yow yaay walbati xol yi yalla nga raxas suñu xol walif bepp ay sik ak ayib nga waxne itam qasida yi bokku na ci seen ngeenel moy dalay ar manam doyna sekk sécurité ci kula bañ kula nono ci barkat ku bon kula yene ab safan kula bëgg iñane yoy yep boy jang qasida yalla day manam day def protège day def baras sa digënté ak mom kon seigne sidi mukhtar len du qasida yi dañuy ñëw nak ci yenn nak yi nga xamne man nga ñuko jappal ci seeni ngeenel ak seeni njariñ ndax yaangi tuddu jalibatul maraqibi yaaka na ne ku xam serigne sidi mukhtar fuma xam ko ci jalibatul maraqibi ba tax ñu diko dakentale qasida gogu lan la mu
0: wa jerejef seigne abdoulaye laaj nga wala sawara tontu xam nga qasida gogu mom da bok ci signature ligueu seigne touba bi jalibatul maraqib man ni ma xam ñep xam na sama digante ak mom man moy sama buntu ci qasida yi mom jalibatul maraqib neeg bi ñu nek sax mom la ko tuddi jalibatul maraqib la ko tuddi amna doom ju ne fi jo xamni jalibatul maraqib la tuddu ah ngir sama digante way qasida la ko xamni jalibatul maraqib mom day xej ay xemem teef ak jam ñu ne kep ko xamni yang koy jang lepp luy say xemem wala say mirat sun borom dal koy xejal ndax xasira la go xamni Serigne Touba ci bopam wax na ni kep ku ko am tambali ko jang rek bakkar bo amon yalla delu ko sipil mom
1: tay
0: wa hutta ma alihi min sunubi ya mali an bi jahi sunubi kep ko xamni amna xasira gi ubbi ko rek commencé ko jang yow yalla sipil na rasay bakkar bayo do deset ben bakkar bu fekke takko nga mom na diko jang
1: waw
0: yow dan lay mba yalla ken dootu bindale bakkar
1: dan
0: dam saxalim bakkar wa alihi wa sahbihi wa ghfir liman yaqra'u zani sama fi kulli sama
1: da ngay am laisser
0: passer total nga xamni ken dootu bindale bakkar ta lolu sayyidina usman waxna ni yananti bi sallallahu alayhi wa sallam musna wa sayyidina usman ni ko di dess ak dulu meñato ci def yalla lu ko nakati kon ko amona laisser passer amona yit ak mba yalla mom mom sayyidina usman ta lolu yananti bi moko xam yananti bi yalla moko sedene o ma yentakhanil hawa inu ila inu wa ila yuha
1: moko na ci al ashiratul mubashirun bil janna
0: ngok bono pit ama tawfiq joju kon bu fekke da ngay jang khasir jalibatu maraqib tawfiq joju la la sun borom defal ci lol moy sun borom mi dana la defal wa habli kulli man yaqra'u sahadatan wa barakatan wa hafiyatan fi darin amin ya rabbal alamin kep ku ko jang dana am ak taxe am barki am jam aduna ak alakhir mom kep ko xamne mi ngi jang jalibatu maraqib mom sun borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal bi ci dole moy kep ko xamne yit yang koy jang sun borom dana la defal ngeneel ak xewal yo xamni yow do xam xewal yo ngeneel yo ya moy la wajjubli man yaqruhu khayra murad wasluhu ya rabbal wara khayra murad nga xamni xewal yo mom kenn xamul manam mom moy lam xam kudul Serigne Touba mi nga xamni moko ñaan yalla rek mom mo xam xewal yoy ak ngeneel yoy numi toll kep ko xamni yalla dogal na mu am ko rek wax na ni keur gum nek mom xasira gogo sax takoy tux yewu ci bir keur goge kep ko fa faatu ñoña ken du len att seen jëf waye da len di att ci darje jallit marax tabalen adjam Serigne Touba bimu nekké ganar Serigne Balla Fally Dieng mi dafa yonne hadiya ku nan Serigne Ibrahima Dieng rakam mu jox ko hadiya mu yett ko Serigne bi Serigne Touba jël khasida jallit marax jox Serigne Ibrahima bimu doxé juroomi jéego Serigne bi da ko wolu bamu ñu mu Ibrahima Dieng mun ko mbacke mun ko xam nga li mala jox xam mag ñew do wax Serigne Touba xoma ma ngi bëgg xam mo ne ko khasida gi mala jox moy khasida jalibatul marahib daniko bo joge ci rew mi ba kero nga egg ci rew ma nga dem armel yo rombu yor ko kun fa doon buggal yalla dana ko teggil am buggalam diru fukki wer ak ñaar
1: tay jalibatul
0: marahib wa jalibatul marahib ko ko yor kep rombu ay armel kun fa doon buggal yalla teggil len seen buggal diru fukki wer ak ñaar keur gum nekk yi ta ko tux yewu fa ni mala ko waxe kep ko fa faat kenn ko atté ci jëfëm way ci darje khasida gi lan ko atté tabal ko adjam lolou bokk na ci ngeeneel yi nga xamni manam khasida jalibatul marahib amna ak yeneen yo xamni manam kenn mënu ko tak
1: turu yi nak daf ma yëm muy jalibatul marahibi fi ajilin ka ajilin li raghib
0: kon ni ni samaytu ha jalibatul darib dani man tudde nako samaytu ha jalibatul marahib fi ajilin ka ajilin li raghib kon lolou lu leer kon
1: ajilin ci luñu gappal wa ajilin ak ci lu gaw ci dar
0: mi ni nga jakkar lor kon day wane ni khasida gi tawfiq joju amna ko waye nak mom bo tudde khasida gog yit man na yobale yep
1: bo xole matlabu shifaay
0: wa xam nga matlabu shifaay mom khasida la go xamni lim geuna macc dem moy tawat wa
1: señ sibi lol mom il faut ñu taxaw ci ndax tawat moy sonal nit ñi febrari hopitaux yi bo ci dem fess na del ak tawat
0: wa matlabu shifaay nak dana am secret yo xam dana ko joxe tay ngir dimi magal ci khasida la go xamni kep ko xamni bëgg na ci saharaw
1: waaw
0: la ci gëna gaaw moy mu fexé ba tambali ko ginaaw tok sam waxtu yi tembe dani fasna yene tambali khasida gi te yene ci mom lam ci yene moy fas ci yene saharaw ndax Serigne Touba mo wax ni ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana ya rabana udfa durana
1: nissan
0: bi jahi khairina alimina akram sumu bi ramadan al ahsan ak yaman yero mu dafa kudid dai fala tufarikh
1: matlab
0: sifay kon limi tek moy khasida la go xamni du ko gëna gaw ci safara amul khasida ko mana safara bi ci lolu moy kep ku bëgg safara wu day japp ba sel djublu penk ginaaw tok san tek ab kasu ndox jang ko ñett yon te fi ko ci kasu bobé jëfëndiko ndox mom man nako bolé bu ko neex ndoxum ay nu rahmati wala mu bu ko ndox mom doye mu yam ci ndox mom rek jeufandiko inshallah yalla dana lepp lu nekkon ci mom ci tawat dana ko safar
1: kon fasida yi lepp ngi
0: waaw fasida yi lepp ngi bi ci lolou moy kep ku ko jang ba aksi ci amna beuy lu nek ci bir bu tuddu ya baru ya latif ya muhafi ya munduko amrul wara ya safi batu ya safi bob mom ngay jël course wirdu ko témer yo batu ya safi
1: dire ya safi
0: wa ya safi ya safi bami témer yo nga eggalé khassire ki defal ba ci kasu ndox
1: defal bob
0: seigne abdul ahad yi musta wax ni khassire ak madlabu sifay de lu munta safara am ba ci ku summi ku def yaramu nem ci abdul ahad man ko safara
1: kay
0: wa kon khassire la go xamni mom manam lulul tawati ndé man ko fatti nit
1: ta
0: lolu man amna ci ay firnde yu leer mom lambatu mom ay firnde yu leer amna kon khassire la go xamni mom lu munta safara kon seigne touba dimi tek mom manam amul len lo xamni mom nun dañ koy jéggani seigne touba fagu non lepp ndax wa hablana makarim al akhlaq mahatha bila siqaq finani manam kep ko jang sax sun borom da ko defal mu mujj am makarim akhlaq ta ko ne xamna ni yonnati sallallahu alayhi wa sallam da waxone sun borom de mo def ci man makarim akhlaq inma bo hissu li otamima makarim akhlaq sun borom mo def ci mom makarim akhlaq kon kep ko xamni yang koy jangit ni ko seigne touba ñaané ni wa hablana makarim al akhlaq mahatha bila siqaq sun borom da ko defal bi lool moy kep ko koy jangit da nga am ay ab yi da nga am ab yar da nga am ay tegg
1: bon
0: khassira ma daw sifay ndax seigne touba ma wax ne wajhal zaqirana yuakhirul kabir wajhal kabirana yuhinul saqir fimne kep ko jang kep kuy sa morom dang ko jappe comme sa bop kep ko mak dang kulam ko mak yow dang ko yeureum da kulam mak dang ko jox ci rumak ndax lolu seigne bi moko ci ñaan ta boko jangit jeexital bobu su ngoro subhanahu wa ta'ala da koy def sa jëm
1: xamni
0: lolu doonul lu mëna ñak ak mbolem yi seigne touba ñaan ni wajhal khulubana hal tawaddudi bila tanazuhin wala tahasudi wala taqasumin wala tanaburi wala tabakhulin wala tanafuri hatta nazira muslimina khasin wal mu'min mukhlisina sali waghfir lana wa afina bil afiya takunu fi darin khayra afiya
1: nga
0: xamni boko jang yow yi nga xamni moy nek ci xolub nit ba kiyan ak soxat ak bañ di nit ko ko diko def yow bu la yalla defale tawfiq ngay jang ma daw sifay yoy sun borom da koy dindi sa xol ni mi safara sa yaram non lay safara sa jëm non la ji safara sa xol ba sa xol day nek yawma la yanfuhu mal wala banun ila man atala bi qalbin zalim ba yalla dalay defal xol bu sel ba nga xamni do bañati kenn do soxatati kenn do iñanati kenn mo modou sibay kon khassida la go xamni khassida gu ki manal bu de rabbi bi maestrahu nak mom dana guddal afan dana maye barki mom rabbi bi maestrahu ta khassida gu gatt mo ya rahman gi seigne touba tank ya rahman ya rahim da binde ko fi ci deru manam khassida la go xamni xam serigne sallu mbake mom la dan ubbe ay ñaanam waye khassida la go xamni biko serigne touba binde deru manam waxna cheikh ibrahim fatima mamtianu ibrahim la ko joxon mamtianu dund juroom ñet fukki at yu manki ñent wer cheikh oubala ko juroom ñet fukki at yu manki ñent wer da cheikh oubala moko laaj serigne borom daru mut bu jitu muy wacc ab ligue 1943 la ko laaj moniko amna juroom ñet fukki at yu manki
1: nissan
0: dir bob rek da naka ci la wacc adugue nga xamne am juroom ñet fukkat yu manki ñent wer mom borom daru mat
1: tay
0: japp dal ku ko pon barke am kon kep ko xamne yaangi dang ya rahman ya rahim sun borom na defal tawfiq bi do moy aaju ju munta xaar
1: waaw
0: serigne sall mo non aaju ju joni ju munta xaar rabbi ma yassir mo ci gëna gaaw
1: rabbi bima yassirul azhana qad fajaa
0: bi jahi afdal ba lillahi khadda jaa serigne sall mo non kep ko xamne amna aaju jo xamne dafa taxaw jonnu tu munta xaar da ngay japp sel jang juroom ñaari rabbi bi maestro
1: day ubi projet yi
0: det mo ngay kibanu sun borom boko jangi juroom ñaari yoon aaju joju insha allah rabbi joni dana safaraw tay gawna lo ci kuy lijeenti mbir lu meena don ci aduna nit diko lijeenti bu yalla dogale muy wirde rabbi bi maestro dole sun borom ko defal japp la
1: mo
0: xam muy place mu bëgg mo xam document yu bëgg mo xam lu mu soxla ci aduna te diko bëgg rawate na mu koy bëggendo ak nit bon ko yalla defale tawfiq mo wirde rabbi bi maestro mo sun borom ko defal japp da lolu mo dal mu dal te jot mo seigne ablaye seck
1: mbokk yi ni ngi top radio senegal kaddu gi bayiko en direct fi ci touba ci residence khadim rasoul ci émission spéciale fi ci touba lu jëm ci grand magal bu touba moy 18 safar sen mbokk abdoulaye seck ak invité am ganam di borom xam xam di serigne sidil mokhtar khouma ñuy waxtane khassida yi ak sen ngeenel ak sen waccu way fi nga tollu jangé na ci lu am solo moy jangé na ci ne kon lenn melut ni qasida yi soné alquran ak hadith qasida yi mam borom touba yi nga ci tek gannaaw aaju ju faju adina ak alakhirah lepp mi ngi ci qasida yi mucc adina ak alakhirah lepp mi ngi ci qasida yi kon qasida yi moy lepp ndax nak nit ki nak lum man di am te amul mucc adina ak alakhirah amul dara waye lum man di am itam lum man di ñak te amna mucc adina ak alakhirah da fay melni ñakul dara motax sax mu am ci gutu du nuru darayni nuru darayni moy lero adina ak alakhira moy ñaari keri moy adina ak alakhira tuddu nga qasida gu am solo moy matlabu shifa yi man luma ci gëna neex rek bokku na ci tawat yu bari yek cancer yek diabete yek siburu yek yoy yeb su fekke sax nga ci qasida gi nga xamne mom modi matlabu shifa yi yalla man na la ko safaral ci lu gawa gawa gaw ndax mo yalla moy tege febar mo koy tegi amdan limun sili dana wadai wa munzil shifai wa dawai mi ngi ci qasida gi nga xamne mom lañ jang legi fa tabarakallah ñu ñëkënte waxtu yi xamna li ci dess bari wul legi nak dama bëggoon nga ñëwal ma ci tegi ni jang qasida ndax nak suñu ne alquran moy kalamullahi azza wa jalla dafa am ay tegin muy adabu tilawa qasida yi tam amna kikoy jang war nga ko jox gëdd war nga ko jox ay tegin xamne li nga tim diko jang do ay tiaxan lan lañ mëna japp ci tegi ni
0: wa jërëjël señ abdullah laj nga lo am solo khasida bom ay tegginam bokku na ca sollu lab tok fu lab laba sayam muy sa jëm ci walu sang ak ci walu japp onopi djublu pen djublu pen onopi boy jang ngay ngay yéré ci li nga bëgg bo jangé ba nopi amatu lo ci ñaanal loolu luma ta bayyi xel
1: so jangé ba paré
0: wa amul lo ci tégat ci ñaan heure bo égalé khasira yi rek man tifli raga
1: ndax lepp lu ñuy ñaan ming ci
0: waaw loolu kilifa gu baax mo ne won jang khasira ba nopi di ci tofa sa waxi bop mi melni nga don nas or ba or ba jeex nga jël dem ali bey diko ci nas waaw kilifa ba ta ko suñu señ tuba la
1: waaw
0: yalla xamna ko par khasida kenn du jang ba khasida gi egg ngay ci tofa sa waxi bop di ñaan heure bo jëlé khasira gu mëna do bop lañ ay téggina mom moy nga fasé la nga bëgg rek manam dal jang khasida gi bu egger nga dal nga raté te khasida bo man bu mëna do boko tambalé rek mbolém lu ci Touba ñaan japp na ni ñaan bobu lu ko gëna kawé am du yar sax yow nga ci ama yéni djublu ci djublu jang khasida jamoko yalla ligéelu ko Seyd Touba way ligéel Seyd Touba jamoko yalla liko Cheikh Abdul Muntaha di wax kon lolu bokk na ci ay téggiram bu ci doole moy ku jang khasida li ci gën te gëna deppok téggini moy bokoy jang bo tambalé khasida gi nga baña wax bo tamulé xésir ba kéro xésir gi egg nga baña wax bañ di dog dogé xésir gi
1: nga baña wax
0: waaw bañ di dog dogé xésir nga am araf yi rek ngay tud
1: waaw
0: ba kéro xésir gi légg ndax xésir gu nek amna tambum laaj ndax budé da nga am tambu gatt man nga jël xésir ak allahumma inna kulli karim akram gattna man nga jël ya rahman ya rahim gattna budé am nga tambu xaw guddu bu wax bu nuru daari ni xaj bo mo wax légg man nga ko jël bo féké am nga tambu guddu bu jalibut maraakh xaj man ko jël waye dal xésir mom bokku ci ay tégginam moy nga ko ngari ko jang di waxtan di gën dal moy amal barab bo xamni bu feex la bo meuna concentré wu jang ko bam egg nak loy def nga door ko def waye di jang di waxtan di jang di waxtan di jang di waxtan lolu mom bokku ci teggina khasiri di dal moy bokku ci ay teggina nit khasiri nga koy tek ci souf kenn wuur ko tek souf
1: ndax dafa sel
0: waaw di dal moy kenn wuur ci tek ay wer tak ay wer ya nga teggi ko tek ko ci kaw khasira lolu bokku ci ay teggina kenn wuur tejal sa telephone du ngay wuyo yi tek ko ci kaw khasida lolou yit bokku ci teggina khasida
1: du worma
0: ndax lo xamni ni ko waxe khasida ti faakhat khasaid al kiram wali taqul abadan khayr al maram du al qur'an do hadith min ni moko fete kaw karamati khatul yadi karamay seigne touba moy min ni wasilu aqlam illa la yahabidam bila khalwatin wallahu abha kama ahna kon lolou seigne be ko ci wax neena nit yalla lan nan def ci khalwatu ngir ñaan genn aajo ci faju neena lolou dexey na ko sama khasida yit gëna gaw kon du ay teggin nit di jël lo xamni ay wér lay doon wala mu jël am montre wala mu jël dara diko tek ci kaw khasiri lolou bokku ci ay teggina kon teggina khasiri yaatu na yaatu bo xamni foko takké son way dal képp ko xamni yang koy jang te bëgg ci jarign yi ñu la wax dal bo féké samanté nga ak mom soob yalla lepp lu ci bëgg sun borom na ko defal
1: lay señ ci di jang mi xew légui amna drous amna li ñuy tuddé mawlud amna lu ñuy yëkëti manam muy rajas waye amna itam jangum aw ndax ni ñuy jàngé khasida ci jamono ji baxna wala amna sorxo bo xamné matna jubanti
0: wa xam nga khasida mom limi bañ moy ñang diko jàng di ci duggal am po wa ndax waxna ni kurelu cheikh massamba mbacke bi nga xamni bokku na ci ñaan jàngal señ touba ci ndjerim waxna ni amna bes ñuy jàng khasida am ñaari mak ñuy deeyante señ bi fetta su cheikh massamba mu ni tek mu ni ko massamba wol ma mag ñooñu mag ñi dal ñoo mu ni len bayi len fa ni jang sama khasida yi ngeen ci bolé lu ci bokku kep ko xamni wa da ndon deenté sax ñoo
1: wa deenté
0: wa waxul sax ca kaw waye da ndon deen señ bi seen len tawab kuré da nga jang seigne bi ni len baye len fini jangé sama khasside yi ngeen ci bolé lu ci bokk da ni kep ko xamni yaangi tok fini jangé sama khasside ci bolé lu ci bokk ëlëk da na la roor ci sawara ta kenn ko mëna safar
1: Allahu
0: yalla xamna amna bi so xamni yit da wax cheikh massamba ne ko fini jangé sama khasside yi ñu ci bolé lu ci bokk amna jëm yo xam da na sekk jëm yo ye sanni da ko nono ba xaf fu ne dal waxna amna ben silma xabo xamni ñeereem la nekkon da lan def bu mu sañew ci buntu keur serigne bi buntu nek serigne bi da lan jang khasira serigne bi di genn di ko defal ay trank am bes ben jaarop haqiqa la yor di feug dokk bi yor serigne bi genn mu jang ba son serigne bi genn mu mujj na ndax sama waji defé nekul diru gatt serigne touba la di genn da ne ko salaw de li nga don def diko bolé ak sama khasida yi motax gennum kon khasida kenn duko jang di fox kenn duko jang di ci bolé lu ci bokut khasida mom da li gën rek moy nan ko jangé niko Serigne Touba bindé ndax Serigne bi mom éggon na ci képp ko xamni da nakari baat bu ngui ko yëkëti képp ko xamni déggul naxu bu ngui ko mass képp ko xamni refetu ab loxo bu ngui ko bind dal ni képp ko xamni mi ngui koy yëkëti tabatam neexu na ngeen ko noppi lo ci ni bu fekké dem na ba nangutu noppi na ngeen ko bacc bacc
1: est ce da am na barakallahu ñongi xaba ba wax ko jeex tak wax deug yalla est ce
0: loolu
1: da lay sant fa loolu gëm
0: waye jere jeuf seyablay ñi ngi lay jajeuf baax dina massaw choone yi di ñaan yalla suñu borom defal la tawfiq ak taysir di santat wa rts gep nañ di ñaanal ñep magal jam ak salam di ñaan yalla suñu borom defal nu magal jam ak salam ñu tey ay diwen yu bare bare bare lepp lu jup ci waxtaan yi ñu koy sant yalla du dëng ñi ngi koy jéggul baaxa baax di ñaan yalla suñu borom defal nu ngeenel ak tawfiq defal nu barkep khasside yi di barkep cheikhul khadim assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne sidi mokhtar khumma mo nekkon sunu invité ci émission bi nga xamantene bi bokku na ci mbirum magal gi ñu nekkon en direct fi ci résidence cheikhul khadim fi ci touba feggo ak serigne jaga sar ak soulay bari ak ahmadou ndjay ci walu technique bi feggo ak mamadou mustapha touré ci touba mbake fm ñu jaajeufal équipe technique bi nek ci chaîne nationale ak mbollem kilifa yi ñu ngi andon itam ak sunu xarit imam babakar diop serigne sidi ñu ngi lay jaajeufal bu baax di ñaan sunu borom defal la tawfiq ak taysir tass ñu ci barkep qasida yi nangul ñu sunu jaamu yalla waye magal gi itam nak lepp luñ ci def ci lu baax yalla nako yalla ful yalla doli xewal doli natangé deugul doli barké ci nawet bi nga xamné mom lañu nek ba lepp ne gañu sakante sekki wul bi jahiman haysuma sada tuqarabahu shamsun tuqaribuha fi sahbi aqmaru wassalamu alaykum wa rahmatullahi

culu ci yonenti bi seen ngiru dund de len julli ci mom di muccul ci mom di muslu ci mom seen ngiru dund mom sallallahu alaihi wasallam li le serigne touba wax ci terem bobu ñuy woyé akhiru zaman muni duumu ngel na ngeen sax alal awradi ci wirde yi wal azkari fu ngeen tollu di zikkar di tuddu yalla fi kulli laylatin guddigi ne wa fi nahari ak beccëk allahu akbar duumu na ngeen sax yeen samay mbokki julit yeen samay talibi alal awradi ci wirde yi wirde bo wirde baxna motax waxon nako ci terem ba fele masalikul jinan mune bepp ab talibe wirde bo mono ngoy soit que cheikh ahmed tijani wala cheikh abd qadir jilani muni walu wirde bo mono wirde ci walu muni ñom ñep ñoo yem ndax ñom ñep ci borom hadratul ilahi lañ lay yob ci hadra yalla ba kon bo ci tey rek baxna desan bo ci tey baxna deugal seigne touba muni bo ci tey wirde yeb bo ci tey baxna ndax muni ñom ñep ñoo yem ndax ñom ñep ñi nga tassé ci yalla kon bo ci tey rek ngoyal bu deugar bu mu ci mëna doon moy bo mouride ba bu tidiane ba bu qadir ba bu layen ba bo ci jël baxna serigne touba ko wax motax muni duumu na ngeen sax alal awradi ci wirde yi wal azkari ak sikari fi kulli laylatin guddigi wa fi nahari ak beccigi tuddu yalla la ilaha illallah jang alquran subhanallah walhamdulillah ak wirde bo mono wirde julli ci yonenti bek yeb muni guddii ak beccëk tam lu ngeen ci mëna def na ngeen ko def muni guddii ak beccëk lu ngeen ci mëna def rek def leen ko du leen wañi de leen di yok lu ngeen ci mëna def ci yiw ak mbax na ngeen ko def muni sumu salasatan min al ayami min kulli ma shahrin ala dawami muni wer wu nek wu ne ñetti fan ya ca ndeuk soko mune wor wor ko sunna la ku ko mana saxal def ko wer wu tere wu ne nga wor ci ñetti fan muni ku ko mana saxal rek nang ko def nek luddul woru sunna woro ngattalal sunna la tiyabala do ci jele luddul fayu yalla sunna yi ngeen di gis yeb lu ci way def ya ko gadul sa bop defal ko sa bop yalla dala koy fayal kon yalla bu koy fay da koy yekati fay bi ndax farata yi mom yalla la ko sante dang ko wara def way yele yi la yalla santut ngane na ko def ngir wut ci ngeerumalu suñu borom fofu nak yalla dana la fay yiw te da koy fulandil matamuni tubu ila bari'ikum min qabli an ja'akumul mamatu muddata zaman muni tubu na ngeen tub ngel la way yeen mbokki julidi ila bari'ikum jëm ci sen borom min qabli lu jitu an ja'akum bala mu len di dikkal al mamatu de muddata zaman sen diru dundu bala len de dind dikkal na ngeen tub jëm ci yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ngen tub jëm ci mom jéggalu ko mom suñu borom sen bakkar yépp ngen summé ko ko rahasu ba set sangu ba set ci bakkar yelebu mu rot ko ko man def ko bala dé dik mune wa dayfa nak wa dayfa bagan akrimu na ngen ko téral iza ataakum su len dikkelé ndaysan gis nga serigne touba néna bo amé gan téral ko kon ñun wa mbacké Touba ak liko wër yépp nañ genn neeg yi wacc lal yi jox gan yi nañ dugg ci wañ yi toggal leen jox leen berndel leen ubbi suñ kanam ngir ñoom ubbi neeg yi ngir ñoom ndax nak kat jar na ko
jarna ko jarna ko ndax señ bi neena gan teral la ci xam motax muni wa dayfa ak gan akrimu ngel way na ngeen ko teral isa ataakum su len dikale kon gan yi ñew ñun ñep señ bi xamal nañu nañ len teral mo ñu ko wax muni wa akrimul karima isa wafaakum muni ngeen teral nit ku tedd su genné aduna na ngeen ko teral ñaanal ko gungé ko denc ko dencin wu rafet muni ngelaway su ngeen amé sen mbokk mu genn aduna mbokk mu tedd mbokk mu bax mbokk mu yiw ab julit ku mag muni su faato ngelaway na ngeen ko teral ngeen defar ko ñaanal ko taxawu ko taxawu njabotam muni uudu marida muslimin lillahi muni uudu ngelaway na ngeen dem seeti marida muslimin julit bu febar bu tawat lillahi ngir yalla rek tax bo amé sa mbokam julit bu tawat solo say tank say dal dox say tank dem seeti ko señ be neena ngel na ngeen dem seeti sen mbokki tawat sen mbokki julit yi tawat seeti len ti yalla tax bo fa demé tam ñaanal ko bu fa yag nak lal fa waxtaan xamo nan la bëgg joté bopam xamo ban fébar la fébar bu fa nek di laaj ci lan la fébar lan mo la dal lan ak lané dedet amna yenn fébar ya sutura la laaj jart siwal motax muni sunu hayatakum anil malahi ngel laway na ngeen ar sen dundu gep ci ay tiaxan na ngeen aru sen dundu gi bu len ko jeme ci tiaxan mukk ci aduna na ngeen ko sori bu kenn tiaxan bu kenn sax sax avenir bu kenn yak su dundu muni milu ngel laway na ngeen jeng anil mizahi wal fuduli ndaysan muna ngeen moytu lepp lo xamanteni ay tiaxan la ay fola ay kaf na ngeen ko moytu yeb señ bi neena nañ ko moytu bu ngeen di jeng kay di jëm muné na ngeen jeng jëm ci mbollem yiw yi li zikri wat tasbih wat tahlil na ngeen jeng jëm ci alquran zikr sabbalal yal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh wala subhanallah wala sabbal boman wa tahlil ak wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah señ bi neena su ngeen moné di zikr fu ngeen tollu tuddu yalla wala di jang alquran zikru tuddu yalla la jang alquran la sabbalal yalla tahlil wa la ilaha illallah allahu akbar muné na ngeen sax ci yoy sallu bil layli fu ngeen tollu guddi de len julli dina fi la at'imu ta'ama de len joxi ñam ñi ngi ni ci magal ludun magal de len tib ay ñam di togg ay ñam di ko joxi nit ñi di lek rawatine ci magalu serigne touba jile fooy man nang ko fone nang ko santale yalla la wax kon fooy ku ñew touba toggalen ñam yi yekelen lehlelen joxlen nit ñi lek afsu salam yaatal len jam yaatal len gan yi ubbi len sen kanam ngir gan yi ndaysan afsu salam de len lamisok ñom afsu salam yaatal len jam wasilul arham jokulen mbok gi ndaysan li le serigne bi wax ci akhiru zaman kon yi le serigne bi diglé ludud yu ak mbax kon nañ nek ci lola kon li lañ len indi lon ci akhiru zaman ci waxu serigne bi ndax itam ñu ci wéram kon ñu ngi ñaan suñu borom yal nañu yalla tass ci barkem yalla yalla yagal fi seigne muntaha yalla yagal fi umma islamique bi yeb

0: lolo qasida gi nga xamanteni moy qasida asiru ma al abrari
1: ndeysan
0: serigne bi bi ko tambale amna nitu yalla gu nekkon dar gu ndan wax serigne ahmed ndjay mabe moy wajuru serigne mamoun ndjay serigne mamoun ndjay moy dara ju barket joju nga xamanteni mo nek ca bop bomba ca lolo ñu ngi siari njabotam gep de ñaanal yalla defal len tawfiq ñun ñi nga xam yalla defal nañu tawfiq ñu jange dara ca lolo ci keur sunu mam serigne el hadji baye mbaye dara mam alay mane sa sek xamnañ kuy serigne mamoun ndjay ndax biñ doone gore da na gi serigne mamoun ndjay mu nekk nitu yalla ko sotti wërni kon serigne ahmed ndjay mabey ñi ko gissone gissone nitu yalla serigne ahmed ndjay mabey li serigne touba bi doon khasid ak asiru ba ci digg bi ne ko ahmed ndjay muna mané ko maangi dem maangi ñew egali khasida yi ci yaay doon sédé ci té bobu dem jottakul
1: waaw
0: wa ki wara dem tambali ab téré wo nitu yalla da ne ko maangi dem maangi ñew maangi la fi fekkat kon yegoon na ni serigne ahmed ndjay mabey serigne touba da na ñew mu egali khasida gi serigne ahmed ndjay mabey doon sédé ci kon koko don dem xamna ndey ñew waye li ci gëna yëme moy dafa ni ghururul wara gharra nasara bikadhi wa dhannu dhununa wa dhununa ghurur wara kon bi nga xamanteni moy wor ku ne muy iblis war nasarani ci sen jort te sen jort gogu dana tabige kon yegoon na ni manam ñom pak yi di tegg yeb iblis mo len koy sant waye li wëti wor mom dana dem dina ñew waye dafa japp ci ko xamanteni bi ku japp ci mom lo song dang koy dan moy rabbus samawati wal ardh wasiqtu bi rabbil arsh zid judi wal afi waye ma al mustafa wallahu li mukhlis safi mangi japp ci ki xamanteni ku japp ci mom japp ga fu deugar waye mangi and ak ki nga xamanteni ku and ak mom do soy mu rasulillah
1: ndeysan
0: waw wasiqtu bi rabbil arsh zid judi wal afi ma al mustafa wallahu li mukhlis safi yina ki nga xamanteni day depart xamni yi moy yi nga xamanteni moy arme yu spirituel yi nga xamanteni mo andal ki xam nga ni ablaye yegna ni bi mi dem day delu ci te bu ñewé xewal kep lay indi moy cheikhul khadim radi anhu lolu moy sabab magal gi ci ablaye
1: lolu moy sabab magal gi wax nga ko legi ci qasida gu am solo gi nga tuddu muy qasida ak asiru ya imam xam nga asiru qasida gu yeme la ndax ra'iya la asiru ma'al abrari hina asiru serigne touba mi ngi ko talifé ci tundu jewal moy bi nga xamé ni touba bi convoqué nako ndar serigne bi dalu di dem ndax mom amut len lu muy def ludul def ci am ndigalal sunu borom tabaaraku wa ta'ala ndax mo wax ci yenn barab yi ne la taf'alu shay'an bi ghayri ithni fal ithnu shartun fi qabuli sha'ni serigne touba dafa wax ne bu len def len lu teunkul ci ndigal ndax su fekke da nga bëgg li ngay def ñu nangul lako fexel ba li ngay def am ci ndigalal kang ci wara am ndigal loolu la serigne touba wax lolo waral biko tuba bi woyé pour mu wuy ji ndar wuy ji wul won waye ñak wuy ji gi du ragal tuba bi du ragal nganna yi du ragal sen pexami ndax neena won lastu akhafu durra khalqin ba'da ma fawwadtu amri ila rabbis samaa man khadimul mustafa gannaaw bima jele sama lepp joyal ko ci borom asaman muy jalla jalaluhu wa azza kamaluhu qabla xamne mom moy al wahidul qahar xamne moy as samad xamne moy al muhyi moy al mumit bobé la jilon sama lepp doyal ko ci rabbu sama waye nit ku wex wala nit ku ñuul man serigne touba khadim rasoul mo xeer ye la yemalé manam amul kumay ragal kurul yalla légui nak bimu amé ndigalal sunu borom tabaaraku ta'ala ni ngi ko waxé ngir lan liggéey té ya imam xam nga né serigne touba bimi dem di liggéey boba lu gor yalla di am amna ko la ci deson rek moy kamalul imani ak kamalul ihsan nga xamne neena lima dese won bi may dem ci geejgi pour ma am ko neena am ko mo gëna am ko mo gëna sedd ñuy dagate say baram manam yi nga xamne moy unmuli anamil yi ci baram yi ni manam dagate baram yi ben par ben neena limi metti lima don wuti am ko mo gëna metti dagate ay baram lolou da fay misal rek ne lima dese won sama digënté ak sama borom bam tek man na tubile am ko dul yomb kérok bi mu julé fajar ci mbacké bari ci jakkadi wax nañ né ku tedd ki dugatul ci kër ga fofé la ko jibril né ciép né ko sa borom néna am nga ndigalel wuy ji tuba bobu nga xamné dal doon won ndax lu jitu lolu mam cierna la doon yebal ndar kérok wax nañ né fa lañ ko indilé fasu muy aounullah gis nga seigne touba leppam yalla la aounullah moy ndimbalal yalla kuko am nak ñakato dara kérok la war fasu wowo bi mi dem banet ba aksi jewal nak fi la dajé équipe wala bok kurel bi nga xamné mom la tubab bi yebalon muy soldat ci ñu yéré ay fétal yéré ay fas ñu né pem ci tunu jewal fofé nak

0: yag waaw fi mom dara du fi manki dara du fi manki lo japp ne dara fi manki du fi manki ndax fum ton ni dañ dan tib ay bol sax di fekk genn ci sin bir nek di len tegal waaw fum ton ni bo ñewé ci Serigne Touba gi ci Jumaa ji saaru sal mag bo xamanteni su waxtu xel joté dañ kay défar lek yu nek nga na ñom noy wacce betamay anda ñom gungu len ba ñew ci bir sal bi kenn ku ne yaay xol ban sowa ban lek nga sowa sir ñu tibaloko ñi nga xamanteni nak yalla fa do nek ay mag wala bokku am ay tanki metti ñoo ñu dalen li fekk fa nek tegalen seen bol
1: legui li teunkal mako ci reer kin mako ci reer ba nek jowal bëggoon ñew Touba té mënul déglu ñew Touba muy déglu rajo
0: xamna rek lénen moko yak rek moy ngom mom sir la way nek do nan sirib galli def na dal
1: kon wax né kon ñu nangul lako
2: fatali ñu tém bi ngeen di waxtané ci conférence bi nga xamné mi ngi waji tambali
0: wa tém bobu nak xam nga da nek dafa kenn ku nek dafa am lo yor ma tu dum nga xoss waye nak li nga xamné ñu akiru gagni ñew jox leen place bu baax jox leen ku ci mar jox leen ndox nga naan ñu lool mi fito amana nak tembe xor yo nak dama dugg ci dawon jambour
2: kon dal gan ñi ngi dugg ci jamono ji
0: waaw ñi ngi dugg ci ndang
1: kon ñoo ngi lay sant baax
0: di sa ko
1: la nga wara teel du gan ñi
0: waaw di sa ko sa
1: ablay dafa melni sunu wolé wi dañ koy yewene la yoon yi waye ablay li ci gëna am solo moy tabarakallah limu wax ci wa mauritanie nga xamanteni serigne bi daf leen fonk lool am jeexetel ko xamanteni bi tabarakallah dafa am digënté cheikhul khadim ak wa mauritanie ni gi ziar bax njabo cheikh sidie baba xamanteni tabarakallah ñomit ñu ragnekul won ci yoonu mouride waye bu ne mauritanie tuddu ci ibrahim mbacke ci ibrahim mbacke mu serigne touba way juroom bu jigen mauritanie la bayi won bok ci bayi ko won bok ci rafa yi ni gi ñaanal serigne dam atam bax ma yalla yalla yokki leram kon dafa melni alaqa bi dox ci rew wo nga xamanteni bi moy rew mauritanie ak cheikhul khadim yag na ci abdallah
2: amna solo cheikh sidie baba mom nga tuddu sax biñ ko laaje jikkoy serigne touba radiyallahu anhu dafne wama aibuhu illa ibadatu rabbih wa naf'ul wara fi subhihi wa masa'ihi mune serigne touba dal su fekke amna sik moy jaamu yalla saxal jaamu yalla lolou moy sikal serigne touba wama aibuhu illa ibadatu rabbih ak lan wa naf'ul wara ak jeriñ bindefi ndax so gisee bimu joge mbacke sanci daru salam mbolo mi fekk ko fa mu joge daru salam sanci touba ci 1887 wala 1888 mbolo mi fekk ko fa mu joge fi dem mbacke bari sanci ko fa mbolo mi fekk ko fa li tax lolu moy daf ne li annani kuntu sa naf'in bila dararin daf ne fallahu yansuruni wal qalqu tatba'uni fil barri wal bahri da naf'in bila dararin serigne touba ne yalla momay jariñ wal qalqu tatba'uni nit ñi dañ ma top fil barri wal bahri ci geej ak ci jere ji li tax moy dama don da naf'in bila dararin dama leena yorel njariñ te duma lor kenn imam jamono ji nak kep ku eumbal nit ñi njariñ te do ci lor kenn fo nek nit ñi fekk la li tax nak delegation yi fu ci nek ñu joge fa wax nga ko legi Mauritanie ndax serigne touba xam ngeen ne bimu joge ci geej gi dañ ko delo watone Mauritanie manam dematone Mauritanie fofé itam geustu na fa lu bare ci walu xam xam lolo mo créer sen relation digënté Serigne Touba ak Nari Mauritanie ñom tamit ñu matalé ko leuré dëgg yalla bari na ci ño xamné matalé nañ ko leuré ndax waxuma la grand magal bu Touba mais ay kazu radio bak yeneen magal yi sax ay délégation mauritanienne dañuy ñew yo xamantene bi dañuy ñew and ak talibé yi di magal lool nak limuy tekki moy limay jëmmal rek moy li Serigne Touba wote won wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghidil kafira lil kufrani julit bi dang koy sop ngir gëm yalla gum gëm yalla te yalla rek tax waye yefer bi sokoy bañ dang koy jeppi ngir pas pas ba baxul ngir wedd yalla ga moy wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghidil kafira lil kufrani lol bokku na ci digënté
1: bu tax té am bayit bo xam Serigne bi day wax na innal lazina idha sarsara qad qasadu ziyadati faraqud darin aw thara Seigneur Bla dana wax nan yool bobu nga xamanteni ñe demone sa sar siari ci Kubax ki ko tok bu mu yagg sa xel dem ci sa mbokum talibé nga jog siari ngi dimbi ko teddi yool bobé ñoo ñamone mën nguko am
2: lool day delu ci sanaf in bila dar rek lan mo taxone talibé di joggé fi diko fekki sar sar ci Mauritanie ngir ziar ji ko moy sanaf in bila dar rek motax mu don len warlul nak ne len nak ñi nga xamne dañoo bayyi seen yitte ñew fekk ci ma sar sar ci Mauritanie ngir ziar ci ma ngir jëm yalla kessé ñom taggo nañu ay bakari adina ak alakhira innal ladina ila
1: sarsara
2: qad qasadu degna sori na te aussi tamit dessert la dem fa metti na yenn auto yu mënuñu fa dem waye teewul nak xeyna jamono ji sax mënuñu neexna waye ba fa seigne touba di nek talibi di joge fi diko fekki sar sar nga xamne bobu dem mourtani yombul ah imam lolo lenen la won
1: waaw seigne eladji bare bu sonon bolek seigne cheikhuna ak njuga saxo bi nekon sapko nu dem sar sar waye kero do dem ba ci digir desert bi auto yi pan kat kat yep pan seigne cheikhuna di joy nu lako mbake lo joy mune dama xamni mag ñi daan fekki seigne touba kenn du ñom ñun ay v8 len yor auto yep tok ci souf ci kero seigne cheikhuna joy na fa joy yo xam da nga yek ni kon ñe fekki won seigne touba tamit ablay amna passif wa ndax fofu laquna metti na souf sa barina wa kon nogi ñaan ñangi ñaan mak ñoo yalla leen yalla fay lay ablay ñu ngi ci yor yor gi batay fi ci regional cheikhul khadim di wetaliko khassidi ak mbindum serigne bi way ablay da nga gisee juma ji ndaw ñu bari nañ fi lool way serigne touba mustafa fatte ndaw ci liggey bi ablay serigne bi liggeyam amon na xaton na lool way bind na ay téré jëmele ko ci ndaw yi du melni tadur sikhar tadur shu'ban na ju qada'il hajj ak ay wasaya yo xam da ko jëmele ci ndaw ni way li nga xamanteni moy xam xam serigne bi bayiwol na ci xel ndaw ñu lol ngindi fonk ko ya ayyuhal sibyanu la tastaqilu alil huda wa bil ulum saghiru fasaghilu bil hifz wa tilab message yo nga xam serigne bi do lancer ndaw ñi ndaw li deglu roger senegal tay di weti liko yor yor gi lan nga ko ci doli
2: waaw xam nga dafa wax ci tazawudu shubane ya ayyuhash shubanu in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal daf ne yeen ndaw ñi su fekke ragal ngeen gatcha euleuk na ngeen jital xam xam ci lu mani doon ya imam xam xam moy jitu lepp lepp lo xamantene bi yang koy def te amulo ci xam xam rek lolo meuna baña yegg lolo taxone nak yunus bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ya nga xamne mi ngi def ta'abbud di def infirat ci gharu hira moy xonti momu nga xamne mo nek ci jabalu moy gharu hira lolo taxone mu dan fa beru di wetal sunu borom tabaaraku wa ta'ala waye kérok ba nga xamé né sunu borom namu nako def ab yonent dafa yewal jibril alayhi salatu wassalam mu fekk ko fofé ci gharu hira message bimu ko ñëk wax limi tekki rek moy da koy diggal mu jang lool limi woné moy importance xam xam message bi ko jibril ñëk wax mom sallallahu alayhi wasallam ci gharu hira loolu da fay woné solo ak importance jang ndax daf na ko iqra jangal yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ma ana bi qari man duma ab jangkat yonent bi dal di koy pogné ba mu ñak mu bayiko mu ne ko iqra jangal yonent bi ne ko ma ana bi qari jibril pogné wat ko ba muy ñett yoon dor nak ne ko iqra bismi rabbika alladhi qalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya imam iaye bob limi tek rek moy daf ne ko jangal sa borom mu tedd mu mag mi mi nga xamne mo bind khalima mi nga xamne itam mo bind doomu adama ci lu mudret sa borom mi nga xamne mo xamal nit lum xamul won sa borom momu nak ngay jang ba xam ko lol nak message la bu am solo bo xamne serigne touba mom lay feddali ci wasaitukum ya jumlatat tullabi bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk yen ñi nga xamne yenay way sakku yi ngeen di sakku xam xam lol nak tourage la bo xamantene bi dañ ko jëmmal ya imam bo ñëwé Touba da nga fi fekk ay daara yo xamantene bi ay tout tank ay ndaw ñom rek ño fa nek ño xamne ay ndaw lañu ñu jang alquran ba mokal ko ba bind ko da nga fi fekk itam ay kangam la juma ji ñu jakarlo ya imam su takusan jotté waxtu nek su takusan jotté so fa démé da nga fi fekk ay geew yo xamne ay gono yu ndaw danaka ñoy tok di jang xam xam téré bo indi nak bo mën di indi ci mbirum sharia ulum sharia bo ñëwé da ngay tek suku say beuti woom ñu jangal la ci bind yeeng ci bëgg bind kon loolu limay woné rek moy serigne touba khadim rasoul leppam xam xam la
1: woon
2: xamé am nañ benen invité itam
1: ngi ñaan serigne as jaxate ñi nga xamé tane jamono serigne fallu batay mi ngi jamale mi ngi jangalé ci juma ji yalla ko yalla defal tawfiq ablaye serigne modou kagne ñewna mom nak moy suñu jëwri di suñu buntu
2: ndax dem am na bokku ci kër gi
1: dem am nañ émission bu am solo bo xam ñepp dañ ko rafet moy dajalé ñetti borox xam ci benn jotay serigne mbacke abdou rahman serigne sam gousso ak
2: serigne cheikh
1: serigne cheikh na abdou wadud té lol yaani ci jappalé kon tay dino tay mala def li tuba bi nan kidnapper ndax yaangi wajal li nga xamanteni moy conférence bi nga xamanteni bi doomu soxna yi mënu dajé serigne modou kandji bo wéré télo batay yaangi ci résidence bi kilifa yi du ko ki genn kilifa diiné kilifa aduna kilifa aada té kenn ku nek bo ñëw rek ak tawfiq ligéy bobu naka ngeen ko mëna taxawoo ba ma sha Allah
3: jërëjëf serigne imam ñu li nuyu bax di la ziaré di nuyu mbolem ñi déglu RTS ak fu mëna ne ci aduna bi di nuyu serigne Ablaye ak technicien yëpp di rafet lu baax baax seen liggéey. Waaw ni nga ko waxee xam nga màggal gi day dimension international boo xam ne day laaj waajtaay ak préparation te loola li koy ma def rek mooy nos goo xam ne waajtaay lay doon comme ni nga ko waxee. Daanaka lu jiitu ay ñett ba ñeenti weer ñu ngi dajaloo di xool nu ñuy saytoo lépp lu jëm ci wàllu doxalinu màggal gi nu mu gën a jekkee. Loola ji ay réunion ak ay waxtaan yoo xam ne ay coordination yoo xam ne lay doon. soo defee nag ñi nga xam ne dafa laaj ñu jox leen ay invitation ñu bind ay invitation jox leen boole ci ak li nga xam ne moom la war a àndal muy lettre boo xam ne lettre bu wér lay doon bu officiel lay doon boo xam ne bu ñu ñëwee jëriñ ñu sukkandiku ngir wane ne suñ bi moo woo kilifa gu mag gi ñu wut fuñ ko dalal dal boo xam ne nii dina méngoo ak moom ki nga xam ne mooy kilifa googu.
1: kon boo la déggee am na ay invitation yoo xam ci suñ bi lay jógee di ay lettre yu jëm ci yenn kilifa diine.
3: Kilifa diine yi nga gis dëkk bi yëpp ñu ci conférence bi ak ci yëpp ci turu suñ bi lay ñëwee ndax lettre bi ñuy bind dañ koy bind ci turu suñ bi di adressé ko ci comité organisation mu signé ko muy officiel nga xam ne yow doo ñëw nii rek sëñ gënoog sëñ bi nga moo tax ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy liggéey si liggéey boobu waxtu wane dañuy wax ne rek gën a sëñ bi ngeen di liggéeyal ndax faw rek mu am ñoo xam dañuy sacrifié wu comme ni nga ko waxee bàyyi seen i kër bàyyi seen gan ñëw toog di liggéey ci gën a sëñ bi nga xam ne gën a ñëpp ndax gën a sëñ moom bu ñu ko waxee mooy kon gën a ñëpp kon ñenn suñu mbooloo mi rek ñooy sacrifié ñëw toog di liggéey ci gën a sëñ bi kon ñooñu sëñ bi moo leen wool boppam bind lettre jox leen muy officiel muy kilifa diine goo fa gis benn mu mën a ñëw wala mu yebal njabootam te loolu kon benn la rek mooy taxawaay njabootam looloo tax nga gis fii mbooleem këriy diine yi ak association islamique yi gis nga démb waxtaan wi muy lu am solo ndax màggal gi damay wax ne loolu kese jaroon def ko ndax booloo gi muy boole waa réew mi ci waaso ak ci ñi nga xam ne ñoo bokk wàllum diine ak sax ñi nga xam ne dañoo dëkk rek ci réew mi te am na ci yeneen yuñ ne booloo gi ñuy booloo si dëkk bi rek convention boobu jaroon na màggal gi def ko. loolu bokk na si xekkam yi Serigne Fallou Mbacke bi mu ko wootee ci 11 janvier 1947 loolu bokk na si njëriñ yi ndax bu fekkoon ne dañoo bàyyi màggal gi rek ne ko ku baax ki digle woon ci 23 novembre 1918 waxoon ne bu ñu wëtee ku fa waay mën a ne na ma koy def le su nga bàyyi woon noona muy wéy noonu baax na waaye indi gi Touba dafa bëri njëriñ bokk na si njëriñ yi lii nga wax mooy dajaloo gi ñu dajaloo Touba kilifa yëpp ñëw toog fi di dajaloo di gisante di saafuwante am na fi sax ay kilifa yi diine wala ay kilifa yi aada wala kilifa yi yeneen yoo xam ne fii la ñuy gisantee fii la ñuy amee sax seen i daje yi ñu war a daje ñoom seen biir ndax xam na ne dajaloo gi fii lay amee loolu jar na ko. beneen njëriñ yi mooy bu fekkoon ne dañoo bàyyi màggal gi ku ne rek di ko màggale fu la neex ak di ko defee ni mu la neexee mel na ni kon discours yi dina bëri te dina varier maanaam du bokk kenn ku ne da ngay màggale da ngay kiyee waaye dajaloo gi Touba ci kilifa gu mag gi sëñ bi joxe ndigal muy benn baat loolu lu am solo la ndax mu wutewoo rek bu fekkoon ñu bàyyi màggal gi rek muy nga xam ne ku ne daal da nga koy defee sa façon nga xam ne ñii dañuy tëgg di fecc ñii di caxaan ñii di waaye su boobaa kon lii ñu am fii dajaloo gi di benn barab sëñ bi dajaloo di wax ak ñëpp muy benn baat kon loolu du mën a am kon dajalee gi Touba di ko fi defee bokk na si njëriñ yooyu kon suñu maam.
1: dajalee gi Touba tamit nit dina mën a ñëw siyaare sëriñ bi.
3: waaw
1: waaye boo ko defoon feneen doo mën a siyaare
3: sëriñ bi doo siyaare sëriñ bi wala boog da ngay def ba noppi soog a ñëw fii demaat.
1: waaw
3: moo tax suñu fàllu sax bi muy woote def ne nañ ko defee fii fi borom. damaa bëggoon ñu koy defee fii fi moom waaw loolu la ko waxee loolu mu santaane woon ci njaarim damaa bëggoon su bis bi dellusiwaatee ñu ko fi def fii fi moom ñu la ko waxee nga xam ne kon li nga wax ni njëriñ li day bëri daje gi gisante gi siyaare borom bis bi te doo ci sonn ndax da ngay def lim santaane muy ndigalul santale ko yàlla soo nappee dem ci fam ne nga siyaare ko ñaanal ko ñaan yàlla suñu borom ci biir dëkk bi muy lu am njëriñ loo xam bu fekkoon defuñ ko fi dina jafe ci ki ko bëgg mu mën a am kon loolu bokk na si njëriñ yi defe ko Touba.
1: Serigne Modou Kane dafa mel ni ñi dal Daaru Mannaan que Serigne Touba gi nekk Daaru Mannaan ak ñi dal ci héliport seen diggante ak résidence bi xaw naa xëcc sunu waree ñëw ci conférence bi ndax kenn ku ne yaay ñëwal sa bopp dafa am ay bis yu ngeen di teg foofu ngir ñoom ñu yëg ci pour accès bi mën a yomb ci ñoom.
3: muy lu am solo mooy li ma wax ne dañuy waajal lépp waajal gi bokk na si yooyu ndax gan ñi tambali bi fi len dal nek ci keur gu mag fi ci residence en face juma ji waye mel na ni ginaaw bi yokuti magal gi yokku mujj gi fi yum xajuñ fi xamne bu ñeuk dañ dan genn nak ñew waye legui li nga wax ni lu am solo la moy legui am ñu nek darul man nan am ñu nek iliport yak na iliport xam nga ko xawra mo gëna sax sori darul man gi nga wax waye waye waajtaay yi nga wax ni nga xam dañ koy def bala magal gi taxna ba lepp luy matukaay dañ koy jël walu police nga xamne ñoy ak gendarmerie nga xamne ñoy walu sécurité bi dañuy andi ay motard yo xamne ni fepp fu ganni fu mëna dem déplacement yi duggé fi dem fé ñom dañ leen di escorter ñu ñëw bu gaaw ci tal bu ko ñu déré lañ ci bus bo xamne momit dañ koy climatiser dafa ko dal nim gëné ñom ñep ñu anando ci loolu yit fi nga am na ñëri ndax gis nga ci biir bis bi rek dafa am ño xamne gën ñu gisé wala bëggu ñu gisé fa lañu waxtane baxsi té ñom loolu da na jafé nga duggé tiawone dem ba pir wara waxtane ak sëñ diw wala nga duggé tiw pir dem ba sañ bambara wara waxtane ak diw waye ngeen bokku bis fofu ngi waxtane baxsi man na am sax bëggu ñu fa ngeen dal ci biir neegi waye biir bis bi ngeen bokkat ñew fi bokkat jotay ba agaat wara delu wat lolu lepp yene koy defano ci bis bu baax bo xamne gendarmerie wala police ñoy escorter affaire bi ci lu gaaw nga xamne dañuy dem gu gaaw dikkat dikkar gu gaaw ci am du am ben def defé non lañuy wajalé
1: ba ci ambassadeur aussi gissene bu ñew
3: sirbe
1: ñep gissene jël ben bis
3: ba bi dem
1: sene point lolu mom walu affaire étrangère la wala da ci jokk
3: commune wala étrangère waye da ci jokk commune organisation mo koy nos ñom ñu dimbali ñu ci walu logistique di ak li nga xam ñom moy seen walu wi nga xam mom lañ jago muy mu walu état waye jëm organisation ak nos gi mom ci organisation comité organisation magal gi moko yor leen ci walu restauration bi ci walu top rek nga wax ni bu andi leen delu wat leen ci jamm muy lu am solo lo xamni ni
1: te ba ci ñom aussi da ngay gis ni ku ñew da lay jox casque
3: gaaw
1: gam traducteur
3: waaw
1: ci sir mon hotel
3: ci organisation hotel bi der ak conférence yi raw do ray yi sax lepp dañ koy baye wala xel gis nañ ne langay wouté na amna ñoo xamne sax dañuy étrange ñi fi Sénégal wala fi ñi lak fi ci conférence bi wala li ñu wax mën nañ ko may dégg dañ leena wajal casque yi dañ koy programmé anglais ak français ak arab nga xamne yow légui ki wax mom bu waxé wolof bu nopi jërum muy tekki wat dal bopam wala am koy tekki wat ni ci micro bi ndax traducteur yi ñi fi pour lolu lang bo
1: ñom Touba lañ dëkk wala bay fenen
3: li Yalla do wala nak ñepp wa Touba lañ yaakar na né buma joomul kenn la xam ko xam dal du wa dëkk bi waye amna ko xam sax doomi cheikh momo mahamoud murtala la
1: nissan
3: ak amna ñu xam né tamit señ Touba lañ ñu xam yi jégué lañ dal ci yoon wi lolu sax tambali bi xawon na ñu am jëf jëf waye légui mom ñi ci taxassus bari na lool fiñ tol ni ba nga xamne alhamdullilah rabbina danaka xamna bu neew ba ci kanam te dañu gëna sax yok go xamne japp na ne du jëratu ñu keneen ko xamne ni ki la ndax am nañ ci legi ay gëna yo xamne ni taxassus nañ ci ba am sax ay doctorat ba nga xamne dañ nekk sax conférence internationale ñi nekk fi am ñu xamne fi dëkk Touba di doomi dëkk bi jàngé fi fiñ tol ni dañuy def ay traduction internationale ci état sax dañ leen jël paré sax da leen jël yeen say bu amé yenn gan ni président tok ñu tok te fi leen dekk ñu xam leen te ñi fi liggéey
1: te fi leen jangé
3: buñu digoré légui suma la wone ki la da nga na bu dédéet nak wayef gi ak tariba gi ak ndax loolu mo doxon ñu jang waruñ ko jang ngir manifesto mais da nga wara jang ngir défaru nit ki défaru jang xam liko señ Ablaye wax légui ngir défaru waye wutu jang ngir pokeru ñom ñi ñepp ma lay wax ko ci gisoon su ndoxé ki da ngay def traduction anglais français ak arab wala sax day def traduction international ni leen jël li avion fune ci aduna bi nga dédét ndax sen comportement wef
1: leen
3: ci Seigne Touba diglé Seigne Imam
1: Abdoulaye xamna jaddu bu mujj rek ñu libéré ko ndax xamna fimoko jëlé xat
2: Seigne Modou conférence bi guddi ngeen ko doon def légui ngeen indi ko bëcëk luy sabab bi
3: wa xam nga loolu lepp yi tit moy limu wax rek xam nga mbir bokay def di avancer ay at mën na am man nga fay jangat ba xam ndax num mëna démé gëna bi gis nañ né bu yagg da nañ gis né yex yi daan am ci kaw conférence bi nek guddi tay té suba wara am cérémonie officielle xamé lolu day takhalo danaka ndax xam nga gën ñi nga xamé ñoy nek ci conférence mag mu ñor leen lool ndax Seigne Sallou bi nga xamé def nañ conférence bi ndëkk ba dañoo dem ci moom ñum ñëpp di sant wa rawdou riyahin di berne roox gi ñu leen defal ndax lolu dafa reëm ci ñoom ba légui ni kenn duko tardé nga xamné jël cadre giñ fi jël cadre rek day reiss ñom ci tribune bi
1: waaw
3: légui nak ñu gis na ñom ñen yenn gan yi la tay buñu waxtane ci guddig magal gi muy tay
2: danaka day fanan kon
3: danaka yeesay yakna yang koy fekk ci imam
1: waaw waaw waaw
3: 5 heures yeesay lan jeexal fi
1: ginaaw salatu kay
3: yeen ñi ñep sax waxuma sax gan ñi may yeen ñi liggey sax da ngeen amat def defey
1: waaw
3: amat problème mu liggeyat suba ci xereem
1: def sel waaw
3: motax nak ñu xalaat nak legi ñu wacce ko ci yor yor bi tay nga xamne buñ ko defé inshallah rabbi nit ñi ñi doon liggey ci conférence bi ak ñu liggey ci yu meen dañ ma dem nopp ci seen kër xeyra sax ñeneñ dañ ma dem gisé yeen seen gan ñeneñ sama classe bi dem gaaw ñëwaat ci suba sa nak nga xamne da nga ma nopp la suba def seen officiel bi mëna ñëw da noppal gan ñi da noppal ñi liggey ci walu seen officiel bi ak conférence bi ndax da taxlo woon ñu xalaat ne ko nañ ko xawa dékalé dem mu ci ngone lañ defoon nadwa bi moy
2: conférence
3: conférence ki bi
2: table
3: ronde bi nga xamne mom lolu jéxal lañ ci tay nak buñ ko défé xam nga ne kon fi ba suba ci heure bi moy semaine bi nit ñi dañ ma noppul dalu surtout gagne waye dañ dan def nga xamne dañ dan faran fi ba fajar ñu dem nekk sax duñ ko def daan gaaw ñu yebat leen ci bis escorte wat leen ñuwat gis na ni metti won na lolo tax nak ñu inshallah ñu xalaat nak ñu soppi nak ngey fi dal defiko ni te japp na ni nit yakana mo gëna
1: te Ablaye Demb daf melni Seydou Modou Kanyi daf melni Demb conférence bi daf mu yéme moy ñu doon wax ci Serigne Touba duñ ay talibé mourid
3: jigo
1: lu toy war
3: Serigne Touba mom international wax na ko legi manam dimension
1: dañ melni ñom dañu bëggoon wax ci Serigne bi
3: waaw
1: waye fi ñu ko waxe fi la
3: lolu moy lu am solo xam nga Serigne Touba dal mom moy Serigne Touba am Sénégal adina bi dal adina bepp universel rek ndax gis nga buy ñaan ak buy jëf lepp nu lay wax ya malikul mulk ya man jallan an khawat irham jami' al wara xam ko kon mom amul kum dindi
1: wa ñu ngi ci jiaré docteur Bassim Ngom
3: ngok
1: mo nekkon magu jotaay
3: gis nako dembu
1: Serigne Touba rawane ngom
3: am solo
1: ragne ko lol ci tiwawon
3: ni mu jëw ñu waxtane identité nationale nga xamne nit ki lim doon da ko wara doon bu noppi te du ko yakal Sénégal gi mu doon
1: waaw
3: lolu ñu waxtane dembu
1: waaw
3: muy am solo
1: waaw
3: ndax ñun damay wax ne ñu wuro ñoo reuy lenn fenn ndax liñ bëgg lepp ci lu baax am nañ ko fi Sénégal kon wuro ñoo reuy lenn fenn nit ki mën na dund diine bu baax te du roy benen ada parce que din ak ada ni ngi koy jaxé
1: manam moy nitu wad wax en racinement
3: dem amna ko wax yakara sax señ bi moko wax né señ ay xaraaj mari def leen di clean moy ñu dem nar
1: waaw
3: waye buñu démé nak bu leen jël ada ja ak seen langue bañuy waxé
1: waaw
3: waaw ndax gis ñom bañuy wax dañ koy xëc
1: waaw
3: dama dem li lutax mëno wax yow sa waxé bop rek
1: te
3: dund ak ñom xéer yoyu manam nit ki da ko wara dundé fo ba dem ci aduna bi war nga dund sa dundu diine wala sa dundu ciosan te identité bi nga doon war nga teye ko
1: masalan ku joge Touba dem topado wa ndak ki luma wax ni ki luma def ni waaw
3: legi rek yow am nga fa
1: solo ya nangam waaw
3: nga jëfëlinte ak ñoom te doom te lool sax du ci wax kess bi jëfëlinte ba ak sol ga ak lepp nit ki da wara am identité bopam bo xamne mom buñ ko gisé dañ xamné ki sénégalais la té du yak dara ci dinam moy Serigne Touba gis nga solom gi sun mag ñi ñu gis nga dañ dañ solo sol go xamni sol seen dañ xamné ki ab sénégalais la lool moy la am solo lo xamni dem waxtani am solo lool am dimension Serigne Touba xamna
1: xataay ko gani ma ngi lay sant
3: jërëjëf
1: leg ma Ablaye ñu fañalé ñu lay sant nak ci dé jotaay demb bi ndax demb da nga def lu am solo Serigne Bakary Abdourahmane alim la may nu ni ci am demb seni sey
2: cheikhna
3: la cheikhna sam
1: ak seen sam ni ñu ay waxam te lolu ya ko korone
3: deug la
1: kon no ngi lay sant baax
3: ñaanal yalla def xam nga radio bi day radio bu am solo bo xam dafa yaatu radio senegal international
1: waaw
3: ak na RSI
1: waaw
3: lolu la kon ke nek fongu lingi ke nek france ke nek espagne ñep ma lañ ko japp ya nga señ bi dem yoni na ma lien bi lolou muy lu am solo lo xamne fo ma nek aduna bi legi ma nga nek ci usine di liggey ma nga nek ci biro tok diko di liggey diko deglu fo ma nek aduna bi deglu motax radio bi luñu wara gëna sax di ñew di wax la ndax day tassaro ndax fi ma tok di wax xawmu ñew deglu ñan la ak fu ma ne ñasa tole ya
1: señ modou gandi liggey mo yow yu dekk Touba man ko ko sédé
3: waaw
1: fajar ngay ñew Touba ci barbu señ mag bi wala barbu señ bakkar wala barbu mo doon ngay deglu ñap Sénégal radio Sénégal man bama ko jige gis dama yem fajar salatu
3: ngay deglu tagge
1: nga deg rewane sék wala adamé djé nek chaîne nationale di wax ci barbu señ Touba
3: ñep ngay deglu ñi fi woni demu may sun cheikhuna mbak abdou mang koy nuyu neena man radio mom la gëna fonk sax ci lepp wax tout mang koy deglu te lolu ñu melni mom bari nañ kon radio bi bu am sol te sun radio sénégal mom wax yaalla radio la bo xamné liñ ci deg lepp luñu li am jël la
1: alhamdullilah
3: émission yi amna chance lélé mo deglu lu yak soxra yi ñen wax ci ay débat yu bari lélé ñu wax ci histoire mu li am sol lo xamné japp na dal ku koy deglu mom bur won magal gi def melni diglu ko day am jarign señ bi nek fi Touba émission yi am solo fi def Ablaye Seck nga xamne mom momi day def émission yo xamne gis nga day xamul lan midi 30 am solo 25 xay lu ñu ci abord du Sénégal ci gox bi mi am solo xam dal rajib mom matna mana gi mo tax ñom telefo yoy dem andi gi len andi fi dañ cey beug nak ñom xam nañ jarign ñu radio da wuñ fi ñew
1: dirije
3: ñom neenañ ma daw ñoo fi ñoo ko amna ndariñ
1: dirije
3: waye yeen demi ñi ngi leen sant baax den taxaw seen golgor ak seen jambar
1: dirije seen modou kandi ablaye ko dafa
3: nekk ni sun bokk dal mi ci
1: ñaan ben ñaga sar ali ndjay job mi ngi faské ni ali ndjay diouf mi ngi faské ñew def li nga xamanteni bi moori xibaari waye ali ndjay li nga def tay na la bolé xavier bolé la cheikh tiaw ndax lolu bu doon am demande explication la ko jox ndax nañu tok fi nak di def direct touba nga tek fi ay ndawal yu lak tek fi ay cotelette ñu ñuy wax nga tek fele di sauce di yalale ma ngi ñew legi songu bol bi kon ñu delu kalidu wa dakaru vous avez l'antenne man bi maradi ihtada fi sirri wa jari

may sat man di biral suma salatu wa tallim bila adadin ala safi il wara akadima kimufal jox len ma nopi day wax man lu ba salafet jambar ji buy jeffitam way ken señ di yotal cheikh abdullah ilhad ibn al qadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won yalla nga yeggale nalu gaay baxi fi won seeni ci señ touba nga xey ko matal mo ñaan yu bax ñi la yar ñom ñepp xey la gërem ak cheikh magbira fagul yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen baangi tel na woyof ya aw ci jigo won fay wax la yalla saxal woyof ci ko way dal kuy wax na wax la mu xam bir ba di yalla gamang do len ci jima jubal jox na sa ruugi ak sa xol bi ak luma jur sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindi fi matina bolo bindi fi matina bolo xam ni ya ci fi won ni sa traborate ñaan di deglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu kel dal ta ya ko waral yalla la yalla musal ci ndop nga jef ba matal digal nga señ makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jité la ya cheikh rek nak ñu dimbal alhamdullilah am nan cettu wa na ma ndax cettu bi de fi ci yow cheikh abdou ma ko jottal yalla na bamba yoro ya yor la bamba yoro sampan nga keri fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay ci ni mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay khudu yaay khawsu ya nañu khadimul asamtu wala bahrul anwar no ngi sakku ni mal bur yalla non nanu ma nan sax bala ya jamat ku dem jolof xam ni bel moy li wé doxalal yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob ngouf sa rek bo sey dom ta jox ni digal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xob ngouf sa rek bo sey dom ta jox ni digal cheikh mbake rañina

ngeen degluma ndambuñu ko sul satul khadiman mustafa satul khadiman mustafa satul khadiman mustafa khayrina sul lo jalali wal jamali wal wusul ma suli sa jalo rek gay def fatma ma yalla ar man ngi le madma cheikh makka man sa giwon ma way la man godna la jankna la khayla do bisu do xam bak ya di gorti ma gorti atna la ma salarti ya te di ya te ñom tranga ya nek ci mu yo mu la ya nga ya ga soxla wa ka jorom jamur ku ne nga na cheikh makka fayna say bor walu kisin wa jala fa wa jamur ganna bu futi ñep na la malum do fat fat la ko dox di botte do futi ko ko sudu ko ka botti do ba di do gede ya ni wad yalla sa be ñep xeyni kond walay ba walay ba walay ba bu donte amay bañ do gis ko may ci am barke ma ko kay fagn du weti ko soppe ma taxum bombe du weti biiri nono ma defa ñomé kadir fu sew musula jew du wax min te foko jewnu ciow la ko ni len xim khul bora gi mo dogal jate la bekk wisna la bu nu fatte ni na naw ci omete pey bi ni na neeram ci omi dal sey bi jam nga bra cheikh makki ya di dan fo dafa min dal janna mo len sa xej bop ya nga xajaan ki jow ñoko ji li di jaakan keri ta bangi sene nakaro ay gni ngay sene narba daru bi ci basan ak tomi kep ak saño ngay may yow waji la gedd gañu mbacke bu ñurbel ko fi ji muy tousé sa bang la yor yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ci li nga def ci rew mi yaay senegal ku bañ seen ci mbacke yalla dula baal quran kan fa le mo ci bibu loka tam fa le moy adibu moy rahmatul lil alamin turan lo ñak ne ko maangi aw ma dara daru khudo daru khudo dam khudo dem na fayina mo dem na bay xeyma yu wolor ni len mo apart ya nga fakina di corne apart ya nga fakina di corne su sa sa babu tedd ba ko borne mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bi mo waja mo indiray bi mo fi dem jumaaji mo ni cheikh bamba ci bir mo waja

Maji si ambamba chibimbo wajo Mwaini rabi mwaki jibju maji Mwaini si ambamba chibimbo wajo Yadi bdonom Yamba kemalaisa Sikiru socha dagu maga jaisho Yadja nika misabai punjurubel Jano kama kurumba kebaoga ya bel Yadja nika misabai nakaro Yadja nika misabai nakaro Dali jaka tonu mamyu waru Yadja nika gane kenga agnya khenra ungari jari Yau mani surasen Yadja nika misabai fulugolo Dali jaka tonu mamanki ulo Gwimba tika gaya kubole derba Siak maki bala Yai bom ti terba Amna pandar Ay kiri karbaroso Urusu jise dongi doyo khosu Jamna bakaroh yamna basandi kala ñu magale yo malahi amna fa ay taxaw taal cey mom muri segu dine ji moy sunum kom amna bakes kali ta moy taaro ak dogi suuf ak sama dakar ay keri kelam nga na karu jox muri ahmadul muhtar keri ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na baktaramba keri ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na baktaramba ni minutu lahi la tude ker ga muri wor ka domi bamba mar nga dem lu moko la ba xew kare ci xet xewal jaarama bamba mbar ma jam jewal alim nga hafis nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke anya makka talinay tete dem na tayba siara ngi yonami siara bamba sen ngur ya sen na wuynul sa gam jigen ni yow ko la so nga daanu bo nga fi da bay ci makkadis ya jent ci nga mulim gon ya fes mbolem yeneni dem nga seni rewlatu mbolem yeneni dem nga seni rewlatu mbolem yeneni dem nga seni rewlatu siara len ñala fa jam ya rahmatu dem mo xamni gayne fatma nga xamni ñol mi timin du ñi ndama ñol xamni ñol mi timin du ñi ndama cey li mu am cey li mu def ci senegal cey li mu am cey li mu def ci senegal ku nek maynal la gën la ci senegal cey li mu am cey li mu def ci senegal ku nek maynal la gën la ci senegal mayna ma man ay junni mayna ma walor wu jar junni junni mo babul khlor yalla nga barke len wa mum cebo amin ya khalbi ya mujibu yalla nga barke len pep musuna amin ya ilal alamin ali musallatu wassalamu dal gi nga maynu jannatu salam alayhi.

0: mbokk yi assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Noo ngi sant yàlla di julli ci sayduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, di jaajëfal Cheikhul Khadim Khadimu Rasul. Ñu dellu si waat nag ci rajo Sénégal, ñu ngi en direct fii ci Touba ci résidence Khadimu Rasul. Di waajal rek bés bi nga xam ne moom la ñuy dëkkmal, muy 18 safar. Borom raditu anka irtidaan laa yuxaalituhu soxtun wa kulliyati taxmi anil daari. Fa tabaarakallahu, xam ngeen ni àndoon nañ ak yéen ci yor-yor bi. Fi mu nekk nii nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci beneen émission spéciale rek jëm ci liggéey bi fii ci ci Touba. Ñu ngi feggoo ak Njaga Sarr ak Souley Bari, feggoo itam ak Ahmadou Ndiaye ci wàllu technique bi. Ñuy jaajëfal bu baax a baax nag mboolem équipe technique ñi nekk ñu nekk foofu ci chaîne nationale. Tey nag ñu ànd itam nag ak sunu jëwrin muy borom xam-xam bu mag, muy Serigne Modou Bousso Gueye. Moom it ñu xam ko ci conférencier borom Xitmatul Xadimi, di yëngu itam ci jàng ak jàngale, waaye doon taalibe itam nag fa tabaarakallahu ci wàll wi. Màggal gi itam am ci pàcc bu am solo bu mu yore, moom mooy sunu invité tey. Xam naa Sëñ Modou, dañ lay bàyyi nga nuyu ak auditeurs yi.
1: Aoudou billahi min asseytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, wa salallahu taala ala sayidina maulana mohammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xeyri qadimihi wa salama tasliman waxtar lee laxsana fii kuli layaat waccal xayaati bihi xeyri ayaat. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Abdoulahi Seck, ñu ngi jaar ci yow di nuyu mboolem askan wi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel seen rajo RTS ak mboolem ay wànqaasam, di leen siyaar baax, di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak barab bu tedd bi ak waxtu bu tedd wi. Le ñaanal saaybul fadi la Cheikh Mahmadoul Moutaqa, suñ borom dolli aw fanam ak wéram, gën ko bàyyi comme xelam ba mu gën a yokk ay jëfam. Su ko defee rek ni nga ko waxee ngir jëkkante ak waxtu wi, ñu fas yéene jaar ci yow ànd ak yow émission bi nga xam ni dalal nga nu ci, fas yéene waxtaane loo xam ni day yitteel bis bu tedd bi nga xam ni moom lañ dëgmal ak borom bis bi di Cheikh Madou Bamba Khadim Rasoul. Dunu wàcce suñu kàddu nuyu suñu imam Serigne Bassirou Sylla ak imam Serigne Babacar Diop ak mboolem nàttangoom yi nga xam ni fekk na leen ci barab bi.
0: Serigne Modou, tey nag tomb bi ñu fas yéene waxtaanee dafa jëm rek ci Serigne Touba ak Cheikhal, Cheikh yi Serigne Touba yi ci la ñu fas yéene waxtaanee. Loolu itam lañ ci jublu rek mooy xam le ne Serigne Touba kat jëmm la woon joo xam ne da daan defaraate. Mën nañ ko tuddee salihun muslihun. Saleh mooy ku baax, waaye muslih mooy koo xam ne day jàpp nit, tëgg ko, tabaxaat ko ba def ko góor yàlla pire, def ko nit ku baax, def ci moom ay jikko ba mu am ngërëmal sunu borom tabaraka wa taala. Kooku mooy Cheikhul Khadim Khadimu Rasul. Ndax daana wax ne tarbiya ak tarqiya, ak tarbiyatu bil maqali ak tarbiyatu bil xaali. Xam naa loolu sax dinañ ci ñëw. Su ko defee ngir waxtaane loolu ci Serigne Touba nag, dinañu ko tërale nii danañu waxtaan ci kan mooy Serigne Touba. Ndax mënuñoo waxtaane Cheikh yi Serigne Touba yi te tënkuñu ci lu gàtt rek kan mooy Cheikhul Khadim mi nga xam ne tey moo woote màggal gi fii ci Touba. Danañu waxtaan itam ci lan mooy ak Cheikh, buñ ko waxee ci yoonu murit lu muy tekki. Dinañu ñëw nag ci jikko yu tedd yi nga xam ne yenn ci Cheikh Cheikhul Khadim yi lamboo woon nañ ko. Loolee lañ ci jublu itam mooy ñu xam ne ay qiyam ahlaaxiya, maanaam ay jikko yu rafet muy makaarimul ahlaaxi la ñu lamboo woon, ba ñoom seen jikko yooyu ana nan la ñuy def ba mën a roy ci ñoom. Dinañu waxtaan itam ci lan mooy sunu warteef ci suñu digganteeg Cheikh Serigne Touba yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ba waxtu wi seen njaboot nekk fi. Sëñ Modou, laaj bu njëkk bi mooy kan mooy Cheikhul Khadim Khadimu Rasul? Donte moom ghaniyun ani taarifi la, jaratul xamle, ñëpp xam nañ ko, waaye nag fàttali day tax a fàttaliku, fàttali itam day tax a xam. Kan mooy Cheikhul Khadim?
1: Waa kay, jërëjëf Serigne Abdoulah, laaj nga lu am solo. Te mooy kan mooy Cheikhul Khadim? Moom buñ bëggee tënk rek ci melokaan wi nga xam ni ci la wootee ñu wuyu ko teen mas ko tees man ko cee roy, mooy jaamu katub yàlla la woon, bu saxan dàkk ci jaamu yàlla. Kennalan suñ boroom tabaraka taala dayab kennal, doonan royteef ci sayiduna Mohamed sallallahu taala wa sallama, def l'islam muy diineem, alquranul karim di wettalam tey giddam.
2: lolu koku moy cheikh ahmed bambara la anu nga xamni item jep wax na ni liko taxana jog mom serigne bi tay moy limu nekkon muni moy jaamu yalla ak jang tereb serigne borom bi tabaaraku ta'ala ak roy sunna yunus bi sallallahu ta'ala alayhi salama ak jariñ minde fi yalla yi lim non shaqalat ni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitabi rabbil alamin wal ihtida bi sunnati khairil alamin wal inti wa masalihul alamin yent yoyu ci la serigne touba tegen tankam waxon na itam ni budu nak alquran ak sunna ak jariñ minde fi yalla yi duma bëgg fanan aduna donte genn guddi la kon buñ bëgge xamle kan moy cheikh khadim ci teunk rek baña jaar ci wajur yaag yepp ngir lolu jaar nañ ci jaar ci dañ wax ni jaamu yalla la won bo xam dal ku doon selal ak jaamu yalla am la wétalan ko wétal wu mat seuk waye nekkan tam nak liggéey ak rubu yonte bi alayhi salatu wassalam dundem gi mu sédelo kon ñaari xaj juro muy atmi juro ben wéri muy tag yonte bi juro ben wéri muy mu jullu ci mom salatu sita bi mat sita taati bata mati say teet doonantam ko sopp yonte bi salallahu alayhi wasallam banon mahabbatil mukhtara sayidina hubil makhani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu abdan khadiman hu muskan li sanada mom lañ ñuy wax ni cheikhul khadim bin ko dore gis ba bin ko noppé gis ci boromam tabaaraku ta'ala rek la nekkon wétal ko kennal ko roy yonte bi salallahu alayhi wasallam da ko antal karimu anal khadimu daran udimu fi kasanaay kon ci teunk rek serigne abdullah cheikhul khadim moy jaamu katub yalla jaamu yalla bu don jaamu yalla te deggalen jaamam nga te mu ci won xessu amul won len lum ci daay koj joxan leppam yunus sallallahu alayhi wasallam billahi wallahi wa tallahi hayati wa mamati wa harakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam giñ na ci yalla ni sama ak dundu ak sama ak faatu sama ak yengu ak sama ak dal joxna ko yunus sallallahu alayhi wasallam waye joxan bopam boromam lepp ba bu de nelaw sax nelaw yi di jaamu yalla nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu khalbi yudabbiru ayatu rusul hikama mom dal doona na jëm jo xamni da doon jaabanto ci digënta yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam def yoonte bu mi wasilam banale kulli man law maqulu an wasilati huwa rasulu koku ci teunk rek moy cheikh ahmed bamba khadim rasul
0: kon moy koku moy cheikhul khadim khadim rasul di abd di khadim di jawriñ rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax nek abd nek khadim ñaari graat la yo xamne sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom mo koy maye don na wax ne shuhuri wa ayami ghadan li shawahidu bi kawni abdullah wa huwa shahiru weri ak bes yi ñep ñi may serel ne man ahmadul qadim ab jaamu bi yalla la sunu borom tan nako ci rew mu tuddu senegal waye ci dekk bu tuddu touba mu gane jamono ci mbacke bawol ci 1853 ci ñaari wayjur yu sel yu set wetch ni ay niti diine ay kangam ay goor yalla ay serigne dara ay jaamu katu yalla muy soxna mariamu jaratullah buso ak serigne mamour antassali fa tabarakallah mu jaar fim wara jaar ci walu xam xam am ci lo xamne sunu borom moko ko sax mu don itam mu jeddit ko xamne dafa ñew de ye salat diine ye salat ak njub waye ye salat sunna yunus bi alayhi salatu wassalam ci xeli jam ñi koku nak moy ki nga xamne mom la sunu borom liggeelo ba liggey bi mat mune nañ ma santale sama borom wote ko ci nak ci bes bi nga xamne ci la doon dem ci geej gi ci 1895 di bayiko mbacke bari kon koku moy cheikhul khadim koku nak moy ki nga xamne mom mo cheikhalaté manam mo am ay talibé yo xamne dañ ko topone ba mu cheikhal len kon lañum ñaarel bi seigne modou bousogué bu ñu né ak cheikh ndax dañuy tuddu cheikh sangam diw cheikhou serigne touba la serigne touba mo cheikhal diw bu ñu né ak cheikh lan lay tek ci yoonu mouride
2: wa kay jerejeuf cheikh abdullah ak cheikh moy ak jeuriñ ndiatigeli nek ci tol bi and ci ak ay surgam ragne ci surga yi ak njambarte ci ñom ba nga xamni sa bu mom jeuriñ ji bu xewul tol mom ndiatigeli bu surga yi xeye ci tol ya lam nekkon ci tol ya den ko ci mëna wootu su ko defé nak ñoñé nak mu def leen jeuriñ ci tol ya mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñoñu ko jëkëna wuyu ci wote ga ca mbacke kadior ginaa bam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tuñante ak moom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darti faqat yaral ñi and ak yow ci itte yu kawe te bu leen yar ci njangum kessa kep mu waxit ni amarani rabbi bi an usarriha banani malasun wa himan wa mafsahu faman arada al khayra fi kilta idari fa bi yalla moma digal ci ni na wax ñepp ni ab laqway la ab wëru way la kep ko nga xamni bëgg na mucc ak al akhira na laqu ci man na laq sama ginaaw ci digënté bobu nak ñoo nga xamni ñoko jëk wuyu ci mbacké kadior mo yar leen ci diiné yar leen ci jaamu yalla tagal leen ci défar seeni jikko ba nga xamni ñoom seenu wét ak seenu wétlu ko leen yamalé fu señ bi nekk ak fu mu wuté leen yamalé fu ñu téw bu fa señ bi téw du ñu leen gissé jappé leen señ yor melokaandu ak doxine wa ak jikko ya ak meloya dina bu leen Serigne Touba défaré ca gën nga anam rafetuk défar kenn ku nekk nak dafa sét gox ba nga bayiko won ñi bayiko kadior ñi bayiko njambur ñi bayiko ganjol ñi bayiko bawol ñi bayiko walo ñi bayiko salum ak yenen gox yi fassantiko yépp kenn ku nekk mu yebalal la fa saw nit ginaa bu mu la défaré ba nga gën ñafa ne muy la demal défar ñafa nekk kon ku ci melni gis nga ni amna ko ma señu ci mom Serigne Touba ne ko dama bëggal nga défar ma Serigne Touba ni ko défar takko te amatu ñu jotam baag mu ko te mu tek baag mu ko xana nga dem ci Balla Faly Dieng mu défar la ndax señ Balla Faly Dieng bokkan ci cheikh cheikhul khadim moy wajuru serigne abdul karim jeng balla fali mun ko balla fali day defar nako kon ak cheikh moy ko serigne bi defar ci xam xam defar ko ci yar ak teggin def ci mom makarim akhlaq jiko yu tedd ba nga xamni man nako wour ci defare mu yobbu ko tek ko fi ab gox mu nek fa di defar ñafa nek
0: kon lolu moy ak cheikh moy ko xamne serigne touba daf ko defar bamu don nit ku mucc ayib bamu don nit ku sel bamu laq ngeureumam koke nak su genné da fay don tanef da fay don royway ndax day teunku ci ay jikko yu rafet lepp lo xamné mbagnum rus la daf koy jombalé bopam seigne modou cheikh serigne touba yi ndax ñom dañ don volontaireu laxas bayyi seeni mbokk bayyi seen yitte bayyi seen njabot ñew fekk Serigne Touba takko mom ba Serigne bi ne len jerejeuf wala Serigne bi mo len don wo ngir ñu tarbiyew
2: waaw cheikh cheikhul khadim yi nga xamni ñom ñep biñ koy laaj Serigne Mustapha Gueye Yoraway diko laaj mag ñi nga xamni ño ane ak cheikhul khadim lan mo nekkon seenu melokan dafa wax ni ñoñu de dañoo melani ay waxambaane yo xamni dañoo bu ndawal bok nek ci dekk bi baag ñu ni nan dem rebbi dag seeni yet duggu ci all bi di rebbi ngir bëgg lu ndawalo ñu dox ba ci digg manding mi degg manam danna bu mak wala jamkat bu mak bu daane rab bu mak ñu degg bal bi neen ñu top fi bal bi da jibe ba fekk danna bobé wala jamkat ba neena top ca kër ga di appat daane rab bi neen ñoñu ak seeni yet muy leen lu ngeen doon dox ñu ne ko ñun de dañoo bu ndawal jog di wut ndawal muy leen rab wale ma ko daaneel kaay leen feesle ma ko ma may leen ndawal loolu li muy misaal mooy ñooñu dañoo demoon ba xetuk yàlla di leen xeeñ ginnaaw bu ñu jàngee lu ñu war a jàng nag ci alquran ak diine ak makarim akhlaq
0: dañoo tibbu si woon ci li sëriñ bi yor
2: ba ngoog léegi nag ñu jóg nag di wut ku leen àggale ci suñ borom tabaraka wa taala ci lan doxee nag ba agsi ci cheikhul khadim radiallahu anhu xam le ni dañoo bëgg àgg ci yàlla Serigne Touba ni len kay len ñu andi liggey bi magal len ci yalla wax len boba da fek Serigne Touba des gan galfan ci boromam bu doon kuy tukki la ñi da yenu bokku gaddu nga xamni ay ëmbi ëmb la yor kenn ku nekk nak mu denk la ben ëmb ni la ngabalé mako su ko defé kon ñoñu nonu lañ meloon am ci ño xamni biñ diké Serigne Touba da leena teer bopam am ci ño xamni biñ diké jaayante rek Serigne Touba da leena yewi ni len delu len ca bokku ya di tay defare ko ci melni cheikh Issa Dieng nga xamni ci bis bimu ñew ci Serigne Touba ci am ñu ni ak ko Serigne Touba buddilo am ñu ni tolu beraf lo ko defo waya lu ci mëna doon boko doon nat da nga na lepp ci yor yor la yam ci yor yor ci la ko Serigne Touba defare laaj ko fu mu bayiko ko mënu ko tundu kadior mënu ko kay delu bo deme nga def ni ñafa nek ku melni Serigne Massa Mbour Sam ak seen kem di ñew di indi adieu te defar ñafa nek kon ñi Serigne Touba di leen teewon fetam waye ñi itam Serigne Touba di leen deloon seen bok waye tam ñuy dem di dëkk di indi ay hidaya waye doon nak ay cheikh yo xam nak ni lu mata xam ci diina xam nañ ko lu mata rango ci makkar akhlaq rango nañ ko wuté ñu ñu tud ak cheikh tay ndax tay am na ño xam ak cheikh tay manam am no fay lañ ko jappé ak cheikh tay no manam ak no fay lañ ko jappé cheikh yi diew yi seigne touba cheikhalon amu ci ko xani mas nga fanan juni ba nga ma sa tuddi ci lal bu noy ba nga ma sa nan ndoxum sedd ci ay xoti sakul nda tuddi di nan ndoxum deek manam de jaaro am mat di yendo ci Allah ba di fandañu ligel cheikh ahmadou bambara di la andu ko seigne touba gis seen pass pass seen borom mo xamni ñi meuna sekk jeewriñ mo dor leena mbolo bolé ak mbolo
0: ci bir lolu seigne modou dañu wax ne cheikh yi nga xamne ño nekkon ci gnaw serigne touba ba serigne touba gërem leen képp ku massaan ñew bëgg and ak serigne touba ci lam nekk dalay laaj ndax am nga ci ndigal say wajur su fekke am nga ci ndigal say wajur mu téela ngir tek la ci aw yoon su fekke nak amo ci ndigal say wajur da nan la delul ci say wajur loolu lu muy tekki
2: waaw loolu da fay firi rek waxi suñu borom ya tabaaraku ta'ala yalla dafa waxoon ni yalla neena dogal na bañé fa jaamu kenn ku dut mom waye da ci atek no bil walidain ihsana manam na nga rafetal ci sa ñaari wajur kon wajur day kilifa yi jëk ci ñi nga xamni dom warna diglu seeni ndigal ak top to len bañu ba am seen gërem
0: manam moy serigne bi ñëk
2: kay serigne bi jëk moy ñaari wajur
0: mo tax ñaari wajur
2: waaw ndax ki dañu wax ni défaré ba défaré jeex ki nga xam mo gëna yomba défar ma ci xamni laq na ngeureumal ñaari wajurum motax ge gis na sax sayna ibrahima alayhi salam donte wajurum wadi asara bokku ñu won ab jëmukaay kérok bami tekkali ko ak mom manam ci yar ak teggina tekkali ko ak mom te bo rek ci nak niko ma ngi ñaan yalla gindila xamana ko ni pass pass mo ñu tekkale rek may dem waye nak njurel gi mom mi ngi fi naka jek yoy sama kilifa te ma ngi delu wat ci yow motax cheikhul khadim radhiyallahu kep ku ma sa ñew ci mom dalay laaj ba xam am nga sen digelal wajuram deet so ko mu ngi la del ba am ngeureum digelam manam sax kum ma sayur sax ba yegni sa ñaari wajur magena mag tele nañu dana demal yori len ba nopi len gis nga doora ñu wat
0: jang ay bi legi wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan sunu borom daf ñoo sant ñu jaamu ko mom rek waye nak ñu def ñek ak teranga ak rafetal jëme ko ci suñu ñaari wajur ndax ridallahi fi ridal walidayni wa sukhtullahi fi sukhtil walidayni su fekke ne serigne touba talibi yiko topone bam leen di xeexal ku ci massaan ñew bo ci amut ndigeelal sa wajur da nan la delul ba am ci ndigeelam kon tek na wajur fu kowe legi nak duggu ci mbir te amo ci ndigeelal sa wajur ndax dafa ami conséquence ay ngagne
2: waaw su fekke ni manam duggu ci mbir te amo ci ndigeelal sa wajur illa mu nek mbir mo xamni day mbirum suñ borom tabaaraku ta'ala ci digënté ibrahim ak bayam azara nga xamni pass pass mo len tekkalé nga xamni ibrahim limi wo bayam daf ko jëme ci yalla azara di wo ibrahima jëme ko ci jaamu ay xërem loola gis ci top ndigalel wajur mu lay galankor ci jema wuti wota ak yalla way wajuru sel bi nga xamni dafa tege ci njub di wote jëme ci siratul mustaqim di digal lu bax di la téral bon na xam koko sax bo ci tënkon way ay ndigalam mo ay terem day doy sekk ci yow ab serigne motax do ko mëna wess wuti benen serigne dara dañ ci am isno
0: kon nak koku moy wajuru yalla nañu yalla xirtal ci top ak fonk suñuy wajuru motax sax ci xasside serigne bi amna ci xasido go xamne defna wa wasayna la mang tay ñaanal ñaari wajuram amna fo xamne itam ma ngay wax nan wa najjini wa jami'al muslimina ma'an wa najji walidati amina ya allah ci sindidi yalla nak ma defal ak mucc ak musal mbollem julit ñi waye yalla naga doli ak mucc itam sama wajur kon nak wajur yaakar na ne lu for la mo taxone serigne touba kuma san ñew rek bëgg la xasaayu ngir and ak mom su boba faaw dalay sartal nak ci am ngeureumal sa ñaari wajur boku ci amu dana la delul ba am ci ngeureumam lolu yaakar na ne lu mata baye xel la bu baakha baax kon serigne modou xamal nga ñu kan moy serigne touba xamal nga ñu itam lan moy li ñu tuddé ak cheikh ci yoonu mourid kon ak cheikh rek buñ ko doon teunk moy ku liggéeyal serigne bi ba serigne bi ne la jërëjëf tibbu ci lim yoroon defal la ci sanap defal la ci sasako koku moy lolu moy ak cheikhal ci yoonu serigne touba ndax mam cherno buñ ko laajé mbirum cheikh mu ne ak cheikh lay moy cheikh lolu bon cheikh moy cheikh lolu bon sa bo cheikh lolu bon rek nek ci lu bax rek su boba yow ab cheikh nga waye budé ci yoonu mouride nak moy ci anam gi nga xamné mom nga jangalé seigne modou beggona nak nga duggal ma ci nga globaliser ma makarimul akhlaq yi nga xamné ñom ci lañu rañé won ci lañu rañé ko won ndax nak yoonentou bi alayhi salatu wassalam sunu borom tagu ko ci alal taggu ko ci jëmmam je taggu ko ci doole taggu ko ci xam xam waye daf ko tagg ci lenn te moy jikko ju rafet ju tedd wa innaka la ala khuluqin azimin moy jikko yu rafet yoyu le cheikh serigne touba yi ñuy waxtane nak yaakar naane dañu amone ay jikko yu rafet bo ñu bëgge globaliser teunkel ñu rek lan mo doon seen jikko
2: waaw ñom day ñom ñu nga xamni ñoy al muridun di nga xamni ñoo ajuwan ci mbiccar gam cheikhul khadim
0: waaw
2: li serigne touba fonde won yoon wi ni usu tariha al iman bi tawhid wal islam bi tafaqquh wal ihsan bi tasawuf ci lolé rek la nekkon serigne touba da non yonam mi ngi ko fondé ci manam liman jo xam day tege ci wétal yalla l'islam jo xam ni day tege ci jaamu yalla l'ihsan jo xam day tege ci selal do non hadul irada bi qawli sada tarkul murid ma lil ada suma rujo ila al muqtadi qalu sulu kal irtidadi fofu lan nekkon ñom murid yo yele muy ñi nga xamni dañu gëmeun wamatu top serigne bi ci wote bi mu wotal yalla sobu ci sabil al huda wa taqa yonu njub ak ragal yalla waye sabil al ihsan wa ta'a sobu ci yonu rafetal ak top yalla wa tarbiya waye sobu itam ci yonu tarbiwu defar seen jikko waye defar seen jëm bo jaakaru seen jëm xamni ay murita nga nalé waye bo jaxaso ak ñoom itam ci jikko xamni ay saari xagn nonu waye wa takhliya sumé ko titam ci mbolé anil uyubi ci warasaili mbolém ay ayib ñuy nawade nit ak mbolém ay tar ay chaay chaay yoy yeb ni sumé ko ci ba set ci wicc mo xam ayibi xalla ayibi rula ayibi yëngu ci ay ciir yaram la nga xam yoy yeb dañ ci sumé ko won ba set ci wicc waye tam serigne bi defal ci am takhliya moy ranglen makarim akhlaq xam nga yonentou non adabani rabbi fa asna tahdibi yalla yarnama rafetalna sama yar suñ borom taggo niko wa innaka ala khulqin azim la xamni nena ko yoy borom jikko magi tokko tagguko ci niko yagge nday tokko niko yagge bay tokko niko yagge imam waye daf ko tag ci niko yow day yow gëna mag ay jikko yonentou bi ni adabani rabbi fa asna tahdibi anu serigne touba di ñaan borom amna ko rabbi rabbi ni raqini ruma sahni sakini nuna qabla al fa'i wa sini
0: rabbini raqini
2: waaw yalla yalla nak ma yar raqini yalla nak ma yegal waaw tarxima ruma sahni mun yalla nga defar sama mbir yalla nang ko yewenal waaw sakini nuna yalla nak ma defara nuna qabla al fa'i wa sini moy yalla nak ma defara rek nafsu muy bakkan waaw manam nun qabla al fa'i wa sini moy nafsu ndax bakkan dafa am ñenti non yo xamni moy galankor ab jambate ko ag ci yalla mom la cheikh musa ko don waxna bakkan banex setané dunya ku len fital daniel nga non yu bon ya bamba jihad rek ñom jihadu nafsi bobé serigne sankuna fil habsi khatatu fil bahri la wax setana kap kabu khair wara awtana nubal ba anga sa ba xex ca guer ba nuru rasul kérok payor ba man yu hajir fi sabilillah bon ma ko yobbu fofa dunallah nga xamni kon nafsu da ma ko ñew ci serigne touba ne ko sama mbeur mi ki sama mbeur dan na mbeur yep yef ci dama bëgg na nga ñaanal mako ba ginaagu dollar suuf serigne touba da masale loxom ci suuf daali bind ben bar mi nasal dañ ko dar koy mas ñu ko lilu mu ko nasalu ñu ko sembeur mom ñu def ak mbeur mi mënu ko mbeur mi de xamu ko de xamu suma de guturam
0: batum nashadu
2: nasadu waaw mënu ko mbeur xawmako
0: way
2: xamna ñi mëna ko bari sama mbeur serigne touba fa baara ba tek ci non nga ni ko non gi moy anafsu moy bakkan
0: def ak
2: bakkanam fa baara ba tek ci sin su toy ga ñu ko sin gi moy shaytané ñu def ak shaytané fa barem baram ba tek ci hoga ba kibir ga ni ko moy hawa moy banex def ak banexam fa baram ba tek ci del ga ni ko moy dunya moy ko def ak adunam mun ko muna ci yalla rek kay bur danielul bakanam danielul banexam
0: managul
2: aduna manam teugul setané serigne touba bim ta yoyu ci la wax ni akhastu min dunyahu sadil jinan
0: wan
2: khadil hawl safal janan
0: setan
2: mi dul noy ntul ci ani layl wal fujari ko nu badil alamin jari ko nit ki ngir mu sel matuf cheikh mat ki mu don ñenti non yoy da len di note lolé serigne touba profito jekante ñom ba nitam ñoo mu tay xalé lek ayib yoyu rek ki len ci mbolem ayib yu bon ak gi sen bop no sen jëf ndistal deggutal nay bañ ko bax reey aje ci aju yep def ci ñoom njub def ci ñoom bax ak ragal yal ak sel ak selal ak sopante manam ba taxna ñu doon ci ndor xam señtu way doon wax baro nit ñi leen ittahdu ya qum fi taati bil ilmi wal amali fil khairati
0: ndissal
2: yeen sama nit ñi na ngeen farlu ci top yalla waye top go xam di ngi ko jaar ci xam xam ak jefe ci aw yu waaw nga xamni man talabalu solalil jalili fal yatasim bi sunnati rasuli kep ko bëgg ag ci yalla na ngay ci sunnati yonenti bi ñu ne ko non koy defé ni an yulati ma mutian la yamil fi zahirin wa batin an sabil muy day takok top yalla te baña jeng ci lu feñ aduna bu baña teggi tang ci siral mustaqim kon nit ki wara nek ab cheikh parce mu yor jikko señtu ba don tagati aw nitam
0: barakallahu feñ ne kon ci li nga wax ne cheikh yi ñi serigne touba cheikhal ni lañ doon mel yi nga tuddu yep nak serigne bi moko def ci ñom ndax ku ci nek nak amna ci ñu bari ño xamne bañu ñew duy nañ seeni ndab waye dañoo ñew ci serigne touba nak duyat kon mu melni amna ci ño xamne bañu ñew ci serigne touba ay kangam lañu waye bañu joge ci serigne touba nak wessu nañu ay kangam loolu mom daf ci am bu ko defé nak feñ na ci say wax ne kon dalen daan yar ci liñu tuddé tahliya ak tahliya manam tahliya moy nga rekki mbollem sik ak jikko yo xamne ab julit diko melawo yi nga ci yore won nga rekki ko manam nga dindi ko tek nale so pare nak nga def tahliya kon kep ko xamne ñewon nga ci serigne touba nek ak mom bu fekke ne indi walé won nga ay melo ak ay jikko yo xamne dafa juuyok njangalim l'islam serigne bi da fay raxas lolé ba mu set mu def ci yow ay jikko yo xamantene bi mo mengo ak njangalem serigne touba khadim rasoul moy jikko l'islam lolou moy liñu tuddé at tahliyatu qabla tahliya dañ né at tahliyatu qabla tahliya bala ngay def tahliya moy nga rango jikko yi rafet yi da ngay def tahliya moy nga rekke ko ci yenen jikko yi
2: ndab yi bal ko
0: dang koy raxas bam set ma sha Allah lér na ci sa wax ji itam né kon ndekete roi des arènes liñuy wax roi des arènes moy champion deug du ko xamné mo oub lamb jeku mu jakar lol galgal la wala mu dor la wala mu mort la nga danu dedet koku droit des charènes waye nekete kon champion deug ci lamb ji moy ki nga xamantene bi dafa not
2: les
0: shaytané not banexu bakanam not itam adina not manam ñent non yi muy li nga xamne mom nga teunk ci batum nasadu te serigne bi don ko jangal bur momelé kon yakarna ne fofu jangale mu leer la serigne modou bëgg na ma xam nak dañu wax ne serigne touba bi wajur wi seigne mamour antassali bimu fi bayiko ci mbacke kadior wax nañu ne seigne mamour antassali serigne dara la won da fa yorewon ay talibé di jangalé alcorane ba serigne bi sax da nekkon ci wétam diko jangalé yalla ubbil ko ci ba nga xamné talibé yu bari dañoo tamone serigne touba di len jangal ndax mom jangalé kat bu maton seuk la légui nak bi seigne mamour antassali tanné dekkali ak borom manam bimu waccé ligéyam dañu wax ne fofu amna message bu serigne touba def loolu la bëgg nak nga del silma ci digëntem ak ñi nga xamne dañ fa nekkon ak ñi warona and ak mom jaar fam leen di jaar lo
2: wa kay jërëjëf serigne abdullahi laaj bi amna solo lool xam nga lool nga wax rek serigne mbacke mor antassali serigne ibn dara la won bo xam daf da jangale
0: waaw
2: waye tam mufti la won daf da ubbe salma seta la won lo massa soxla ci laaj ko rek boko laaje ma tontu la
0: qadi la won
2: qadi la won nga xamni atta ka don nekkan fek natangom ñuko wax al khadim jaxata kala waaw nga xamni bari na fu mu jaar ak woor yi di len gindi xamna waxtu yi du ko maye waye xam nga ni lolu mo len yobbu won salum ci paroxane ba fek won fa amir ba ma bajaxu ba ba ma bo jaxu daano itam te ndongam la doon ñibbi ci kadior diko xalat jor
0: mu
2: tan mamour antassali ndale ko kadior lolu motax mamour antassali ñew kadior bi ñew itam xam nga lat jor dafa dal fu ñuy wax keur amadi yalla
0: waaw
2: sama jumut legi mamour antassali nekkon may jang ak jangale ba am ak sasin te moy 1300 ci la seigne mor antassali waccab ligey waccab ligey nak seigne touba yorna dara ja lu mat at balu ko manki ba assassin rek
0: waaw
2: ci assassin nak ci la manam khutbam bu siw bobé nga xamni mom lañuy fatelako manam yeb serigne touba daaji ki jikki genn fekk do ngay daara yep tok ñi di xaar serigne bi genn jangal leen ñi di xaar serigne bi genn ñu tari kenn ko rek di xaar serigne touba di taxaw ci buntu mbar mi japp ci balgan bi moy bant bi tim bar mi
3: waaw
2: ñi leen ala man sahibana li taallumi kep ko xamne da di kenn ngir and ak ñun ngir jang rek jang alquran kep ku mi indi won ci man na xol bopam te seeti serigne bi jangale kat bu man lim bëgg mu dem sété ko andé mom képp ko xamni nak bëgg nga liñ bëgg xolal ci ñun té xol ni ñuy doxé nga doxé ni té lolu lako jitu serigne touba yek na fi mu toll way mu ko xal bopam mu da ko bind ci ay mbindam kulu muridin bi yelo siyasadu inahu min al asamu baadu ak tabu si ta'alukhin bi yasul bi jeehi man ilay wujje nusul yoy yep serigne bi da ko juñ ci mbindam bëgg wax moy kantu muta teppam ni mëna diw légui nak bako yent bi nak rabbi ashabaka bil himma wa rabbi rabbi da ci faqat muy le nak yalla digal na ma ni na amari rabbi bi an usarriha yalla digal ma ni na leral ni len man ab laqway la ab wiru way la ab rawtu kay la ku bëgg muccu ak nak alakhirah kay la ko sama ginaaw xol ci ñun di jël suñu ligël té di doxé ni doxé té tér suñu téré ku bëgg nak fo jàngé dong nak demal sét serñu jàngalé bu mel nga bëgg dem ci ci lolu nak ci li ëpp ci do ngay saxé
3: waaw ñen ñu ci bari ñibi
2: ñepp ñu bari ñibi ñu new dess té serñu mahamad diou amine diou daga dani dafa xani fasabal jullu wa baqil khul ñepp dem ñu new dess la ñoñé fa dess nak ñu new la ñoñé nak serñu touba nak bimu génné nak ba tok ci kenn ci talibe yoyu ke jikko ram jox ko bopam niko jibna ci alasam wa ta moy cheikh adama gueye
3: seigne adama gueye
2: ma xamni seigne touba neena awul man aslama wa tabina adama gueye ci jikko womatu ci man jox ma bopam moy cheikh adama gueye motax way kalbe niko jebuluna jebele lepp luma am
3: waaw
2: cheikh adama ko jikko tabal ci ab nopam dem na bani mo jëkka doxé ñaari tankam té bennam soxul mo jëkka xolé ñaari bëtam té bennam pisul muy manam aynul haqiqa ak aynul sharia muy haqiqa ak sharia muy cheikh adama moko jëkka joxé moko jëkka doxé ci ron cheikh amadou bamba khadim rasoul
3: kon lèr na né tékki wut né serigne touba jamono joju dafa tass dara ji pour bayyi jangalé dédét dafa wax né yonent bi daf ko feñu ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi faqat manam ñi and ak yow nagalen yar ci himma manam yitte ju kowe pass pass ju kowe sen digeunte ak sen borom waye bu li mak ñom ci njangalé kessé serigne touba musta baye njangalé amna ño xamné dañ ca dégg ne kon serigne touba jamono joju dafa baye njangalé wala dafa tass dara ja ni nga waxé bam waxé lolu ñu bari sax dem waye ñi nga xamné nak ñom jaayante nañ djel sen bop jox shaykhul khadim khadim rasoul ñoñu ñoo and ak ñom ba serigne bi ne len jerejeuf ñu tuddé len ay cheikh nga ñëk ci tuddu serigne adama gueye fa tabarakallahu muy ki ñëk djebbal ci ku tedd ki shaykhul khadim khadim rasoul lolu serigne modou grade bu reey la dé
2: wallahi waaw cheikh adama xam nga mo magal serigne touba ci zahir ci daara serigne mour ante ci la nekkandi fa yok ko xam xam
3: waaw
2: fala gi ci serigne touba ay jikko ak melo yu mu xemam ci mom mu xamni ki amna lu koy xaar bo legge mu teel ko def ab soppe daroko wa manam diko wetliko diko dilu diko roy la xamni lolu def nako ci teway serigne mbacke mo ante serigne waaw motax bi serigne touba wote manam mu yomb lol cheikh arma telew yu ndax lolu mi ngi ko don sent mi ngi ko don baye xel xam nga ginaaw bu seigne moral ci li nawé digënté assassin ak assassin serigne touba bari na fumu tukki fo xamni an na fa cheikh adama ñoko da sant wax na ni bobu cheikh adama sax ñibi na mbabu serigne touba da joggé mbacké kajo ñew mbabu bu diké kaddu ga ci ginaaw dekk balay dal ku ko seen day dik ci cheikh adama ni ko adama gey sa tukku lor ba dikatina cheikh adama genné mbabu dem fekk ko ci kaddu ga
3: di wax serigne
2: bi waxtaan lu waxtane ñu genn xam nga cheikh adama momu serigne touba sax manam sakku won na ci mom manam adiya Serigne Touba mi amna lokoy xaar mo tax bi lolu ak fi
3: lutax ñu naan ko sa couleur bi dikati na
2: waaw xam nga Cheikhul Khadim nak ciosanam la couleur la nak Serigne Touba mom couleur la ba nop
3: ndeysan askan wi
2: couleur
3: la
2: waaw
3: ma sha Allah lolu amna solo kon koku moy Cheikh Adama Gueye mo tax Serigne Touba don ko wax nan hada wa ya adam ya muridu in kunta nur rabbina turidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin niswani lolu moy
2: waaw dakani
3: hada wa ya adam ya muridu in kunta nur rabbina turidu
2: aha ni ko yow adam bu su fekke ni yaangi beug leer ak yalla
3: waaw
2: ma ngi digal ngay top yalla te may to jamu jigen wala top jigen
3: ndeysan wala takun min abidin niswani waaw bul jamu jigen kon señ bi jigen jarna ki de
2: waaw Cheikh Moussa ka dina ñom ñoy firu shaytané
3: habailu shayatin
2: mo ngok ci lay rebeu goram tabali ni ra
3: ci cheikh yoy tamit amna señ dam abdourahman lo loñu ci mëna baxé
2: wa cheikh abdourahman lo mom xam nga bi ni jaayante fekku fa da fek yoni cheikhul khadim yoni ko
3: waaw
2: mom waxna ni cheikhul khadim ci lima geustu may cheikhul khadim moko jaayante
3: waaw
2: ndax xamne bu ko fa fekkon ci ñi jëk jaayante lay bok mu nekkan jangale katul alquran bu magi tam nga xamni mom mom lañu tudde doñ sul cheikh abdou rahman lo
3: doñ sul
2: mom lañu tudde nga xamni da japp ni ko warna gattu fan la nga xamni serigne touba lo lañ wax ni moko yokalu fan ma wax serigne abdou rahman lahum do warna dund serigne touba ko yokal bamu dund lakum waye ci gattal rek ginaaw bu nekké di jangale ko alquranul karim jaayante ca mbacké ka yor and ak serigne bi ñew mbacké bool and ak serigne bi ñew daru salam and ak serigne bi ñew touba ba kérok bi cheikh mouride amine baram mbacké mu cheikh khadim mi gëné jamono ci touba serigne touba daf ko wo cheikh ibrahima fall wo serigne ibrahima sar jassaka wo serigne massamba diop sam ak ñet topan ci seen ginaaw ñu leen li ngeen ma doon top mi ngeerumal yalla gën gi france sama kër gi indalel na leen ko ba ngi na yeeku cheikh ibrahima sar delu ndjaj serigne massamba diop sam delu kadior cheikh ibrahima fall dem dar serigne abdourahman lo ni ko man bima ñew delu taxul dama dik ngir dekk yow ba faaw ci lako serigne touba sanctale daara ji ñu wax daru alimul khabir muy ndam fe ci lako jangalem alquran ma boole ko ko njabotam bokk na ci ñu cheikh mustapha al karim chamad al fadal ak serigne mo roqay bu sa ñom ak serigne mbokum señ ci cierno gelongal mi manam sama xel mi ngoy fay waye ñu ñepp señ touba jox leen leen
3: muy señ omar mbacke
2: señ omar mbacke gelongal nga xamni señ ndam abdourahman lo leen jangal fi ci ndam alquran karim ba ci doomi jigeen nga xamni njabar cheikh kharib leer yi la wax ni señ rahman ci kim tanam gogu ca ginaaw permalo ñu mu melne ca ginaaw señ ndam ne fi di leen jangal bañ bind kamil alquran karim koku moy señ ndam nga xamni waxan serigne touba ne ko dama bëggal luddul mbacké ak musobe ba légué yalla atté seen jëf ci man
3: ndeysan
2: ku ci nara dem sawr man na fess dina sawr bu ci kenn bi
3: aha
2: serigne touba ne ko lolu ci sarté ni ko lum doon mu ko bala nga tudd guddi dina bo defé sefer ba nopi ni nafilateur alcorane bi ñaari rak waxna ni ba guddi ji mu démé mom fayar gi mu démé serigne abdourahman guddi gogé nafilana kenn alcorane ñaari rak def nako dina mu defé ay fratam ba nopi
3: donom serigne touba doylo won nako doylo ko tarbiyé ko sampal ko dara santhal ko ab deuk ba pare jël njabotam jox ko mom seigne dam abdourahman
2: ndeysan
3: ma sha Allah bokku ci cheikh si nak mam cheikh ibrahima fall babil muridin koku mom moy daj depp gi
2: waaw cheikh ibrahima fall koku mom li tax mi daj depp gi moy bamu gisagul bambara don wax ak yalla
3: cey
2: masna xibar ak jebulum wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom rasi ko jox ko sey tax buñ doon xor ci fa moy kan dañuy wax ni ki wax ak yalla te ak te gisagul serignam bi moy kan ma say xibar ak jeblo wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom rasi ko jox ko sey tax cheikh roñu bari woronañ ci mom ñu bari umpule nañ ko ndax dañuy def ni ab do xandim lo rek bu xamul dara jeex jox da dik rek dal ci serigne touba ba nga japp ni ab samandam gado wi yetam top sa gi ba dig serigne touba rek fekk serigne cheikh ibrahima da jang lu mata jang mokal alcorane bindilat mu ñew Serigne Touba doon joxe wara faratay suñu borom da julli da nafila da def lepp lo xamni man na agale ab jant suñu borom waye taxut nak ak agam ci yalla leer ko motax nak biñ ko ne bamba mo la mom nak mu jog gi wori bamba mom ci keur soxna yi ci tali jangu yi ci nitu yalla yi ba deg nak ñi wax ko ñi wax bamba sil bamba sil moy dom ci ahmadou noube mar nga xamni mo julle won serigne barke mour antassel xam nga serigne ahmadou noube mar ak serigne mour antassel ñoo bokkandi jang ca ahmadou bamba sall ci dekk ba ñi wax bamba balen sen serigne bay yewi balen bu ngeen deme kenn ko rek nak mu tudde domam al motax ke serigne ahmadou noube mar tudde domam jojje bamba silimi ahmadou bamba sil mu tudde ko serigne bamba ahmadou sall momé serigne mour setem rakima mor jaar ci ahmadou bamba mom tam mu tudde ko ahmadou bamba sall momé xam serigne touba ci ndjel be ahmadou bamba sall sax la da wuyo mon ko da woy legui nak bamba momu nak la cheikh la tuddu deg mu nuro gent ga bamba joji mu jog dem fa bim dikke nak ngir bëgg ag ci yaa tax mu koy liggéeyal xéet liggéey yu nekk cheikh la liggéeyal nako manam serigne bamba sill momu legui nak ben bis ku ñuy wax serigne mukhtar touré ñew fa serigne touba yoni ko tax serigne touba kum nam nga ñew fo nek na na jëli leg ba mu yone serigne mukhtar touré mu ñew ci serigne bamba sill momu biko cheikh ra gisé dañu ki bu doon jigéena mané won naw lool boba cheikh mukhtar touré fess na del ak leeru yalla ñeena mu ñu ko na yow mi fa nga joggé la bëgga dem ndax limay wër da melni fofu la nek waye cheikh mukhtar ni ko man nak dama deppagut waye fi ndawru fi gëñu joggé fama joggé ca yor yor ba dang jëm ci sbar serigne adama gey serigne touba yoni ko fa motax mo ni mo gis fa cheikh adama gey sani mbiram dal ci ngoy won ko bamba mbeur mu reey serigne banako fofu xé légui nak mo ni dan cheikh adama nak ni ko duma taxal ko yow cheikh adama mi jëkë jëbul serigne touba nak mo mo na cheikh ibrahima santou ñu joggé tay ba dakar ba mbacké ka mu gisante ak serigne touba nak la xaw xaw waaw koku moy cheikh bra bam dikene
3: kon mom dafa jogon di xentu leer ak serigne touba
2: dafa di ken joon di ko xantu di ko ci serigne ci borom xam xam yi walu yi akataab yi ba ñaari ndew serigne touba yu ñew mbacke kajo manam tay ba dakar mu gis ni ñi kat fa ñu joge dara nga fa mu ni dan leen ba si nak ci cheikh ahmadou bambara deru bam dikene fek na lu jaam ko tok yalla ma sa def rek def na motax bi sey bam dikke niko dama dik ngir jo wurkuma jox sama mbir
3: waaw
2: serigne beug ag ci yalla la ko wax cheikh dafa dik rek serigne touba ko dama beug ag ci yalla serigne touba ko yalla du dekk ban koy nam sunu xam fi yalla nek doñu fi fek cheikh

0: dafa kennal yalla
1: dafa kennal yalla
0: jangale tawhid musul wax dara
2: Allah legui kulli karimin akram
0: ni joge Dakar ak fenen Dakar sax lay wax ndax fa la bayiko man mi ak ñu melni man di lal bunti yi
1: lo señ tuba dafa téré da na jaamu yalla yeewlu ba wax ji ma ko demé ci anta tu man na dañ ko laaj ñent laaj ba juro dañ ne ko ndax señor na tukhale so yobbu fi dara doxum sam sam ndax señor na ko sam wala dañ koy na borom bu waji bax ndax da ngay lal nit bi ray wala di alcorane jo fekk tirab alcorane ndax señor na ko tak wala nangam yoy ñu demé non lu nekk da ko jattan da na ko suuf so yaakaar mo gëna tedd ci borom mom señor ko tuhal dir barké doxum sam sam li ma xori bela boko nañu lo ci fas man ko ci
0: waye ken du ko sango
1: waaw def na ko nak mu na ko nak alcorane lay woné né magal nga moy sa boko féké fu mo nekk jëkëti ko tek ko ci kaw da ne ko ndax ko xibon ñu jox la umur dang koy sanni ci dëkk dëkk wala dang koy yaa
0: dang koy xewlu
1: dang koy mu ko jëmmi ray ak mir yahudi dañ ko daan jaamu mo ko tere ray ak mir ray ci kan dañ ko tere seigne touba moko tere mang ci anta ko mo bo ci nek bo ci nek seigne touba dafa tere won nonu daf ñoo tere won nak bayyi aada diine xamul aada te seigne touba lu leer nañ ñi lañu andi lim bëgg lepp da ko wax Seigne Touba barmi lu ko nit di ñaanal wax ak wañala ci mom mo tax li bëgg ko ñaanal wax na ni kuma ñaanal ñaanal ba Allah ta rasulullah li fawqa madani wal yaqada sirran qaba an qayrihi al muhila yalla amata na mo yo xamni ku yent bi xamoko
0: té té ablay ablay ñu ndoké ci wa mukhadimatul khidma
2: mukhadimatul khidma
0: ndax yoy mi ngi tambasé utambalé wañéku aha ndax rir mom ko nay di rir sax ci bi juma di nan jëri ci fi Seigne Touba sax muy rir ñom fexé nen ban len lool
1: légui seigne bi
0: té lepp ci bir djumaaji
1: xam nga amna ñaari baat yu ma dégg mo siiw
0: waaw
1: ci dëkk moy kennal Seigne Touba ma ngi dégg ñu di ko wax
0: waaw
1: ñaari bi moy jëri jëfé Seigne Touba gi ñu wax ci ko Seigne Ma Samba day kenn gëna ko ko ntaal bi Seigne Touba
0: waaw waaw di sa
1: kenn gëna ko na gëm Seigne Touba
0: ci rafa waaw
1: bu ma to na wax moko wax Seigne Touba kennal gi do ko wax ci lamb ni ngui koy jëf ñu xamné yalla may na ko lu muy kenn
0: waaw
1: dañ koy jëf way lu ñu wax parna ñu ko wax ñoo xamni tay bu leen borom xam xam interpeller won mu ñu ko laa te lo gëm ba diko wax am ñu lu gëna lu gëm fop tamit ci gënu ci lamenté ci Seigne Touba bu gëna ko doon def
0: deug le de
1: Seigne Touba bu gëna ko doon def gis nga ku japp ne man nga nax Seigne Touba mi ci wax ya nga nax sa bop te Seigne Touba neena baye tuddu yalla di tuddu ni fa qumrun lahi dog boy fal ku baye tuddu yalla di tuddu ni fa qumrun lahi tuddu ki tuddu seigne jëriñu ko dal nek ci lam bëgg mako jëriñ dal té bakkar tuba bay laj ci ndar fukki laj ak juroom ñett dañ nako ma aslu hasa mu jibi seen bi ñuy laj mu tontu mom mo lay ciosana mo leena al mu'minu wa al muslimu wa al muslimu ñu ko ma arabak ñu ci duko
2: ñu
1: nako al mu'minu wa al muslimu wa al muslimu kep ko gëm yalla kep ko dum jiri tay rafetal sa wa ciosana ma seen
2: bi iman islam lihsan
1: ñett yo la ma sa incarné diral la fi nek
2: seigne basiru so yeso nak barabu cheikhul khadim bi nga xamne jangale nga ki ñew di magal si nan ngay ziyara barab bi te moy nga dem nuyo ñaanal serigne bi ñaanal sa bop ñaan gi wax nga ni mu teudde nga am yek yek bu reey nak ci ki nga xamne mo teudd fi ci serigne touba khadim rasoul su ko defé nga jangé ci ne man tamit sama bes dina ñew ndax ndegam serigne touba mo fi nekkon donon jawrin rasulullah sallallahu alaihi wasallam donon ki nga xamne mo ñew ye salat sunna yunitbi alayhi salatu wasalam ci xoli julit ñi donon ko xamne itam fu nek jaar na fa ak tuba bi mënul luñ ko dara waye bes ñew na nak ñu denc ko ci barab bi nga jangé ci na man itam bes dana ñew ñu sangama julléma su boba nak la am solo moy mu fekk ma ci lu bax manam mu yokku la encourager la soñu la itam nga gëna teŋku ci lu bax ndax dañuy wax ne lo bañ dé fekk la ci rek bul ci nek lool ab jangat bu reey reey la su wéso lool nak ndax jëmmi juma ji amna yenen mazarat manam yenen barab yu sel al amakinul muqaddasa yo xamne ñi ñew di magal ci dañ koy ziaré wa
1: jërëjëf señu Abdoulaye xamna seigne dana wax ne sikru mawti khayr min qiyam layali sama ci fatali ko de ne mo gën taxaw bu gep diga jam yalla
0: ci sa
2: da gaay dañ koy fatale leg de
1: ah mo ta fatale fa kullu amrin takrahu al-imama fala tasrif lahu al-marama lolu ci taw
0: ablay ablay ku dem daru khuru sey dem ko serigne cheikh mom serigne chaliw
2: de sa
0: nga xamni yalla da kay mbeur
2: allahu akbar
0: ni sa ko dem fe ci wetu talibou bes dugg ko cheikh martad genn bu bax khadimul qur'an ni
2: sa
0: xamni yalla rek kay mbeur
2: wallahi ndeysan
0: kon fatale yo fe ne may fatale amu fi
2: deug la
1: seigne touba dafa waxon mag ni ne len kon gennaw yalla kon gennaw yunus alayhi salam mono ma duggal mon seigne mono defati luma neex
0: Ski.
1: Aqsamtu billahi inni linabi abada qillun wa hibbun wa ma abahu yaba.
2: Bisa.
1: Nama aqsam na dafa gindi.
0: Dafa gign. Da wat.
2: Te Seigne Touba do waxantu.
0: Ni wat na ni kep ku won yalla ginaaw ak rasulallah.
1: Mono
0: ma begeleti
1: ñoy sama soppé ñom la yoy ku len babam bako wajé ganna bu yalla yéntu bi mënako may démé wéy
2: dama fa fekk
1: kon am nit mënta baye yalla né baye yitu sa rasul bi jëm Seigne Touba nit man bara bisu mel ni bu ñëwé lim la wara jangal moy nga wax nga gis ko xamni ki manam ngir bëgg jaar ci jaar bu ñu da ko mi shahadata wa takna yawmal jami' talibana ki ak dund kepp da ko jaayoon yalla jaay ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yalla may ko ci jariñ lu mëna jariñ aduna sepp
0: waaw
1: mëna jariñ bi def yépp la la war yow mi ñew moy nga fexel li mo ci jariñ won ndax fi mu tan dina ci
0: ski
1: jariñ la nak moy lu bax te ak la nit bokku ruy mëno jariñ ci mo humanity rasulullah
0: taqata allah
1: yalla mo rek ko top yunt bi top kon nit mëno ko jariñ ci roy ci kuñ mën roy amu melni mom nak mën na def way kuñ mën roy amu kuñ mën roy amu ha da ngay ji
0: deug
1: ndax bo nekké Seigne Touba boko ji mero rek rawse mo boko ji mero rek rawse mo
0: waaw Seigne Bass li nga jangalé ban tambalé patay amna solo waye Abdoulaye dafa am benen bir mo xam dama ko sétlu ma ko sétlu ci ki nga xamanteni moy Cheikh Sil Mokhtar mom xam la bañ bar yalla nuko yalla fayal Cheikh Sil Mokhtar ku baye won xel Jumaa Touba la comme niko njabot Seigne Touba ge baye xel waye dina marqué won mo san deugmal Jumaa ji ma xadem da koy foxi waye Jumaa ji lu mu tang Cheikh Sil Mokhtar do so dal ci barab
1: waaw lolou day
0: lolou daf melni yegge gele de
1: lolou day man ci ma jangal xam xam Imam Djili Boussel
0: waaw
1: yalla dolli ay do dem Seigne Ballou Boussel won Seigne Ballou Boussel ni ko non jegal nga ci Senegal ci la ko waaw waaw la ci jamono Seigne Touba waaw demo na ma sax jangi ci jamono Seigne damam la handal mang koy natt da bañu joge gëdë jaar ko baare guñu kën ko dinaaji ci biir auto bi la tok waye dafa suñu dal yi suñu baxna dama bashiru bari na lu ndu ñak lo xamni fi la ko ñak
2: ci horomu jumaa ji
1: ci horomu jumaa ji sol fi dal ak baxna bari la ndu wut te mako
2: ci sa
1: bari la ndu wuti te mako xam amna itam borom xam xam iranien yo xamni def na rafsan dal ñewul na fi
0: waaw
1: amna ño xamni bañ né rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn ñom amna théorie ñu ci def yo xamni xam nga du xañam ñepp mëna ca bañu depp waye dañ né fi jakarlo buntu suñu borom yërmëne yi barab bi ci la bok amna ci théorie yu bari waye xam nga day am lool
0: waaw waaw
1: wax ko ki ku ko mo wéddu ko té lool top nañ ko ba xam nañ ne xam xam saxal nako manam yalla du fi délo ak ñaan yalla du fi tassé yaaka ci ni bo sété Palestine ci sen jotté bu ñëk ba Allah jabaara taf nañ leen ñaan di bis bi la sen dess rek yé fessé def délégation ñëw fi défé na ayata la qumi di fi joggé Seigne Sallou fi nak dafa joxé ndigal nañ ko ñaan
0: ci xumi ni ñëw ni ci jumaa bi
1: raf sen dañu
0: mo sen ñëw ni ci jumaa bi
1: ñëw na fi mom mo joggana bi li amé Iran ci bu yagut Cheikh Mahmoud Muntaka biñu réy Ali Khaminaï Seigne Muntaka mo joxé ndigal nañ ñaanal Ali Khaminaï
0: ci jumaaji
1: fi la ngeen do jang alcorane xisu jangal ci dañ ne gatch defi bawo bu
2: ci jumaaji
0: leg jamono ni dem simu taxa joxe digal ne jumaaji nan ngeen do jang alcorane tub yalla
1: lolu dafa am lu muy def lo xamni manam yalla buñu gaaw xam jariñ li moy ñak ka def ak ñakoy digle ñak fe motax man yalla buñu gaaw xam jariñ waye limi fek ak limi mëna may nit ki xamul ken xamul bari na lo xam nak maam nit ki da nga wuti lu bax waye ñak xam nang koy wuti da na ko ñak xam nit ki lamuy wuti da na ko xagn lamuy wuti moy lu bax da ngay xam yoon wi te nangu ca son te jox ko sek yeg waye da ci dara ngir nit ñi tanga nek ci te sappal nek ci leneen lolu yaang ci dara lolu antas wax kana huna shaba mi ngi ci waye dem lolu antas wax dañ ko wax
0: Seigne Bass ñu ngi lay sant oustad Abdoulaye yow Touba nga dekk laaj bi mo xamna Seigne Bass da ko ñew ko lu laaj waye yow damay dafa am lo xamanteni dama ko gi fi ci Touba gudi alhamis gu ne di nga gis ay jigen ñu la xasaayu li wër jumaa ji ba ci armeria ñu diko raxas té duñ ci djublu lenn lu jërëjëf buñu paré jërëjëf képp lañ ci sakku loolu nga xamanteni yeen dëkk Touba diko gis miraran muy jumaa ji daru xuluu nangam sangam loolu ci walu set ci walu sama environnement ban jàngal ngeen ci
2: wa imam xam nga Serigne Touba la kenn mënta xam dafa roy yenen tibbi alayhi salatu wassalam nuyo nurok mom ci lepp ndax bamune jëlna sama bop jël sama njabot duggal ko ci poste rasulullah sallallahu alayhi wasallam da wax ji jeexon imam dem nga makkatal mukarrama bo demé ci al masjidun nabawi nga gis na mu taxaw nga genn ci jakka ji avancer touti yegg ci rawdatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dend ak sayyidina umar ibn al khattab dend itam ak sayyidina abou bakr al sadiq nga jall touti ag ci al baqiya nga ñew touba genn touti yem ci barabu ki nga xamantene moy shaykhul khadim khadim rasul yem ci barabu serigne fallu yem ci barabu serigne saliw nga jall touti yegg ci armelia imam amna lu nek fofu de setal nuro gogou nonu kon lo limi tek rek moy digeunte serigne touba khadim rasul ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam
0: legui nak bu julli joté barabu serigne bi dañ koy tej
2: dañ koy tej
0: kon tamit ni nga xamanteni bi lele ñu dégg lo xam xamunu ko
2: waaw
0: yaagane señ bi dañ ko dégg ci bi djuma ji señ bi ci pegg djuma ji dañ ko dégg
2: te ciat gogou
1: fofu ñu tapa señ bi bala mo jall
2: waaw
1: manam da bar na ñoo xam ni da nga dama dégg sax comme sa xone denc ci biir djuma
2: waaw
1: mané len mané ko da nga yegul lexé waye djuma ji mo fekk ci barab
2: bokku ñu sax
1: bokku ñu fa
0: def extension
2: bokku ñu fuñu nek lool matna léral lool
1: djuma ji mo fekk barab bi barab bi ñew ci biir djuma ji barab bi ak daara kay bi xam nga daari kay da fete sar barab bi
0: waaw
1: barab bi fete ganna
0: waaw
1: djuma ji nak doora nek ci sen show
0: kon djuma ji mo fekk barab
2: mo fekk barab
1: mo fekk barab way djuma ji barab bi
0: way téré bu julli joté ni tej barab
1: dañu tej barab bi kenn do fa dugg te julli
2: barab
1: ak heure bu meuna don na
0: waaw
1: amul téméri te balañ buñu not rek te ne djuma ji tej barab
0: kon ñuy julli gaay séré amul fi
2: té itam lima la wax legui serigne bi leppam yonenti bi la ba taxna deukam bi di touba boko xole tay bes dana ñew ba dana xawa jégué medinatul munawara imam bo demé medinatul munawara gis ni mu sété 24h sur 24 ñing koy nettoyer waye bo ñewé fi ci touba nga ñew ci jumaaji ak liko wër ning ko waxé legui amna fi ay daaira ak mbolo yo xamantene bi amna ci ñoon sax du yem ci alhamis wala aljuma ak yu mel non ñom dañoo volontaire ngir liggéeyal serigne touba mi nga xamne daf na ñi nga xamne dañoo sax ci dima liggeyal dañ leen di tabaxal ay kër yu yaatu ci bir aljanna laaj ñu ko ne leen jërejëf laaj ñu ko leen jox ab dërëm au contraire dañuy jël seen xaaliss ñew di indi ñoy jënd seeni matériel seeni balé seeni siwo seeni ndox seeni homa lepp ñom ñokoy jënd ñew di nettoyer di balé té la ci gëna yéme moy ñi koy def ñi ci ëpp ay mak lañu ay mak ño xamne da nga nan ñi tok ci seen kër di jaamu yalla mom mo leen déssé waye téewul amna ci ñooñ sax bu ñu ñew seeni tank day metti ñi yor ay bék dañuy ñew volontaireu
0: té ablay buñ koy def ñu koy def ba'da salat
2: ba'da salat
0: ginaaw julli
2: waaw ginaaw julli dañ alxamis bu nekk fi lañu yéel
0: li ngay liggéey señ mom ñom
2: waaw
0: mom ginaaw julli rek
2: waaw liggéey señ touba rek julli ginaaw julli rek
0: shit
2: amna ci alxamis bu nekk fi lañu yéel lool nak du ay tiaxat ndax ginaaw señ touba mo ne won sama dëkk bi ma nga la koy ñaan nga defal mako muy dëkk bi gën ci dëkk yi té sunu borom defal nako dëkk bi gën ci dëkk yi nak da wara doon dëkk bu set dëkk bu sel dëkk bo xamantene bi ku fi ñew da nga fa bëgg del ci waat ndax amna ko waxon naan gan mom bu ñëwé lamu gëss rek lay netali salté bi ak mbalit ya xet yu bon yeek yoy day fébar lay salté lolu motax nak am ñu volontaire ño xamantene bi dañuy nettoyer jumaaji ak liko wër gratuitement ngir jëmmi sunu borom tabaaraku wa ta'ala yëmu ci alxamis bu jot imam dëkk bi ni mu toll koñ bo dem amna ci ay daaira yo xamne ay jigéen ni kessé lañu 15h bu jotté 15h 16h ñom ñu sol seeni déguisement jël seeni matériel top mbéddi di balé tékendu leen ci fay dara comparé ko ak yenen dëkk yi rek yenen ville yi ni koy nettoyer dañ leen di fay wala dañ leen di jox salaire ak yu mel non waye Touba lool amu fi lool nak liggéeyal Seigne Touba moko wax
0: Seigne Bass menen bi moy tarawih Bakara Banasi nga diko jang wéru ko daf melni Touba yag nañ ko def dé ci juma ji
1: lool da xamna bala ma fi ñew sax di ablay wax
0: waaw
1: Seigne Touba lepp lu wax ci xassida gi muy ma double fossé di
0: waaw
1: manam day fekk lu ko yalla defal ba nopi
0: hmm
1: mu door ko tuddu manam ñaan gi da ko def ngir day ñaan ngir jaamo ko yalla ndax adduha wu muqul ibada
2: manam bu ne wajal wajal wajal li manana jaalta lay doon
1: waaw wajal ji jaalta lay doon manam fi lu ma di lay doon
2: waaw
1: waay nak wajal ju mbax rek fekk na yalla ko bo gi dama fa kullu man qaddamani aw sara
2: ndaysan
1: fa najji hu wax fi lu aw sara kep ko xamni ki liggeyal na mbamu siare ma nang ko jegal nang ko musal te jegal ko dani wajal ilahi maskani tuba abad misli ismiha jay khair man abad tuba na melni turundo aja do tax ni waqt di hawaaji la sina daamo fi khidmati wa hablu maram na yalla na nga fajj aajo ñi may dekk di ma liggeel motax ñepp bëgg liggéey seydou aji do dimmi trawé da may wax na bu ko jotté manam ci jakk ji ñi na fi la alantrax man xawmu dëdët lu jakk tuuti tuuti bakkar ba nas liñu na té li gëna doy war man fa nga xamné yalla dogal na fa lay jité manam juroomi dong lañu am yo xamni kenn ku nek say attaque gu ci ñaar fa nga xam manam ñoko yalante maam seydou ba nak malakani alquran tamdikan yadub joju mo xon dafa fenc ak ñoboto lolu yalla cëral na ci seydou touba cër bo xamni yaaka na ni neew na fu alquran mom jenn juma jo xamni ci dana am nga fu ñu nafi la allah ta sof man basiru xawmu lolu nak cëru seydou touba la bo xamni bi yalla moko cërël ci alquran njabotu seydou touba yi fi nek amu ci kenn ko xamni ki da nga tok jëk ba doon mu xalaf di no kaami man fi li seen ki deug deug moy amna sax bokk ram fa moy ma sa waxal monema bind kaamil da xawa yag dal ba ngay jang xam xam maneko ni bind kaamil dañ koy boole ak jang xam xam timni bo set demon tay mbacke nga xamne legi modernisation duguna ci jang ni ñay jël premier ci lycée Fallou Galas bi nek mbacke ben jangale kat bi ñu seigne ibrahim neena ma ñi fi jël premier ñep ay ñu mbokk nofu am ay
2: doomi dara
1: ay doomi dara ñi fi jël premier ñep doomi dara kon lolu seigne touba nak dafa xone li annahu maadatu kulli hilmi alquran moy talal way bepp xam xam lo bëgg xam jang alquran man ko boko dafa ya ci raw ñet ñafa nekk lolu motax te alquran xam nga daf neewon seigne mabbe bi mu ko taggo di
0: dem xam nga seigne bass le la ngi jël sa ngeen yobul leen jangi dara am ko lay conseil nan li jamono lañu du ko xalé yi dañuy tardé
1: bari na ñu xamné dogo yi
0: la waaw
1: te bari na spécialiste manam ni ma lay andil fofu ñi nane diw da agresser politique diw da agresser géographie diw da agresser nangam université yi ngay dégg
0: waaw
1: yow man nga may ci limal kenn ku ma sañ ci dëkk ha ma ko est ce amna ci rek ko tuddu na agresser nangam rek lañ ma laj la légui nak ñaata njabot seigne touba ñoo fi sañ ci ay dëkk yi dëkk ci sénégal buñu gënné yi fi njabot seigne touba sañ mu jeex tay ko sañ seigne modou sax kër ko sañ mbakk ko sañ touba ko sañ dëkk bo mo limi rek man la diwo ko sañ légui nak agresser politique yi légui amna ba dëkk buñu sañ ñoo fi kon seigne touba yalla daf ko défal ci mbirëm barké bo xamni ni mënu ko ci dafa né little sachin di bal di jël li way li assassin min tal sachin hawaytu ma nawa né mil tambalé 1301 ba bima joggé ci gégué né lepp luma di yéno yalla defal na mako ñu at nagala
0: seigne bass benen aspect bi nga xam jumaay ab tuba am nako ndax mom lañu waxtane xamna ni dese ci wal waxtu bari wul ablay moy jumaay tuba ji aussi barabu jang kay la ñu ngi xal seigne as xexate diko jannal yalla fi yag tente wir jumaay ji tamit barab la bo xamanteni li ñuy tudde jangum majalis saxna fi
1: waaw jerejeuf seigne as xexate mom ñi ngi ñaan yalla guddal aw fanam
0: waaw
1: defena bari na borom xam xam boy deg tuba
0: waaw
1: te ci seigne as la tambale
0: ak alimul islam
1: waaw ak alimul islam yep
0: waaw
1: ndax nit li won ko xamni cheikh mohammed fadal bi juma jage mo fi defar barab bobu takko
0: yalla fi ag ni sel
1: nako do jangale motax gaay sax defal nañ ko bisbu mak bo xam ni kërëm lañ ko ko defal won daw defena seigne bakkar abdourahman
0: te mom seigne fallou dako newon de jangale ci juma ji waye batay mi ngi jangale heure bu xeye ñew la ilaha illallah
1: heure bu xeye ñew
0: te majali seigne bi yombul
1: de fi jangal ci ay nit xagn ci sahar waxuma la wat
0: fi ci juma ji
1: ba fi ni ni mi ngi xey lolu tem dam majalis yalla dajale barke bo xamni bi manam ki mala ndax amna ci kenn ci magni bimu deme egypte di jangi nar bi daf ko laaj bimu ne ko jaxana ay maqama ak fetu ibn malik mu ko lo fi uti
0: waw
1: mu ko lo fi uti
0: waw
1: way bar nañu xamni e ki liñ fi uti way do xam xam
0: hmm wa mi ngi melni seigne sambay bu mu doye marok rek
1: ba
0: tess biñ ko ñëkkal dafa dañ ko yow da nga wara jangale way
1: wara jangi ko xam ci duma tuddu turam fi
0: ma
1: xam la
0: waw
1: kilifa la
0: waw
1: fi ni moma tagu ne ma ngi dem iran fa am formation imam bu mu fay def nga xam dañ ko jox lu bayyi fi ni jox bursu upp lu clé de 300000 bu dem mi may deg xamna limay wax
0: waw
1: bam deme moye de fukki fanu juroom ma ñew ma nuyu wat ak mom fi ma jëm ko señ bakko neewu fi manoko señ bi yow teer nga ñew di mon kat man dox lañ may jangal fe jangana ko bu faara duma fa nek lek xaalib jam
0: te touba gi la ko jangal
1: ne la ma lañ ma fa jangal jangana ko bu noppi duma fa tok lek xaalib jam
0: la ilaha illa
1: allah ñibisi wat fi bu ma tudon suram tay xana mi deg mi deg
2: cheikh basirou ci juma ji ci magal gi amna kurel gu tuddu muqaddimatul khidma kurel la go xamne dañ ko fe sampu ci ndigalal serigne bi muy topato lepp lu jëm ci juma ji ak lepp lu jëm ci armeli muy baqiya ñooñu nak su magal gi ñëwé dañuy am taxaway bu rafet bo xamantene bi ñom ñokoy taxaw lepp lu ñuy ban ci juma ji ñom ñokoy genné ñom ñoy organiser li nga xamantene bi mom modran yi naka nonu itam waxtu julli lu jitu magal gi itam dinañ fi organiser ay waxtaan rawatina wër koor tay yow ban jangat nga am ci sen taxaway ñom ak ban jangat nga am ci situation juma ji ci ñet wala ñent fa ni magal bi
1: wa jërëjëf manam kurel bobu señ ablay ñu xamne ci ndigal señ chaliw lañ fi nekk won señ chaliw mo leen won samp leen fi ci jita señ afi musa mu doon kurel bo xamne borom xam xam kepp ci nekk bari nañu nak dañuy ñew fekk leen ñu taxaw ngir li ñi def te kurel borom xam xam neeku ci ñepp ay borom xam xam ay jangal kat lañ ñoo ci nekk kon ba taxna nak di samonté ak lañ lay wax teguñ ko ci sen bakkan ndigal luñ leen jox la ñu xamne ndigal li sharia nangul ko ndax buñ leen digal ndigal sharia nangul ñoy xam ci sen biir li l'islam nangul li ñu bañ buñ ne jigen yi jaar fi goor yi jaar fi la la war mo ñu def leen leen digal bu leen kenn jaay sante lay la gi nga gis ko xamni ki manam day ñew gis na ko fi daaw ci juma ji loolu it ñu da ko baye xel
0: waaw
1: ñew sol sa yere xamono dekk bi doxé nga ñew ne damay bok ci ñom gis ki la fa ko ñew nga da ko simil sama xana simil sey dal nit ki bu amul xelam def ko mboro mi bare da ngay bayyi bir juma yombu ci kenn duggal ci dal waye ki jaay ci room bi ci fegg juma ya nga ko simil sama xana xamul tax ngay diko simil
2: ci tali bi
1: lol boko jote ak mom ñoñu duñ la ko wax lolou kan ñi la ko wax
0: waaw señ bass nak ya nga fi am solo juma ji leen gis ko fi ñew dajé ak ben way bo xam limuy def kenn sant ko mu toroxal la
1: ba lol nak mom autorité yi ak ñi nga xam na ñoy ma xadama rafima war nañ leena xamé ndax ki koy ñakoy def dañu jang ba xam nañu ra xam ñu tej leen fi
2: amnañ ay mandarga
1: amnañ mandarga legi nak ñi ci dess nak dañu sol seen bubu yi xam nga
0: te amnañ yar go xamanteni leelu ñu aborder le am lu waxe ak yow
1: dañu waxe yow faaw nga def li nga wax
0: waaw
1: mais ñi ñe nak teggini waxe mourid kep mënuñ ko am xam nga mourid da am nu muy wax seigne touba dafa jangalon nak ñi ba jangal leen ni ñi wax xam nga bo dege xissa bobu xissa bo xam dege na sax ku koy momale kene waye seigne ma sambalo seen bi day def yeug bu mu deg mu la jeng bi aralum do fekk ku sant ge yina ma yalla ko don jël gëna jaba xana bu ron fekk ko ñu deg yu xey nak seen bi laj na seen massa ne ko yeug bobu aralum way ci mar pour jangal la waxi mur ni waxe rek
0: waaw
1: mu ne xana jaamu yalla bu xeb la ko yalla wërsegele won gisone ga non gëna ara jaam bu don ci sako do la diko yalla nat ko bu ron fekk ko fa mu don batum ni ma don ko timade mu yok ko kaddu gi di yok ko jeego ya rombu tu tangé ci mbédama ñu diko ci dimbalé señ bi da muñ neko sa netta bé ko xol manam nga xamné
0: téli
1: ma tul mouride ya
0: dëgg la
1: day doon wax jo xam ji du dal lay doon da nga wax bëgg wax nit ki dékko té du and ak ki ndax man taw rek def nañ mako ma jëm ci señ cheikh mi diko siaré ma jaar fi baye ma sumir ma xamné man ko bam bëw xol xamna bëgg ci ñoo kon yoyu ñu diko invité ndax ñi koy def kenn def lo bu ko defé nga né wa touba ni lañu def tékku wa touba mom dakaru la joggé rek ñew fi kenn def lo ko limi def lolu ñu diko baye xel
0: xam nga am genn koor go xam xadimatu khidma juma ji dal fi def ay ndogu yu am solo juma ji ni julle rek dañi julli dañi jàng xaraan waye nit dina jaxle ñew fi yalla faja jom at momu dama gis ñu talal xewali ma julli ba no ma tok ci waxtaan ba no ñu ne kay leen ndogu ma jegi ben nap bo xam dañi teggo day xewal ma jegi won ndax yoonu da xawon guddu mais ki nga xamanteni momu soñi dafa baye bu tok noppi mu ñoo mëna ma yaara mëna bu suba bo ñëwété bu jéggi fi dañ koy téré
1: waaw wax xam nga kenn déggu
0: da bay bu ma tok ba nopi mëna ma yaaram seen na la sang bi ngay ñëw da nga jéggi nappi bu suba bu ko défaat ba paré da ñëw ba suba di nga ñëw
2: imam loolu dañ leen ci tagal nak
1: xam loolu dañ leen ci tagal
0: ba suba di nga ñëw
1: légui nak mo kala né é señ bu jéggi fofu légui nak est ce yow da nga
2: ndoko loolu li ngay def
1: waaw ka kala wax nga est ce yow da nga ndoko té yow
0: kon mu khadimatul khidma len deg djuma ci
1: ñom lañ deg djuma ci ñi nga xamne nak ay sabes la ñew fi nak kene def lo wulen dafa
2: mu khadimatul khidma dañu yore
1: ay carte la
2: yore ay bats yo xamne dañ ko ci bind ci lañ len di xamé
1: legi nak amna ño xamne dañ joge Dakar ken parce que amna ño murid liñ ko def moy bo jëme Touba wut ci ay juré ak bubu sol ko japp ni lool moy murid gi ne ko ci yere waru ba abdil sanu haqirun fi sahiri wa daminu kabir
2: isa
1: waru ba abdil sanu asimun fi sahiri wa daminu zamim seigne touba neena bari na ko seen mune leng solier yu reuy ci digeentem ak boromam golo ko fatal seen ko xéeb ko xamni ki lepp yalla motax nit ñi bu len japp ci ak ciom
0: seigne bass tourne émission bi nga wadi jeex ablaye tourne ci amadou mustapha mi nga xamanteni mom motal yeen yi serigne bi seigne fallu mi nga xam mo égari juma julli fi waye dafa am jabar jo xamanteni ku tur juma turu mo seigne blat seigne blat jambar la lol liggeyam fegna ci jumaa tuba ji
2: borom yokku bi
0: serigne saliou kazarik ci abdul khader mom la yalla dogalon woron jité way cheikh sine mukhtar mi nga xamanteni cheikh lamine bar ñi nga xam ñu jëk doon ay set kenn ku ne bëgg ñëw tabal nga zolox ci liggey bi mu melni ñoñu tamit ay jambar doon yo xam ñogi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala faynu len way ñu ñaan cheikh modou muntaka ndax waxtu wé ñuy dab cheikh bi mu sem yalla ko motali muy sembu bu reuy
1: bo xamné biñ fi togué légui
0: waw
1: limu liggey ak nimuy doxal
0: waaw
1: da nga xamne seigne touba biram kanam la jëm dara jati taxlu wala isatan wa man naha min al wara qudiq fi seigne touba biram day gëna jëm kanam ndax université 37 milliards xam nga bari na
0: waaw
1: ci état tabo
0: deug li
1: ci ñak murid ñoko tabo li mu songu ni 3 milliards da naka da na
0: non moy li nga wax sank bari na ko xamne yaangi wax ay diplôme té mëno gis ben 100 mètres carrés mu défar may ko askan wi
1: dama koy laaj ben
0: fa nga gis donga dara bu jël 37 milliards tabax université
1: amna forum bu ñu amon Dakar laaj nako nako légui directeur bu mokal salaire wuté len mako directeur école bokal salaire
0: waaw
1: gisé ko
2: mu ko tari
1: sidi rama directeur bokal
0: mako waaw
1: légui alcorane ni ngi ko mokal ni señ bi mën ta jass
0: légui cheikh mënta xam mom dafa né jumaaji mom moy li nga xamanteni moy ebiyenem
1: moy yenem fimi gëna bu université ba xam nga sunna bi sallallahu alayhi wasallam al madaris qabla al masajid
0: waaw
1: jang kay bu nopp lepp lañ fay jang
0: waaw
1: ñi yor diplôme science islamique fimi jox nañ seen diplôme première génération
0: waaw
1: jox nañ seen diplôme ben
0: waaw
1: légui li ci def nak moy jumaaji bo jangé ba nopp na nga liggé bu jamm yalla yott nga ñëw fi jamm ci yalla
0: waaw
1: fi nak nit ñi dañu dem ba ëpp biir jumaaji bitt bi ñu bako def ay parapluie yo xamni comme yene ko ma dëtt mëna wara
0: nga
1: ma def ko ki am dam ay krim yo xamne day seddu guy nga xamne day def ay 35000 personnes ay kerk yo xamni li ko wër ngir ni ñu mën fa jullé moy sembu serigne bi
0: yalla ko
1: fatali ak dal bi dañ koy defaraat yo kar ki def ci ay gire yo xamni italien bi def na andi won nako
0: ci
1: sem nek dalé wut ay commission yo xamni ñoy sétu dool yi ba dara du ci mel
0: yalla ko motali
1: wa serigne muntaka nak nañ ko ñaanamu yagg fi
0: amin
1: ndax nit la ko xamni ki ni ko taxam manam bëgg gi mbëgg Seigne Touba ak bëgg gi mbëgg talibé daamul xam xam bi way Seigne Sambay mo non ko ma naw ci xam xam ak ni
2: Seigne Muntaha
1: neewnu ko bëpp xam xam
0: li Ablaye li yéme ci ay mbirum li lewal Seigne Muntaha dafa fay del bërg dem amna yoy bi ñew du xiaré ci yor ablim ci xaarit te ko ci kanamam di wax way Seigne bi yengul
1: dédé
0: ndax di xiaré Seigne bi aussi am di ablim wo ay caméra ñu top la lolu Seigne bi amul sax
1: yalla taxul
0: Seigne Cheikh mom Seigne Saliou Cheikh Bou Amadou Bassir mom Seigne Khadim moko wax néna kéro bi mi jël chèque 1 milliard diko jox Serigne Muntaha ci jumaaji ñaari nit la yabal nélen chèque bi bu len ko ubbi dem len ngay dox Serigne Muntaha bu len télé top bu len radio top bu len caméra top bu len téléphone top
1: yalla tax
0: way ñew ci kanam ko Serigne bi jël ab sagu xay tek nan Serigne bi ma la jox li nangam sangam té bi ngay ñew wo nga say radio wo say télé wo nangam sangam yoy haba'an manthura la
1: Serigne Modou Moussa nak da am lu denkané won
0: waw
1: néna seeni jëf na ngeen ci génné adina génné ci nit ñi adina jeex te nit ñi mënu ñoo
0: fa mais koku bi muy wax mom mi ngi yegni mom yegna way Seigne Muntaha fim tok yegul
1: dedet koku yalla fessi mom
0: yegul
1: mom Seigne Touba rek la gis da la
0: fessi mom Seigne bi da ko yeureum
1: xam nga fim ni bo sété da nga gis mourid bu yeureu ben deureum
0: waw
1: mu gëna am belli nit ki yor ay milliards
0: deug na
1: lan moko waral moy Seigne Touba na ci xol bi
0: kep
1: Seigne bi bu xasse ba na ci xol bi doto yegg bekkor
0: ablay waxtu dam nañ
2: ci ben simil bi rek
0: wa ndagaro ngi soñi
2: ci ben simil bi bo duggé ci jumaaji dang fay fekk ben ten bo xamné talibé yi ñi magal ci dañ ci barkélu ci ben simil bi rek lan mo wund lolu
1: lolu haynu rahmatila haynu rahmat nak biko señ bi gaslo dafa bind ak qasida def ci waxna yalla képp ku ci naan xolam nay dund ci liman wax ci yu bari bari bari xamna dama préparer qasida gi
0: way
1: amana ko xasi gogul bind ñu sat ko ci ten
0: mo ten bi ne ci jumaaji
1: moy wa manam ten ba nga ci gannaaw dañu xëccion ak ciow mu ñew fofu ñu ci barkelo xamna dañu tollu ci defaraat
2: ñu ci gannaaw ko señ saliw
1: ma ci gannaaw ko señ saliw way dañ ci andi won ak ciow bo xam dañ ñew ci ba ci biir jumaaji ngir ñu mënta jotté fofu bu ñewé ñu mën ci tank barkelo way señ bi da garanti won ko ci naan ci yu bari bari bari bari wajjal sari ba dama
0: way
1: defon na ci ay
0: bi di bari
1: waaw yo xamni ma nga ci
0: ak mucc ci yu bari
2: muy aynu rahmat
1: muy aynu rahmat lolu mom seigne bey ci defone ay khassidam biñu khassi sorti ci neteena barke
0: seigne bazeni baye seigne ibrahim santal ñu la waye no ngi lay ñaanal yalla mo leufel ci bëgg no ngi ñaan yalla nga am ngeureumal seigne bakki madina ni ngi siari seigne cheikh bambali diko ñaanal yalla fi yagati ande ak wër bu jëfëré moma waye su wax ñewé rek moma wa di jambar lol diko am ngeureumal seigne touba la kon ablay
2: jërëjëf Cheikh Bassirou ci waxtaan wu am solo wi ñi ngi lay sant bu baax li gërëm niko imam waxe wax dëgg yàlla li ñu jublu woon ci tomb bi ñu doon waxtaane te mooy rek jumaa ji maanaam grande mosquée bi nan lañ koy dundee ci jamonoy màggal gi loolu nag yaakaar naa ne pour ñu waxtaane loolu jaar nga ci ay poñ-poñaan yoo xamante ne bi lépp leer na kon ñu ngi lay sant di la gërëm la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri failihi nit ki soo ko tegtalee wan ko lu baax su ko jëfee lu ko ci yàlla fayee dana la fayee lu lay toll kon nag ñoo ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak taysir imam dañ lay bàyyiwaat su ko defee rek nga def conclusion bi delloo antenne bi
0: waaw conclusion bi mooy sant ak Serigne Bass ñaanal ko yàlla defal
2: ko toog ko rek mu def dernier message
0: waaw waaw Serigne Bass
1: waaw xanaa di sant bu baax waa RTS ni ma ko tàmbalee woon rek imam Babacar Diop mii ak Serigne Ablaye Seck ak seen kilifa yi ngeen àndal yëpp ñu ñaan yàlla defal leen tawfiq xam naa lu jub ci wax ñu sant ko yàlla lu ci dëng ñu xam ne bëggum doomu aadama la rek ak mata dem waaye ñu ngi nuyu ñëpp di siyaat ñëpp di gërëm ñëpp di doon ngànd ci doomi soxna yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
0: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Bassirou noo ngi lay ñaanal yàlla defal tawfiq di la ñaanal yàlla defal jàmm àdduna ak yow alaxira di ñaan Serigne Mbacke Mari dem baax ma yàlla nu ko yàlla fayal waaye yàlla nu ko yàlla royloo waaye di ñaan xalifaam bi Serigne Cheikh Bambali yàlla fi yàgg ti ànd ak wér kon Ablaye lii mooy li nga xamante ni Radio Sénégal moom la doon def direct ci fi nga xam mooy régional Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi
2: wa barakatuh. Jaajëfal sunu équipe technique bi.
0: waaw Souleymane Bari. ñoo ngi koy sant bu baax a baax Ndiaga Sarr. ki nga xamante ni bi mooy Ahmadou Ndiaye. di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ilaahi di sant aram ko ne ma nekk Fadel ci Ndakaaru ak Kalidou Dia. ak Cheikh Diop ci wàllu coordination bi yëgal ko Pedj Xavier Thiaw directeur ak Pape Alé Niang directeur général ak mboolem agent RTS yi nga xam ñoo nekk fii rek di teewlu leen ñaanal yàlla defal leen seen bëgg.